0: ang ating Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink at syempre ang Mark Coffee with brown rice extract at marami pang ibang produkto. Ano ba yung mga produkto natin? Kasanggang Ingemar, ha? Dagdagan natin. Itong Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement, syempre ang Mark Stevia Alternative Sweetener, Mark C Vitamin C Plus Zinc kasamang Mark Up Capsule. Syempre naman ang napakahusay po nating sabon, ang gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal. Ha? Yan po yung mga produkto. Yan po na may available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, pwede sa Lazada, sa TikTok, hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store. At syempre sa ating lahat na mga nakikinig, kumusta na ang mga kasangga natin dito naman sa bahagi ng Calabarzon? Yung Calabarzon po, yan ang lugar ng Cavite Province. Ha? Yung Laguna, ha? Itong Batangas, Rizal at Quezon. Kumusta mga taga Quezon Province? Kumusta na mga taga Infanta, Pulillo area? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming pong salamat. Nawa po kayong maging malusog. At siyempre hindi natin pwedeng makalimutan ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mimarupa. Yan. Kapag sinabing Mimarupa, kumusta ang mga taga Mindoro? Ha? Yung mga taga Mindoro po, mga kasangga, ito po yung nahati sa dalawa. Ha? Ano yung dalawa? Oriental at Occidental, mga parents kong minamahal. Tayo po kasi nakarating na sa mga lugar pong ito, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang maganda yung lugar, ha? Sapagkat unang-una, yan po ay sa bagay. Nung unang ako'y napunta dito, akala mo'y barangay lamang yan. Eh. Pero nung ako'y bumalik ditong last year, talaga namang napakaganda na po ng ating probinsya. Ha? Itong ating lugar ng Mindoro. Lalo siyempre sa mga kasangga natin sa bahaging ito ng Calapan, ha? Ito pong Mindoro'y paborito kong puntahan, mga parents kong minamahal. Ano? Talaga namang maganda, ha? Maganda yung lugar. At ikaw ay kumbagay parang no, nakakalanghap tayo ng sariwang hangin sapagkat yan po na may...
1: Paibaro sa mga miyembro konsumidores na may aktibo na account sa Northern Paibaro sa mga miyembro konsumidores na may aktibo na account sa Northern Samar Electric Cooperative o North Samelco na nag-uukoy sa munisipyo San Catarman, San Roque, Rosario, Lofi de Vega, Bobon, Bere, Mondragon, San Jose, ngan Silvino Lobos na magkakamayada sin Annual General Membership Assembly o AGMA. Alauna San Kulop, Hunyo 6, 2026, Sabado ng adlaw, and venue, Provincial Capital Gym, Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar. An on-site registration matikang, alas 7 san aga, tubtob alas 12 san utto. Nganan una nga 300 na magparistar, makakarawat sin usaka sako nga 5 kilo rice. Para makarehistro, magdarakam sin valid ID, ngan latest OR of power bill or statement of account. Makalilipay nga pa premyo para sa mga nag-attender sa assembly. Para sa grand prize, 50,000 cash for 2 MCOs. Consolation prize, 5,000 cash for 10 MCOs. Matikang and parapol, alas 4 San Kulop. Reminders, all winners must be physically present at the venue and provide a valid ID to claim their prize. If the winner is not in attendance during the draw, the prize will be forfeited and withdrawn. Ang nagpapasabot ang Northern Samar Electric Cooperative o North Samelco.
0: Sa ating mga parents na nakikinig sa mga oras na ito ay marami pong salamat sa inyo. At salamat din sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating produkto. Ang dami niyong patutuo, mga kasanggahan, eh. At marami pong salamat sa inyo. Basta't ang numero natin, mga kasangga, para dun sa iba ring gustong magpahayag ng kabutihan para sa kanila ng ating mga produkto. Open po natin ang numerong 0933 214-5288, mga parents kong minamahal. Ano po? At talaga namang yan po ang ating laging binabasa dito sa ating programa. So mga kasanggat, tayo po'y magbabalik sa programang Kasanggat Kalsugan. Tayo'y magbibigay lamang ng ilang paalaala at babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
2: J-Mar, Tudo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla at uminom ng Mark Capsule Herbal Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
5: Si Kasanggang Injimar Camonyas dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga parents? Kumusta na po ang ating mga kumukonsumo ng ating mabibisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated? Habang tayo po ay humihigop ng masarap na marchoco, masarap na marcafe, lalo po yung ating 5-in-1 plus 1. At ito po marcafe with brown rice extract, ang kaping tunay na may bigas, ang masarap at pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya sa ating mga kasangga, habang tayo po ay nakikinig sa ating programa at kumukonsuman niyan, atin pong bigyan daan ng kauntian ha, itong ating paborito namang inuming food supplement na talaga namang minsan ang naubusan po tayo. Kaya nagdagdag po tayo mga parents ko ha. Talagang natuklasan yung kagalingan ng ating Mark Capsule. Kami naman ay sa company hindi gagawa ng mahinang klaseng produkto. Sapagkat nasimulan ng magandang produkto, dapat hanggang sa huli, magaling pa rin, ha? Mahusay pa rin. Yun naman talaga, mga parents kong minamahal. Ha? Itong ating Mark Capsule ay available po yan sa mga drugstore at pharmacy. Mga parents kong minamahal.
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
3: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Gemar Camonias.
4: Gemar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Maganda po ang naitutulong na mga benepisyo ng ating Mark Capsule para sa ating mga parents sapagkat ito po ay nagdadagdag ng lakas ng ating pangatawan kung ito po yung ating tinutumar sa umaga pagkatapos pong kumain at sa tanghali pagkatapos nating kumain. At ito po ay nakatutulong po para ano, para palakasin ang ating immune system. Kung kayo po ay tumutumar ng itong klaseng kapsula, wala kayong mararamdamang acid, ha? Yung pangasim, wala po yan. Tapos ang kagandahan po nito mga kasangga, ito po ay kapag tinutumar natin, madali nga lang matunaw. Ano po? At alam naman natin ang kapsula ay yan ay gel, mga parents kong minamahal. Tapos, nagsisilbing antioxidant ang ating Mark Capsule para maiwasan ang pagkabulok ng ating pangatawan. Tapos, anti-inflammatory, doon po sa mga pananakit ng katawan, mga parents kong minamahal. Yung mga may inflammation dyan, ha? At matutulungan kayo ng ating mga sangkap ng ating Mark Capsule. Tapos sa kagandahan po nito, antibacterial po ito mga kasangga. Lumalaban to sa mga bakterya sa ating katawan at dahil po nun sa mga sangkap po nito. So ito po ay magandang gamitin ha, para mas mabilis po tayong makarecover. Ha? Kung halimbawa tayo galing sa sakit, na ospital tayo, pwede tayong tumamar ng ating Mark Capsule, isabay natin doon sa ating iniinom na gamot. Malaking tulong po ang isang uring food supplement sapagkat kaya sinabing food supplement sa pamagitan ng herbal, yan po ay nagdadagdag ng nutrients sa ating katawan kaya mabilis po tayong gumagaling. Kaya sa ating mga kasangga, ang ating Mark Capsule ay may mga active ingredients. Ano yung active ingredient, mga kasangga? Ano?
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ito pong Agaricus blasemoryl mushroom. Ito'y may polysaccharides na nakatutulong upang mapalakas ang immune system ng ating katawan. Mayroon po itong sangkap na ampalaya na ito po'y nagtataglay ng vitamin A, B, C, folic acid, calcium, phosphorus at iron na makatutulong makalikha ang pankreas ng insulin na siya namang namamahala ng asukal sa dugo dahil sa nilalaman nitong flavonoids at alkaloids. Yan po yung active ingredients, mga parents kong minamahal. Mayroong sangkap tayong banaba sa ating Marcapsule na tumutulong, mga kasangga, para mabalanse ang level ng asukal sa dugo. Yan, mga kasangga natin, ha? Banaba, mga kasangga. Yan po'y nasa ating Marcapsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Doon po sa mga nahihirapan sa pag-ihi, ang banaba po ay may diuretic properties. Pampaihi, mga parents kong minamahal. Nakatutulong po yan kapag gusto nyong bumaba ang ating presyon ng dugo. Isa pa pong sangkap ng Marcapsule, ang barley grass. Abay, isang halaman na mayaman sa dietary fibers. Mahusay sa colon at pagsasayos ng bowel movement. Nakatutulong din ang barley grass upang makaiwas tayo sa sakit sa puso. Yan po ang tulong ng isang barley grass, ha? Tapos insulin extract. Ito po yung insulin na isang miracle plant, ha? Mula sa bansang India. Ito'y tinawag nilang insulin plant na may scientific name na Custos igneus. Ang halaman na insulin ay isang medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa bansang India ay magic cure for diabetes. Yan po, ah, magaling po yan sa mga taong nagtataglay ng type 2 diabetes. Yan po yung Marcapsule. Talaga naman kaya naman ito ay mabilis sa merkado sapagkat napatunayan nila na napakaganda ng mga sangkap na piling-pili para sa kalusugan ng ating mga parents. Mayroon itong mangosteen extract, mga kasangga. Alam naman natin pag sinabing mangosteen, yan po ay malakas na uring antioxidant na pumipigil sa mga free radicals sa katawan na siya namang panimula sa pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman. Yan po, mga parents kong minamahal, sangkap yan ng ating Marcapsule. Talaga namang kahit namang sinong parents, ha, kapag nakita yung ating mga sangkap, ay talagang magkakambibili sila ng ating Marcapsule sapagkat talagang mura para sa kanila ito. Talagang ito po'y regalo lamang ng GMR Herbs Incorporated sa ating mga magkakapi ng Marcafe saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Isa pa, mga kasangga, meron tong sangkap na turmeric extract. Ang luyang dilaw ay pinagkukunan ng maraming chemical at sustansya na nakatutulong sa ating kalusugan. Pangunahing ginagamit ito sa panlunas, sa pananakit ng katawan, pamamaga, osteoarthritis, lagnat, depresyon, high cholesterol, at yung pong problema natin sa atay. Ha? Yan, ha? Maliwanag naman, ha? Sa mga nakikinig. Talagang espesyal ang ating mga sangkap. Pinag-aralan ng gusto bago ilabas sa merkado. Lahat po yan ay aprobado, registrado sa Food and Drug Administration. Parsley extract, ito yung sinasabi nilang antibacterial, mga parents kong minamahal, ha? Kaya mayroon tayong benepisyo na laban sa bakterya sa pamagitan ng parsley extract powder. Ito po ay napakasustansya, mga kasangga. Talagang ito'y napakaraming nutrients, mayaman sa antioxidant na nakatutulong sa pagpapalusog ng ating buto, mayaman sa nutrients para naman maprotektahan ang ating mata at may antibacterial properties. Yun po, mga parents kong minamahal, saan pa kayo? Sodium ascorbate, ito po na may limitado lamang. Ang sangkap ay ito yung pinaka-plus niya, ha? Yung sinasabing plus C, with vitamin C, mga parents kong minamahal. Medyo mababa lang po ang content ng ating Marcapsule para sa ating vitamin C sapagkat mayroon tayong purong vitamin C na 500 mg. Ang pangalan po nun ay Mark C. Ito po ay sister company or sister product ng ating Mar Capsule. Tapos ang huli po yung Silimarin Extract para naman sa ating atay. Kapag may problema tayo sa atay, palusugin po natin sa pamagitan ng ating Mar Capsule. Pero lagi kong binabanggit sa inyo mga kasangga, ito po ay food supplement, hindi po ito gamot na maituturing natin. Kung kayo man po'y gumagaling, tayo po'y magpasalamat. Bakit po? Mabilis kayong gumaling sapagkat nadagdagan ng nutrients ang ating katawan laban sa mga sakit. Yun lang po yun mga kasangga. Kung sa inyo'y gamot ito, nasa sa inyo na po yan. Pero laging pinapayo namin, magpa-check up kayo sa doktor. Kung kayo magpa-check up sa doktor at may reseta kayo sa inyong karamdaman, isabay ninyo ang Mar Capsule. Sigurado yan. Fast recovery, mga parents kong minamahal. Ha? Sa mga nagkasakit, sa mga galing ospital, sabayan natin ang pagtumar ng ating Mar Capsule. Siguradong makatutulong po ito sa inyo. Lagi po nating tatandaan mga kasangga, available to sa mga drugstore, pharmacy malapit sa ating lugar. Pwede sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store. Mga kasangga natin na ikinig, ang atin pong Mar Capsule, ha? Yung dalawang banig, isang entry po yan sa ating JMAR Todo Panalo at magka-premium raffle promo season 4. Tandaan po natin yan mga kasangga. Huwag nating itatapon ang ating mga blister pack at yan po ay kasali. Dalawang piraso ha. Isisilid natin sa puting sobre at lagyan po ng papel na kasya doon. Doon isusulat ang ating promo title ng ating papromo. Lagi kayong makinig sa programa Kasanggat Kalusugan para malaman po natin kung ano ang gagawin. E-record ninyo mga parents kong minamahal. O kaya po, mag-like kayo doon sa Mar Cafe Official. I-share na rin ninyo mga parents kong minamahal para mapanood ng iba. Naroon din ang mga ibang detalye na hinahanap po ninyo sa ating papromo. Maraming salamat at malusog na umaga sa ating lahat.
5: JMAR, Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. JMAR Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
8: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Aumentado.
9: Ito po si Deo Aumentado. Ito po sa Barangay Mulong in Encanta Quezo. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. At sa aking mga kababayan dito sa Encanta Quezo, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
10: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.

0: Dati
1: si Kasangkang Engimar Camonias. Dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Tayo po ay sumahimpapawid sa loob po ng ilang minuto sa ating programa Kasanggat Kalusugan. At nawa po kayo'y maging malusog, mga parents kong minamahal. Ha? Bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At happy birthday sa mga kasangga nating nag-birthday.

at sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat. Nakasama natin siyempre naman sa FB Live si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nadyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Para sa ilang research, mga kasangga, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsable.

0: at Lita at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Paibaro sa mga miyembro konsumidores na may aktibo na account sa Northern Samar Electric Cooperative o NorSamelco na nag-uukoy sa munisipyo San Catarman, San Roque, Rosario, Lofi de Vega, Bubon, Bire, Mondragon, San Jose, ngan Silvino Lobos na magkakamayada sin Annual General Membership Assembly o AGMA. Alauna San Kulop, Kunyo 6, 2026, Sabado ng Adlaw, and venue, Provincial Capital Gym, Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. An on-site registration matikang, alas 7 san aga, tubtob alas 12 san utob. Nga nanuna nga 300 na magparistar, makakarawat sin usakasako nga 5 kilo rice. Para makarehistro, magdarakam sin valid ID nga latest OR of power bill or statement of account. Makalilipay nga pa premyo para sa mga nag-attender sa assembly. Para sa grand prize, 50,000 cash for 2 MCOs. Consolation prize, 5,000 cash for 10 MCOs. Matikang and parapol, alas 4 san kulop. Reminders: all winners must be physically present at the venue and provide a valid ID to claim their prize. If the winner is not in attendance during the draw, the prize will be forfeited and withdrawn. Ang nagpapasabot, ang Northern Samar Electric Cooperative o NorSamelco.
3: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Noong kasi meron ako maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
17: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
19: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
18: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
19: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
20: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
19: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
19: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
23: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
19: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
19: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi po pakinggan ang ating programang
24: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
25: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
26: Heto ang pinakabago.
27: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
28: Wow! May bago na namang Best Cafe!
26: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
28: Wow! Gusto ko yan!
26: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
28: Nice! Walang asukal!
26: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
28: Pampasensi!
26: Pampamacho!
28: Pampahealthy!
26: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
28: Perfect!
26: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
29: Oh, pare, kumusta na?
30: Okay lang, ganito pa rin.
29: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
30: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
29: Saan?
30: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
29: Aba, okay yan ah! Saan yan?
30: Ano? Kalutan Marketing, pare.
31: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatsan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may latsira ging tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
29: Ay, friend! I love it!
31: Yes! Kaya nanopay mag-inula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located located at Barangay Mulabe, Katarman, Northern Samar.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Walang OTP sa pag-o-overthink. Relax lang.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
3: Ganda, kwentuhan nakakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
4: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
3: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ,
4: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
3: Ano daw?
4: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka.
1: Kumpleto ang umaga.
0: Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
2: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
2: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
2: Kape at kwentuhan nga ni.
3: Sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM. Your music.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: 88.1.
1: Sa mga sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: Oras natin mga kabandera, ganap ng alas 9:46 ng umaga at ang oras na yan ay tido sa atin ng Kalutans Marketing located at Barangay Mabolo, Katarma Northern, Samar at ng Pure Gold.
1: At syempre, kapag yung hapon natin ng Best Coffee Green ang kaping ura, Palpitation, Dermaslom sa iyo surok-surok, papapalit ito sa ngatanang mga pharmacy dito sa Punto San Catarman. And of course, good morning partner.
0: Good morning partner.
1: Naka-translation na ba yung camera natin?
0: Ay, oo, no. Buti lang pinaalala mo sa akin, di ba?
1: Sabi ko, parang hindi ko nakikita yung sarili ko.
0: Oh, my God. Yeah. Kaya pala hindi siya pang international.
1: Ayun, perfect na, perfect.
0: Wow, ang gwapo mo dyan, partner. Sana dyan ka na lang.
1: Oy, sana, oh. Parang ayoko nang ano, parang ayoko nang umalis.
0: Yeah, parang sa loob ka na lang.
1: Na yan. Oo.
0: Parang ayaw mo na rin maging tao. Pang anime yung dating eh, no?
1: Pang live na lang, no, mga
0: yes,
1: kabandera.
0: Pero totoo, ang ganda pag mga ganyan lang, di masyadong zoom in, no? Kahit papano ay medyo malayo-layo sa camera. Nakakagwapo nga naman talaga, partner, pag maganda yung anggulo,
1: yes,
0: di ba?
1: Kaysa
0: naman sa ang gulo-gulo ng buhay niya, di ba? So, yan.
1: Buti na lang yung buhay ko hindi magulo.
0: Lalo pa ngayon.
1: Ay, bakit? Bakit? Bakit parang hindi na magulo?
0: And wala lang, parang ang saya lang. Uh-oh. Napapansin ko parang ang positive ng year mo ngayon, ng taon mo ngayon, partner. I don't know why.
1: Akala ko lagi kang positive tuwing umaga.
0: Hindi, as in,
1: matagal
0: parang
1: positive
0: ang saya
1: na
0: mo lang.
1: Umaga ko. Bakit?
0: Dati kasi masaya ka naman, oo. Pero iba yung saya mo ngayon.
1: Talaga?
0: I don't know. Na, although nararamdaman ko minsan, no, syempre napapagod ka. Kasi diba, yung schedule mo bilang artista ay halos napaka-hectic, partner.
1: Feeling ko nga.
0: Diba? Ang dami mong ginagawa, dami mong ganap. Yeah. Tapos hanggang hindi ka pa rin yumayaman.
1: Kulang pa rin, no? Parang kulang pa yung
0: pa rin,
1: effort na ibinibigay
0: partner
1: ko.
0: Ay, nako.
1: Parang basta, kailangan pa natin
0: feeling
1: pagsipagan.
0: Feeling ko sa kanya, sapat na, pero para sa sa'yo, sa sarili mo, parang
1: pero
0: kulang
1: hindi pa
0: rin.
1: Pa. Oo.
0: Yes. But by the way, okay lang yan, basta araw-araw gumagwapo si partner. Pero totoo, di ba, mga kabandera, legit walang halong biro. Kung meron man, konti lang. Biro pa rin pala eh, no?
1: Biro pa rin. 0969-071-621 ang ating linya, mga kabandera. Pwede kayong tumawag, mag-text sa ating linya. Sa smart po yan. Sa globe. May globe ba tayo, mga kabandera? Parang wala. Wala dyan.
0: Actually, wala tayong ano.
1: Kasi low bat yung...
0: Oo, tsaka hindi natin na-charge. Oo. Ilang taon na rin lumipas.
1: Low bat yung linya natin sa ano, sa globe, mga kabandera. Pero sa smart, we have 0969-071-621. Maupay nga Aga 6 Rocky, sabi
0: hello
1: ni Benito
0: po
1: Jr.
0: Yeah. Sir, listener natin to from Barangay Pulangi, Papa Prince.
1: Yes, hello po sa mga taga Pulangi. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Yeah, Sir Benito, ito po yung aking partner, ang pagwapo ng pagwapo.
1: Nauba.
0: Parang gusto kong gawing effect yun, partner. Pag sinabi ko, ang gwapo mo naman.
1: Parang ang ganda, no? Parang
0: diba?
1: Pwedeng record yan, para sound effects na. Ay, nako.
0: But by the way, partner, kumusta yung araw mo ngayon?
1: Ito, okay lang naman yung araw ko. Medyo pagod si Papa Prince. Alam mo yung tipong, ayoko sana makijoin, pero pinilit ko lang. Alam mo na,
0: para sa mga kabandera na.
1: Yes.
0: Hindi kasi sabi ko si Papa Prince.
1: Kasi pag trabaho. Pero pag hindi ko na talaga kaya, ililit go ko na. Ah!
0: Alam ko rin ko sasabog yung monitor nila, partner.
1: Bakit?
0: Hindi nga, totoo, di ba, na pagkaya pag go ng go.
1: Yes. Oh.
0: So, ganun po ka...
1: Pag hindi na kaya, huwag na pilitin.
0: Oo, diba? Masyadong, I forget the term, kumbaga, ginagawa lahat para lang mapasaya yung mga kabandera natin, partner. Kumbaga, napaka-devoted or...
1: Devoted
0: to you.
1: Ay, parang ang ganda. Yung mga,
0: diba, hopelessly devoted, partner.
1: Maganda pa rin yung boses mo pag kumakanta ka. Parang
0: di
1: ano.
0: Di ako sure.
1: Parang ano, parang babaihan. Parang
0: ay,
1: ganun yung atake.
0: Ay, ganung effect. Yung may paipit-ipit.
1: Yeah. Bakit? Iniipit-ipit ba? Parang normal lang naman.
0: Oo, pero di ba, hindi ha, nakakatuwa yung iba na ang galing mag-modulate yung iniipit yung boses na nagtotonog babae.
1: Oo.
0: Parang iba, natakot ako din, partner.
1: Parang
0: hindi
1: si
0: nga, di ba? Tsaka yung mga singers na kayang laruin yung boses.
1: Yes.
0: Parang yung singer pala yun, tsaka yung DJ, halos nagkakapareha. Have you noticed that,
1: partner? Ako hindi. Kasi hindi naman maganda yung... Maganda lang yung boses pag radio DJ ka, maganda lang yung boses mo pag nagsasalita ka. Pero the way na pag gumanta ka na, parang medyo tagilid eh. Pero may iba naman
0: hindi
1: na maganda yung boses sa pag kumakanta, maganda yung boses pag nagsasalita sa
0: napaka
1: radio.
0: Napaka-gifted, partner.
1: Yes.
0: Actually, maganda naman talaga yung boses mo when you're... Diba? Nalala mo na sa kabakungan tapos kumakanta ka.
1: Hindi pa rin ako kumbinsido doon.
0: Parang kulang pa rin eh, no?
1: Parang kulang pa rin.
0: Kumbaga, hindi, you have that voice.
1: Oh. tapos.
0: At saka, di ba, that time na when we're dancing, yeah, singing, tapos nilaro-laro mo
1: naku,
0: din yung boses.
1: Dancing, masagwa ako pag sumayaw ako para akong ano.
0: Okay lang, para... nakakabigali din naman. O kasi sumasayo si Papa Prince at walang damit.
1: Ay talaga.
0: Buti na nga lang, di ka nakulong that time. So, hindi na uso yung mga hinuhuli yung walang damit.
1: Yun, sa kabakungan ba yun?
0: Yeah, when we're, di ba yung gaganyang-ganyan ka?
1: Siyempre naliligo tayo eh.
0: Oo, oh, mamaganyang ano, step ni ano, Papa Prince. Sabi doon ko, Papa Prince, itodo mo na.
1: Parang wala nang itutodo eh. Parang
0: bang yun na yun.
1: Parang yun na yun. Pero parang kulang pa rin.
0: Yes. Diba? And by the way, kumbaga tuloy-tuloy lang yung ano. Importante masaya.
1: Yes. Alam mo, ganun din dapat kayo mga kabandera. Kumbaga, kahit malungkot kayo, pilitin nyo maging masaya. Dapat
0: true,
1: masaya lang yung vibes natin.
0: And then
1: natin,
0: laging, di ba, sa araw-araw na marami kang ginagawa, nag-improve at nag-improve
1: yes,
0: ka.
1: Yes, oh, oo. Oh, oh.
0: Sabi ko nga kahapon, partner, yung topic ko kahapon ay about sa babaeng may afam na pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan kasi hindi daw siya magaling mag-English.
1: Mag-English, pero at least naka-afam.
0: Oo, oh, oh. Sabi ko diba nga, isipin mo ha, yung mga kaibigan mo na tumatawa sa'yo kasi hindi ka marunong mag-English, walang afam. Ikaw, kahit baloktot yung English mo,
1: may afam ka.
0: May afam ka, maliban sa may afam ka,
1: yayamanin.
0: Yeah, sabing ganun nung afam, I don't care about your English.
1: I don't care about your
0: face. Hindi, ang importante naman talaga, Papa Prince, hindi yung language,
1: yes,
0: kundi yung puso at pagiging totoong
1: yes,
0: ikaw.
1: Yes.
0: At saka bakit tayo natatakot sa mga Pinoy, yung kapwa natin Pilipino na kinikritik tayo?
1: Mm-mm.
0: Imagine, sabi ko nga, English is our secondary language.
1: Yes.
0: That is not our primary language.
1: Oo. Kumbaga, choice din yan ng mga tao kung gusto nila.
0: Kung marunong ka man sa hindi, ang importante, marunong ka makipagkapwa tao.
1: Hindi mo kasalanan kung hindi ka magaling mag-English.
0: True. At saka, English
1: sa
0: can be learned.
1: Kasi, yun na yung basihan para, kumbaga, parang matalino ka tingnan.
0: Correct.
1: Kapag magaling ka mag-English.
0: True. Sabi ko nga, diba? Tsaka, yung pagiging, di ba, pagiging fluent mo sa English, hindi yan yung nagde-define sa'yo na ganun ka katalino.
1: Yes.
0: Kasi yung iba, magaling talaga mag-English, written or oral, whatever, magaling, yeah, pero yung respeto, wala.
1: Wala. Diba? Balasubas.
0: Yeah, hanggang tawa lang. Ah, ito's more on, correction,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes,
0: puro
1: yes,
0: mga
1: mahililang mong correct, pero alam mo
0: hindi
1: naman
0: kinokorek yung sarili.
1: Yes, kumbaga siya mismo, hindi marunong mag-correct sa sarili niya.
0: Ayun.
1: No, kumbaga, mahili siya mong correct, pero siya, maraming mga maling ginagawa, di ba? Which is, isa yan sa mga hindi na dapat ginagawa ng mga mahilig mga reaction.
0: Yes. At saka alam mo, partner, parang sabi ko, tama yung sinabi mo kanina na it's your choice.
1: Yes.
0: Kasi ako, kung tutusin, kaya naman natin pag-aralan yung mga languages
1: yes,
0: na meron tayo or yung iba-ibang bansa. Pero
1: depende nga lang sa kung may time ka. Diba? Minsan kasi tinatamad ka mag-aral.
0: Nakakatamad, partner. Tapos halimbawa ito, mag-aral tayo ng Spanish, di naman tayo pupunta ng
1: yes,
0: Spain.
1: Yes.
0: Diba?
1: Hindi kung mag-aral ka ng Spanish, sa English ka na lang.
0: Ay, tama. Diba? Kasi yun talaga yung pangmalakasan
1: yes,
0: natin communication.
1: So at least kumbaga pang international na yon, di ba mga kabandera? Pag pumunta kasi sa ibang bansa kasi ano ginagamit na lingwahe?
0: English halos
1: diba?
0: Lahat.
1: Pero kung hindi mo naman care, kung hindi mo naman kaya, hindi kaya ng utak mo mga kabandera, may mga ganun eh. Although kahit anong aral mo sa English, may mga bagay na ano, may mga hindi pumapasok, mga words, especially yung mga malalalim, parang ang hirap intindihin mga kabandera.
0: At saka
1: ganun,
0: ang hirap pilitin ng sarili kung hindi na masyado kaya.
1: Ako nga, bobo talaga ako sa English. Kumbaga hindi, although hindi naman sasabi na bobong-bobo talaga, may mga word naman akong alam, pero kumbaga pag may mga malalalim na mga salita, medyo sabi ko, ay ano yun? Parang nagtatanong na ako doon, tinatanong ko na sila kung ano ibig sabihin nun. At least, pag tinanong mo, tapos explain niya, alam mo na.
0: Uy, diba? Alam mo partner, correct. Relate ako sa sinabi mo na, di ba lahat tayo may kahinaan?
1: Yes.
0: Sinusubukan ko yung numbers kasi hate math, I hate numbers. B-O-B-O rin ako sa ano, sa numbers.
1: Mm-mm.
0: Nung time na to do effort talaga ako, you know what? Eh, sabi ko sa sarili ko, hala, kahit talaga mag-tumbling ako, di ko talaga kaya.
1: Alam mo, nung bata pa ako, parang magaling-galing ako medyo sa math. Pero pag abang lumalaki ka, parang nag-iiba.
0: So, DJ na engineer ka pala.
1: Habang lumalaki ka, parang nag-iiba, parang nagiging bobo ka.
0: Tama, sabi ko nga partner, hindi naman ako ganito kasyunga.
1: Yes.
0: Pero baka tabang tumatagal, syunga ako. Kaya pinilit ko na lang maging
1: yes,
0: DJ.
1: May mga tao talaga na kung kailan malaki ka na, parang matured ka na.
0: Nag-struggle ka.
1: Yes, saka ka nagiging tanga. Diba? Alam mo yung tipong parang sa simpleng bagay lang ang tanga-tanga mo.
0: Mm.
1: Diba? Ang bobo mo.
0: Ala,
1: which
0: grabe
1: is true naman talaga. Kasi
0: grabe ka sa wawa talaga. May diin.
1: Pasan ang tipong, alam mo si Papa Prince, ang tabil ng dila. Pag siya yung nagsasabi ng mga ganung mga salita, parang ang sakit.
0: Kala mo matalino?
1: O, ang talino mo, Papa Prince, ang bobo mo din naman.
0: Diba?
1: Yes, inaamin ko, bobo mo si Papa Prince. Kaya bobo tayong
0: which is, tayong lahat.
2: Oh, hindi. Ako bobo ako, tapos kayo, mga bobo rin kayo. Amin yun na, 'di ba?
0: Marami-rami tayo.
2: Oh, marami-rami tayo, hindi nyo lang inaamin. Parang
0: pero,
2: sa ano,
0: you know what, partner? Ang sarap ng yung average ka lang. Yeah, hindi ka hindi ka matalino, hindi ka rin bobo.
2: Oo, oh. Kumbaga neutral, nasa gitna ka lang.
0: Yeah, nasa gitna lang tayo.
2: Maganda 'yun eh, kasi pag sobrang talino mo, masyado kang pabida-bida.
0: Minsan wala ka ng kaibigan.
2: Yes, oo, oh, oh. Sa sobrang galing mo, wala nang nakikipagkaibigan sa iyo kasi nga bida-bida ka, 'di ba?
0: At saka matatakot yung tao kakaibiganin. Kaya kasi isipin nila lagi akong ikikritik
2: nito. Oo, tsaka ang dami mong alam. Ayoko nga magsalita dyan, mag-English kasi mamaya pag nagkamali ako, tawanan ako.
0: Tatawanan.
2: Diba? Imbis na turuan mo, tatawanan mo pa yung tsusera, diba? Anyways, mga kabandera, ano ba yung mga ginagawa ninyo ngayong umagang ito? Dahil alam ko yung sa inyo, nakikinig na ng mga radyo.
0: Yes, true.
2: Na nag-aabang na sa inspiring story natin o kaya sa kakulitan natin tuwing umaga, mga kabandera. Alam mo, kagabi, di ba nag-program kami, ang laki ng adjustment ko talaga ha, grabe. Kasi,
0: actually, pinapanood kita, tapos parang natatawa ako.
2: Alam mo, di ba parang hindi bagay talaga. Di ba sinabi ko na sa'yo dati, na di ba nag-join ako sa programa mo, Reality Talks. Sabi ko, grabe, parang inaantok ako. Kayo nung gabi na yon kasi 'di ba about love or kaya mga love problem ni Ra.
0: True.
2: So, sabi ko, "Oh my god, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi
0: ang tagal mo ng DJ pero parang bakit parang first time ko uli?"
2: Oo, parang alam mo hindi diba? Mo parang nangangapa ka ulit, hindi mo alam kung anong isasalang na kanta na magiging relate doon sa ano
0: mag-match
2: sa
0: doon.
2: Oo, sa problema nung nag-send sa atin ng problema si ano gayo, sino eh si John. Si Jan kagabi, oo. Alam mo, buti na lang eh, may partner tayo na medyo...
0: Magaling.
2: Oo, hindi lang medyo, magaling talaga. Magaling. Alam mo yung tipong, tawag dito mga kabandera, matagal na siyang ano, DJ, kaso nga lang, yung parang nangapa siya, kasi how many years din na hindi siya naka-onboard.
0: Yes,
2: diba?
0: Nakakapag-onboard.
2: Mga kabandera,
0: pero in fairness ha, nagko-complement yung voice nyo ha.
2: Hindi, para sa akin kasi, sabi ko, parang hindi ako komportable yung sa boses ko na, ang malumanay oras natin mga kabandera, ganap na. Kasi sinasabayan mo sa background mo eh. Diba?
0: Which is tama. Yun talaga Papa Prince. It's just that na hindi ka lang sanay.
2: Yes,
0: sa
2: kumbaga yung kung ano yung genre ng program sasabayan mo sa ng bongoses mo din.
0: Kahit sumayaw ka pa pero yung genre mo ay mellow, magbe-mellow ka.
2: Yes, alam mo yung tipo kasi ako pang jolly talaga yung boses
0: yes,
2: ko.
0: Yes, exactly partner.
2: Kaya hindi ako sanay talaga pag mag yung parang bigla diba? Sa gabi love. Oh my god.
0: Yung makulit ka sa umaga.
2: Yes.
0: Pag,
2: okay lang kung yung love day is nilalaro-laro lang mga kabandera. Yeah. Yung pwede kong paglaro-laruin yan.
0: Ay!
2: Yung parang ano lang, yung parang ano lang, yung mga patawa lang na mga lang.
0: Okay lang sana
2: yes,
0: mamang
2: okay
0: ganun.
2: Lang. Yung parang medyo jolly pa rin yung dating.
0: Yeah, and I remember si Chad, sabi pa nga niya, nahirapan ako sumingit magpatawa.
2: Oo.
0: Diba? Remember sila ni ano, DJ...
2: Pagkalog ka kasi mahihirapan ka
0: Kelo.
2: Talaga. Oo.
0: True. Kasi yun na nga, at ang kagandahan talaga, sabi ko, ang patalino din ng mga DJ sa babawiin natin na tanga tayo.
2: Hindi sabi ko partner. Minsan, may mga katalinuhan din naman kami tinataglay na hindi nyo alam.
0: Hello.
2: Ay, asan yung camera?
0: Okay na sana partner, nagkamali pa ng camera.
2: Medyo naduling ako. Akala ko sa mic, yun na yung ano.
0: Baka sabi nila sa nakatingin camera. Si Papa Prince. Sabi,
2: Papa Prince, duling ka ba?
0: Hindi nga totoo, di ba Papa Prince? Sabi ko, ang gagaling ng mga DJs. Mm-hmm. Matatalino yung mga DJs. Mm-hmm. Alam mo kung bakit. Mm-hmm. Like ganito, kung ano yung genre mo, kung ano yung program,
2: babagayan.
0: Ang hirap ng
2: kaya nga
0: partner.
2: ito yung kape kwentuhan. Di ba, ito, medyo jolly tayo opening.
0: Yes.
2: Sa second part ng ating
0: medyo maglulaw
2: programa. Mag-aano tayo, medyo diba? May pagkaseryoso na, yes. Medyo may pagka-ano pa rin, diba? May pagka-jolly minsan.
0: May halong konti.
2: Yeah,
0: ano.
2: Oo. So ayun.
0: At saka hindi ha.
2: Yeah, pero yan kaya ko pang mag-adjust sa gano'n.
0: Oo.
2: Pero yung grabe,
0: yung
2: ano talaga.
0: Yung buong programa
2: talaga is
0: i-maintain mo siya.
2: I-maintain mo, grabe.
0: Actually, ramdam naman talaga kita sa camera.
2: Muntik na ako mag-back out. Sabi, oh my god. Kagabi talaga. Tapos yung partner ko parang naiilang pa kasi nga dapat apat kami kasi yung host talaga, 'di ba, okay. Si Kino Chinito.
0: Ayan. Asan ba naman kasi yung host?
2: Iwan ko ba naman
0: naglakwat siya, Papa Prince.
2: Nandito lang siya. Sabi niya may gagawin daw siya. Sabi niya kayo muna ang maghawak sa programa niya. So ayun, napilitan kaming hawakan yung programa niya. So kahit pilit man mga kabandera pero at least
0: pero
2: kahit pa paano na iraos naman.
0: Very well talaga partner. Ang hirap
2: naman.
0: At saka sabi ko yung forte mo ay magpatawa, maging jolly sa radyo tapos sa hawak ka ng programa seryoso.
2: Parang kahit ako yung listeners hindi ako maniniwala sa mga advice mo.
0: Kasi nasanay sila
2: na yung lagi kang nagpapatawa, yung parang hindi ka seryoso sa buhay.
0: Pero the advantage, Papa Prince, na sinusubukan, alam mo kung bakit? Mm-hmm. Because people will try to, let's say, ay, magaling din naman pala siya. It's just that nasanay lang sila na pang umaga.
2: Oo, siguro may mga time na may point parang medyo bagay diyan si Papa Prince, pero iba pa rin yung nakasanayan niya. Oo. Ayun. At least kahit papaano hindi ako tatanga-tanga diyan, 'di ba?
0: Pero muntik
2: na ako kagabi maging tanga-tanga. Ay, nako, buti na lang
0: nasolusyon na. I was really I was so happy kasi kumbaga partner, ginagawa mo yung kahit hindi yung, alam mo hindi mo forte parang, pero ginagawa mo.
2: Yung parang gagawin ko yung gagawin ko yung best ko dito kasi hindi pwede na kumbaga wala tayong mapatunayan.
0: Baka sabi nila, ay si Papa Prince, walang alam yan sa mga love.
2: Oo, kumbaga, pag isinalta mo yan dyan, parang wala yung masasabi. Pero kahit papaano, meron naman.
0: Ay, meron. Diba? Meron. So,
2: kahit nga sa mga inspiring story natin, nakakapagbigay naman tayo ng mga magagandang advice. Diba?
0: Nahaluan natin, diba?
2: Oo, yan.
0: So, yun. Batin muna natin, baka nakatulog na si Sir October 30. Hi kay Sir October 30, good morning sa inyo mga DJs. Mm-hmm. And sabi naman ni Sir Roldan Laudanio, ang ano to, parang it's like the barkad, Radyo Bandera Katarina. Man. Hello DJs, Sexy Prince.
2: Parang dinugtong, parang si Papa Prince 60.
0: Sexy Rock. Oh, parang ganun.
2: Oh, Sexy
0: Actually,
2: Prince.
0: Di ba sa Amerika, kapag sinabi nila na you are so sexy,
2: yeah,
0: kahit lalaki ka, ibig sabihin you're hot.
2: Yeah, parang maganda yung katawan mo.
0: True.
2: You're so sexy. I like your body. You're so hot.
0: Nung sinabi you're so hot, tapos nag-fire na talaga, nasunog na
2: kasi hot nga, di ba mga kabandera? What time is it? Mamaya
0: it's
2: mga kabandera.
0: It's 10:02 on the clock, Arthur.
2: Mga kabandera, so may inspiring story ho tayo mga aabangan mga kabandera, kaya stay put lamang kayo dyan ha, dahil may nag-comment na
0: sabi
2: naman
0: ni Sir October 30 partner, hindi naman sa lahat ng bagay bobo tayo, meron naman tayong natatagong katalinuhan, may alam sila na hindi mo alam, pero
2: yes,
0: may alam ka na yan, hindi rin nila alam.
2: Yeah, yan yung sinasabi na, di ba lagi ko yung sinasabi na may mga
0: exactly
2: bagay na parang alam ko na hindi mo alam.
0: True,
2: na alam
0: partner,
2: mo na hindi ko alam,
0: yes,
2: di ba?
0: Kaya alam mo kung paano nagiging matibay yung isang tao, yung marunong siyang magdala at makibagay sa iba.
2: Yes.
0: Kasi
2: parang,
0: diba?
2: Parang nababagay ako doon. Marunong kasi akong makisama minsan.
0: Oo naman. And the partner, kumbaga yun yung foundation mo, kasi hindi ka mabubuo kung wala rin yung ibang tao na tumutulong sa'yo.
2: Yes. Oo. Kumbaga may mga anong tawag dito sa madaling salit? Nabablangko tuloy ako eh. Kumbaga,
0: may mga pera?
2: Hindi. Feeling ko wala na tayong pera. Hindi. Kumbaga, kailangan mo rin yung mga kaibigan mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo,
0: yes,
2: para yung mga nalalaman nila, ma-adapt mo rin. Di ba? May apply mo sa sarili mo. Di ba, mga
0: kamandera?
2: Tama
0: yan, partner. And
2: hindi pwede na nag-iisa ka lang. Kasi,
0: yes,
2: alam yung tipong pag taong nag-iisa ka lang, tahimik ka lang.
0: Yes, true partner. Oo, tsaka, hindi mag-explore.
2: Yes, parang hindi diba ka nag...
0: walang improvement.
2: Oo, hindi ka nag-improve. Hanggang dyan ka lang.
0: Hindi ka mag-grow.
2: Oo. Kasi
0: kaya,
2: kulang ka ng...
0: Kaalaman.
2: To pakikipag... Alam mo yun kung... Ano yun
0: sa
2: English?
0: 2, 3, 4, 5.
2: What do you call by this in English? Aray ko, nakikipagsalamuha kung sa Tagalog.
0: Ay, ayun.
2: Diba? Nasa to sit sa English ito nga nakikipag...
0: To deal with.
2: Yeah. Parang may mas malam...
0: You should
2: parang
0: know how to deal with them, to interact with them.
2: Yeah, ito. Hindi, makikipag-interact ka sa mga
0: ayan
2: kaibigan mo.
0: Yes,
2: sa kapaligiran mo, sa marami... Tsaka ano?
0: Ito ha, ang nagpapatalino sa isang tao, yung nakikipag-usap sa iba.
2: Yes.
0: Pero piliin mo yung taong may sense. Kasi diba, Papa Prince, ikaw naniniwala ka na, halimbawa, diba, ito madalas natin naririnig sa mga teachers.
2: Yeah.
0: Pag mahina yung utak mo, tapos yung barkada mo ay mahina din, hindi naman sa ano, pero parang walang improvement. Pero kapag yung barkada mo ay may sense, matalino makipag-usap, doon ka mag-grow.
2: Oo. Alam mo, marami akong kaibigan na mga matatalino sila. Marami akong natututunan sa kanila. Diba? Kahit nga sa mga teacher natin, marami tayong natututunan.
0: True.
2: Diba? Law of inertia. A body will remain at rest or move at constant velocity unless acted. Ano yun? Tagay na lugod, basi magsumat. Ano?
0: Tagay na lugod, hindi. What do you mean by that, Sir October? Like, kasi, well, di ba yung pag nalalasing napapa-English?
2: Yes.
0: Pero hindi ko maintindihan masyado yung sinabi ni Sir October na tagay na lugod.
2: Tagay na
0: lang
2: ako na bali magsumat. Anong isusumat namin? Ano kaya, Sir October 30? Nasa October 30 ang birthday mo? Mame-merkday kami?
0: Actually, his birthday is October 30.
2: Oh, sige, sige.
0: So, yun ano na, partner, ang isang sekreto sa tao kung bakit nagiging matalino or nag-i-improve yung mahilig makipag-usap everyday.
2: Yes. At saka mahilig kang magbasa. Yun, isa yun sa pinaka-importante, mahilig kayong magbasa, mahilig kayong makipag-usap sa mga matatalino.
0: Mas magaling.
2: Oo, kasi alam mo kung minsan yung bobo nagiging matalino kasi mahilig din magtanong. Diba?
0: Tama.
2: Kapag hindi natin alam yung isang bagay, kailangan magtanong tayo sa mga nakakaalam. Kasi walang yes. masamang magtanong eh, diba? Kung my right eye. Bird ba yan? Bird yarn?
0: Alam ko yan, partner.
2: Oh, para ko nung makipag-socialize.
0: Ayun.
2: Ano sa ibig sabihin paglasing na makikipag-socialize?
0: Pero minsan
2: may mga taong ganoon eh.
0: Yes, 'di ba?
2: Yung parang nag-iisa ka lang pero once na kapag nalasing ka,
0: may tama na.
2: Oo, may tama ka na. Parang hindi mo na alam kung anong ginagawa mo.
0: Grabe yung confidence.
2: Oo, confident ka na sabihin yung problema mo.
0: Tama.
2: Confident ka na mag-confess sa crush mo. Oh, sana all. 'Di ba?
0: Tapang-tapang na partner.
2: Oo. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Hindi ko alam kung bakit gano'n na sila pag ano. Eh, may naniniwala ka ba na kapag nalalasing yung isang tao? Parang may mga ano sila, may mga pagkakataon na parang hindi na nila naaalala yung mga ginagawa nila.
0: Hindi. Hindi ka naniniwala. Hindi pa rin ako nakakonvince doon, partner.
2: Kasi nga, hindi ka naglalasing.
0: And I was once, before na ano, parang naranasan ko siya. Pero,
2: malasing na, as in, borlogs ka talaga.
0: As in, kasi sa mga kaklase ko.
2: Oh, talaga? Diba, sabi kaya ko, pala hindi mo na inulit.
0: Oo, kasi sabi ko, hindi talaga ako umiinom. As in, pinaka-hate ko sa lahat yung uminom ng alak.
2: Oo, tapos?
0: During graduation, hindi kasi sabi nila, pagpapasalamat daw, sabi ko, oh my gosh, parang labag sa loob ko talaga uminom. Pero ginawa ko yun, partner ha.
2: Parang pakikisama mo.
0: Oo, tapos pagpapasalamat, kasi sabi nila, kailangan i-celebrate daw kasi nag-graduate kami. Eto na, first time kong uminom sa buong buhay ko talaga, partner. Alam mo, uminom ako, wala akong kain. Uminom kami, umuwi ako alas 3 ng madaling araw. Iyak ako ng iyak.
2: Bakit?
0: Tapos kinakamot ko yung kamay ko, tapos nung tinignan ko, dugo na siya.
2: Bakit dumugo? May regla ka ba noon that
0: time? Parang sabay-sabay.
2: Ay, talaga.
0: Hindi, seriously speaking, partner, dumugo siya tapos yung paa ko ganun, nasugat-sugat.
2: Anong nangyari? Nadapa ka ba? Or...
0: Sa ininom ko. Kasi yun nga, siguro kasi di ako minum at never akong tumitikim ng ano.
2: What
0: siguro, ang bago pa sa binaray.
2: Hindi ka ba nasugatan?
0: Parang nangarun muna siya, parang bilog-bilog, tapos yun na, nasugat na, dumudugo na siya.
2: Parang kumbaga,
0: baka
2: sa
0: allergy.
2: Allergy ka sa alak.
0: Kasi
2: sa
0: first time kong sinubukan. And then, alam mo, kinabuha.
2: Ano ba yun? Super hard ba yun?
0: Yung MP.
2: Ah!
0: Kasi umiyak ako, ang sakit sa ulo. Iyak, tapos pinagalitan ako ng mother ko. Kasi ganyan. Never kasi ako uminom. Yun lang yung time.
2: Yun na yung first at last.
0: Tapos,
2: na ginawa mo.
0: Hindi, meron pa sa ano, sa kabakungan.
2: Ay, kabakungan. Diba? Hindi naman pang malakasan.
0: Pero,
2: yung ano doon.
0: Kumbaga, pang babae na.
2: Pang babae. Pang babae.
0: So, yun na nga, partner.
2: Pero feeling ko talaga, kakaiba yung pag nalalasing ka kasi parang nagiging dancer
0: performer,
2: ka sa club.
0: Performer, no?
2: Yeah.
0: Kaya iniiwasan ko talaga.
2: Alam mo, tipong parang naglupa-lupa, si Mana Rocky.
0: So, yeah, back to my story, yeah. Papa Prince. Sabi ko, iyo ko na talagang sinumpa ako talaga na hindi na ako iinom. So, yun, nasugatan ako. Tapos, kinabukasan nung nag-meet kami kasi parang may inasikaso kami sa school.
2: Mm-hmm.
0: Dito sa NSC Lupo. Alam mo, nagtanong yung mga kaklase ko. Tapos, parang nakonsensya sila. Kasi, bakit daw ganun yung nangyari sa akin? Sabi ko, ayun yung kasi maniwala. Ayoko talaga uminom at hindi ako umiinom. Yeah. So, parang lesson learned, Papa Prince, na kailangan talaga mag-ingat din tayo.
2: Yes.
0: Huwag nang
2: uminom. Actually, para sa akin, hindi masama uminom ha. Hindi masama uminom basta marunong kang mag-control.
0: Tama.
2: Oo, kung alam mong makakauwi ka pa sa bahay mo.
0: Parang excited ako makita-kita kung paano ka paglasing na lasing talaga.
2: Huwag mo nang nakaiba ko pag nalasing baka hindi mo kayanin.
0: Baka sabihin mo ang wild naman.
2: Ay, nako.
0: Kaya yung sabi mo kanina, kung naniniwala ako na hindi nila alam ano yung ginagawa nila pag lasing sila masyado, I don't believe that. As in, hindi ako naniniwala.
2: Ako may
0: partner.
2: Times talaga na hindi ko maalala.
0: Yung iba,
2: pero kung karamihan yung mga minsan sinasabi sa'yo ng mga kaibigan mo, oy, ganito yung ginawa, naaalala ko yun.
0: Iisipin
2: pero mahihiya ka na. Kasi nga nung lasing ka, parang ang lakas ng loob mo.
0: Tama.
2: Pero pagkatapos ng tama ng alak mo,
0: ayun
2: doon na
0: bumalik
2: yung normal ka na. Yung nahihiya ka na sa mga ginagawa mo.
0: Sasabihin mo, partner,
2: ginawa ko yun. Alam mo, ito ha, mga kabandera, legit talaga to. Kapag uminom ka ng alak, minsan nagiging matapang tayo. Nag-iiba yung personality natin, kabandera.
0: Tama.
2: Oo, kumbaga, minsan nagiging mayabang tayo doon. Pag-usap tayo, dami mong pinagyayabang.
0: Diba? Yung tahimik ang tao, naging madaldal ka.
2: Naalala mo yun. Then pagkatapos noon, kapag kuang ka na, puraw ka na, mga kabandera, hindi sasabihin na sa'yo ng mga kaibigan mo. Hindi, ikaw naman, alam mo yon na ginawa mo yon, pero that time malakas pa yung loob mo, parang makapal pa yung mukha mo.
0: True.
2: Pero nung nawala na yung alak, tumiklop ka na, bigla ka nang tumiklop, nahiya ka na sa mga pinagagawa
0: yung mo. Bumalik ka na sa dating ikaw.
2: Yes, oo.
0: Kaya naniniwala sina, ako suma,
2: yung sanib ng alak parang
0: napunta talaga.
2: Oo, napunta sa'yo din kapag umalis yung sanib ng alak, pati di ba ganun yon.
0: Kaya naniniwala talaga ako na yung mga alak na yun, pag nasobrahan ka, nagpapatransform at nagbibigay ng kapangyarihan.
2: Yeah. Oo.
0: Diba? Tapos ako, pwede yun partner, pwedeng maging valid yung hindi mo masyadong maalala yung iba.
2: Oo.
0: Pero kapag yung nagawa mong parang matindi, ang hirap, no? Halimbawa, nagubad ka sa harapan nila. Wala. Hindi mo ba maalala yun?
2: Ako hindi. Ako gagawin. Hindi ako gagawin yung kahit malasing pa ako siguro.
0: Talagang hindi mo gagawin, partner.
2: Yeah, oh,
0: because may respeto ka sa sarili mo. Kahit alam mong lasing ka.
2: My God, mamaya mag-viral ka pa makita yung ano, jun-jun mo.
0: Si Papa Prince ang Radyo Bandera katama naghugad! Diba? At siya, ikaw pa talaga yung ulo ng mga balita.
2: Ay, kala ko, nakita ang ulo. Aray ko.
0: Ako, ala. Dalawang ulo.
2: Dalawa yung ulo ni Papa Prince. Nakita. Oo. Anyways.
0: Partner. Ano oo, ba? Diba?
2: Wala. Basta hindi ko na. Wag na natin open yung ganito.
0: Kaya na. So ano. Kasi kahit papano. Behave ka.
2: Oh, yeah. Oo. Oh.
0: Makulit ka lang sa kantahan.
2: Buti na lang alam mo na behave ako.
0: Diba? No? Pero hindi ako sure ha. Basta for me. Hindi ko rin alam sa iba. Baka mamaya, ano? Diba? Lalo-lalo na yung mga iba mong friends.
2: Ay, kala ko iba mong...
0: Hindi, kasi ito. Ako ano? Nakikita naman kita and even nung time na sobrang lasing... Actually, hindi nga nakakalasing yun masyado.
2: Oo, hindi nga lasing.
0: Kasi maroon katatawanan lang naman talaga tayo.
2: Oo.
0: Yun, sayaw-sayaw, kunwari magaling, mga ganyan lang yung trip natin.
2: Yung mga feeling, lumalabas yung pagiging feelingero mo.
0: True,
2: diba?
0: True, Papa Prince. That time talaga performer tayo. Pero kumbaga hanggang dun lang yung ginagawa natin. Kaya hindi nakakahiya.
2: Talaga, super. Mga kabandera. Anyways, 10:12 ang oras sa buong kapo ng Pilipinas. Magbabalik pang programang Kapitkwentuhan. Mamaya, may inspiring story ho tayo. O, abangan nyo ang inspiring story na babasahin ni Papa Prince. Kaya dyan lamang ho kayo tumutok sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito po si Papa Prince.
0: Sexy Rocky. Ay, sorry.
2: Ulit. Take two. Ito po si Papa Prince. Papa muna, Prince. Si pa.
0: Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ.
2: Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, ibandera mo.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Paibaro sa mga miyembro konsumidores na may aktibo na account sa Northern Samar Electric Cooperative o NorSamelco na nag-uukoy sa munisipyo San Catarman, San Roque, Rosario, Lofi de Vega, Bobon, Bere, Mondragon, San Jose, ngan Silvino Lobos na magkakamayada sin Annual General Membership Assembly o AGMA. Alauna San Kulop, Hunyo 6, 2026, Sabado ng Adlaw, and venue, Provincial Capital Gym, Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar. An on-site registration matikang, alas 7 san aga, tubtub alas 12 san udto. Nganan una nga 300 na magparistar, makakarawat sin usakasako nga 5 kilo rice. Para makarehistro, magdarakam sin valid ID ng latest OR of power bill or statement of account. Makalilipay nga pa premyo para sa mga nag-attender sa assembly. Para sa grand prize, 50,000 cash for 2 MCOs. Consolation prize, 5,000 cash for 10 MCOs. Matikang and parapol, alas 4 san kulop. Reminders, all winners must be physically present at the venue and provide a valid ID to claim their prize. If the winner is not in attendance during the draw, the prize will be forfeited and withdrawn. Ang nagpapasabot ang Northern Samar Electric Cooperative o NorSamelco.
10: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Catarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga

0: Serbisyong inaalok, normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Basta balita, basta musika, basta public service. Radio Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radio, ibang

0: Radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Oh, pare, kumusta na?
6: Okay lang, ganito pa rin.
5: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
6: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
5: Saan?
6: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
5: Aba, okay yan ah! Saan yan?
6: Ano? Kalutan Marketing, pare.
7: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitong mao, may dalat sila mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items na pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may lat sila din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
8: Ay, friend! I love it!
7: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Ganda, kwentuhan nakakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
0: Halina't tumalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
0: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
0: Kape at kwentuhan nga ni...
3: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan nyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok,

0: may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.
1: Dear Papa Prince at Six Suraki, tawagin niyo na lang akong Joel, 27 years old at nakatira dito sa Barangay Dalakit, dito po sa Katarman. Isa po akong simpleng tricycle driver na nangangarap magkaroon ng maayos na buhay balang araw. Hindi man kalakihan ang kita ko sa pamamasada, ginagawa kong lahat para mabuhay ng marangal at makatulong sa aking pamilya. Araw-araw po akong nakikinig sa inyong programa tuwing sasapit ang alas 9 ng umaga. Sa totoo lang, malaking bahagi na kayo ng araw ko. Kapag napapagod ako sa pagpapasada o maraming problema, kayo nila Sexy Rocky ang nagpapagaan ng pakiramdam ko. Kaya naman nang marinig kong nagbabasa kayo ng mga kwento ng inyong mga listeners, naisip kong ibahagi rin ang kwento ng pag-ibig na minsang nagpasaya at sumubok sa buhay ko. Noong ako po ay 21 years old, nakilala ko si Leah. Isa siyang simpleng dalaga na madalas sumakay sa tricycle ko papunta sa kanilang paaralan. Tahimik siya, mahinhin, at laging may ngiti sa labi. Sa una, simpleng pasahero ko lang siya. Pero habang tumatagal, nasanay akong hinahanap ang presensya niya araw-araw. Minsan pa nga po, kahit wala akong pasahero, hinihintay ko siyang matapos sa klase para maihatid ko lang siya pauwi. Hanggang sa naging magkaibigan kami. Nalaman kong nangangarap siyang makapagtapos ng pag-aaral para makaahon sa hirap ng kanilang pamilya. Habang tumatagal, Papa Prince at Six Rocky, hindi ko namamalaya na nahuhulog na palang loob ko sa kanya. Isang gabi ng piyesta dito sa amin, nagkalakas ako ng loob na umamin sa nararamdaman ko. Akala ko po noon ay mabibigo ako dahil isa lang akong tricycle driver at siya ay isang estudyante na maraming pangarap. Pero laking gulat ko nang sabihin niyang matagal na rin pala niya akong gusto. Doon nagsimula ang relasyon namin. Halos isang taon po kaming naging masaya. Kahit simpleng date lang sa plaza, pagkain ng street foods o pagpunta sa dagat, ang kaya ko, sapat na iyon para mapasaya namin ang isa't isa. Marami kaming mga pangarap noon. Madalas naming pag-usapan ang magiging buhay namin balang araw. Sinasabi niya sa akin na kapag nakapagtapos siya, tutulungan niya akong magkaroon ng sariling tricycle. Pero dumating po ang pagkakataon na nagbago ang lahat. Nagkaroon si Leah ng oportunidad na makapag-aral sa Maynila sa tulong ng kanyang tiyahin. Masaya ako para sa kanya dahil alam kong iyon ang pangarap niya. Pero kasabay ng saya ko ay takot na baka magkalayo ang loob namin. Noong una, maayos pa naman ang relasyon namin kahit magkalayo. Lagi kaming nagvi-video call. Lagi niyang sinasabing miss na niya ako at ako pa rin daw ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Pero habang tumatagal, Papa Prince at Sexy Rocky, napansin kong naging malamig na siya. Madalas nang hindi siya sumasagot sa tawag ko. Kapag nagtatanong ako, lagi niyang dahilan ay busy siya sa pag-aaral. Hanggang isang gabi, tumawag siya sa akin at sinabing ang salitang ayokong marinig. Joel, mas mabuti siguro kung maghiwalay na muna tayo. Pakiramdam ko po noon parang gumuho ang mundo ko, Papa Prince at Six Rocky. Hindi ko matanggap kung bakit bigla niya akong iniwan. Nakiusap ako sa kanya noon. Sinabi ko kung kaya kong maghintay kahit gaano katagal. Pero desidido siya na makipaghiwalay sa akin. Ayon sa kanya, gusto muna niyang unahin ang kanyang pangarap at natatakot siyang baka hindi mag-work ang relasyon naming magkalayo. Matagal po akong nasaktan pagkatapos noon. Dumating sa puntong nawala na ako ng gana sa lahat. Kahit sa pamamasada, halos ayoko nang gawin. Tuwing dumadaan ako sa mga lugar na pinupuntahan namin noon, hindi ko maiwasang maalala siya. Lumipas ang 3 taon, Papa Prince at Sexy Rocky, unti-unti kong tinatanggap ang lahat. Hanggang sa makilala ko si Mary Ann. Isa siyang simpleng babae na tindera sa palengke. Hindi siya kasing taas ng pinag-aralan ni Leia. Pero napakabuti niyang tao. Siya po ang tumulong sa akin para muling bumangon. Kapag pagod ako sa pamamasada, siya ang nag-aabot ng pagkain. Kapag may problema ako, siya ang nakikinike. Hindi nagtagal na hulog ang loob ko sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos akong masaktan, naramdaman ko palang mahal o magmahal muli. Kalaunan, nagsama kami bilang mag-asawa. Nabiyayaan kami ng isang anak na lalaki. Doon ko naramdaman ang tunay na saya ng pagkakaroon ng sariling pamilya. Akala ko po tuluyan ang nakaraan si Leah. Pero isang araw, habang nasa terminal ako, may babaeng bumaba mula sa isang sasakyan. Hindi ako makapaniwala dahil si Leah iyon. Mas lalo siyang gumanda at halatang maayos na ang buhay niya. Lumapit siya sa akin at ngumiti. "Kumusta ka na, Joel?" tanong niya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Halo-halong emosyon ang bumalik sa akin. Doon ko nalaman na nakapagtapos na siya at bumalik dito sa Katarman para magtrabaho. Noong una, akala ko simpleng kumustahan lang iyon. Pero habang tumatagal, napapansin kong madalas niya akong hanapin. Pumunta siya sa terminal. Nagdadala ng pagkain. Minsan pa nga sinasabi niyang namimiss niya raw ang mga panahong kami pa. Hanggang isang gabi, diretsahan niya akong sinabi sa akin na mahal pa rin niya ako. Naguluhan po ako noon, Papa Prince at Sex Rocky. Hindi ko maikakaila na may parte pa rin ang puso kong nasasaktan sa nangyari sa amin noon. Pero tuwing naiisip ko si Mary Ann at ang mga anak namin, nakokonsensya ako. Napansin ni Mary Ann ang pagbabago sa akin. Minsan, nahuli niya kaming magkausap ni Leah sa terminal. Wala siyang sinabi noon. Pero nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Isang gabi, umiyak siya sa harapan ko. "Mahal, natatakot akong mawala ka sa amin," ang sabi niya sa akin. Doon ako natauhan. Naalala ko kung sino ang nananatili noong wasak ako. Naalala ko kung sino ang hindi nang iwan noong wala akong ipinagmamalaki sa buhay. Kaya kinausap ko si Leia. Sinabi ko sa kanya na minsan ko siyang minahal ng totoo. Pero may pamilya na ako ngayon. At ayokong sirain ang buhay na binuo namin ni Mary Ann. Umiyak si Leia habang nakatingin sa akin. "Siguro nga huli na ang lahat," sabi niya. Masakit man tinanggap niya ang katotohanan. Papa Prince at Sexy Rocky, dito ko na po natutunan na hindi lahat ng bumabalik ay para manatili. Minsan, bumabalik sila para ipaalala kung gaano tayo katatag matapos masaktan. At ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal ng pinagsamahan, kundi sa taong piniling manatili sa tabi mo o sa panahon ng hirap at sakit. Maraming salamat po, Papa Prince at Sexy Rocky. Naway sana po ay may mapulot na aral ang mga listeners ninyo. Lubos na gumagalang, Joel.

0: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.
1: Lagi na lang talaga ako na-inspired sa mga ano, sa mga sulat na ipinapadala dito, ha. Grabe. Grabe, Joel, ng Barangay Dalakit.
2: Yes. Mm-hmm. Ay, parang kilala ko to si Joel. Si Joel. Yung ex ko ata din to.
1: Yung lagi mo sinasaking tricycle driver.
2: Yes, yes. Yung time mura pa yung pamasahi, Papa Prince.
1: Oo, aray ko.
2: Ay, Joel, talagang nakaka-inspired yung kwento mo. Yeah. And you did a great decision. Di ba? You really had a great decision. Tama yung decision niya, Papa Prince, na pinili niya si Mary Ann.
1: Si Mary Ann. Diba? Alam mo yung tipong, okay, may parang mahal pa rin kita, pero hindi na pwede kasi may pamilya na ako eh.
2: Yes.
1: Kumbaga, mas pipiliin ko pa rin yung taong dumamay sa akin nung iniwan mo ako.
2: Tama. Diba? Ang bigat nun, Papa Prince. Super duper.
1: Mm-mm. Kaya, mga kabandera, sa may mga ganung mga pinagdadaanan, nako, ito, gawin yung inspirasyon, yung kwento ni Joel. Baka isa kayo sa may mga iniwan dyan, iniwan kayo ng mga, kumbaga, magiging asawa nyo na, pero, kumbaga, biglang tumalikod sa ano, kumbaga magiging kayo na, pero parang inilit go niya, mga kabandera, dahil
2: tumalikod sa mga sumpaan niya.
1: Kumbaga, pumunta siya ng Maynila eh.
2: Ayun.
1: Kumbaga, doon siya pinaaral ng tiyahin niya. Ngayon, nung nakapagtapos na siya pag-aaral, bumalik siya dito sa Katarman, di ba? Kumbaga, lalong gumanda. Ika nga sabi ni, ano, ni Joel, di ba?
2: Na halatang iba na si
1: Oo,
2: Lea.
1: Oo, iba na. Nung dati kasi medyo bata-bata pa. Ngayon, di ba, how many years din nagdaan na bago nagtapos si, ano, si Lea sa Maynila.
2: Na inakala pa niya na parang tuluyan niyang makakalimutan si Lea. Yun.
1: Alam nyo, masakit sa part na yon na si Joel, minahal niya talaga si, ano, si Lea. Yun nga lang, dun sa part na aalis na si Lea, wala siyang nagawa eh. 'Di ba? Alam mo yung tipong okay, nag-ano pa rin kahit papaano naman, nagkaroon pa rin sila ng communication, sa nag-video call sila, nagme-message hanggang sa tumawag na lang si Lea na parang okay, parang itigil na natin 'to, parang biglaan naman, 'di ba?
2: At 'yan yung desisyon at salita na ayaw na marinig ni Joel.
1: Yes, oo. Kaya ayun, parang tinanggap niya na lang sa sarili ni Joel, mga kabandera, yung mga inaano ko lang kayo kasi baka abubukas pala ng radyo dyan, hindi na
2: hindi nila naabutan yung
1: na, story. Naabutan yung kwento ni Joel, no? Yan ang sinasabi ko, pagka 10:30, abangan ninyo mga kabandera kasi inspiring story ho natin yon. Ano pa madadagdag mo?
2: And yun, para wala nang maraming tanong, para hindi nagugulo yung isip natin. So kapag dumating yung point na kailangan mong mamili, lagi mong iisipin yung taong naging sandalan mo noong panahong walang-wala.
1: Yung umalalay sa'yo. Diba?
2: Yung taong umalalay sa'yo.
1: Correct, diba? Sexeraki.
2: Yung taong sumalo ng luha mo. Mm-mm. Yung taong nagpasaya sa'yo.
1: Bakit mo pababalikan yung taong nagpasakit sa'yo?
2: Diba? Baka
1: mamaya nagpaluha sa'yo. Baka mamaya ulit-ulitin lang yan.
2: Exact. Tapos hindi lang yun, Papa Prince. Baka mas malala pa.
1: Oo, kasi feeling ko dito kay Lea, may ano pa siya eh. Kumbaga may nararamdaman pa daw siya kay Joel. Yun nga lang, bakit kung kailan meron na siyang asawa at anak tsaka kababalik? 'Di ba? At saka isipin mo ha, kapal rin ng mukha mo, Lea, na babalik ka, 'di ba? Magko-confess ka kay Joel na may nararamdaman pa rin ako sa iyo, 'di ba?
2: For what?
1: Oo, for what? 'Di ba matapos ang lahat-lahat na iiwan mo si tawag dito si Joel, 'di ba? Para lang ipagpalit doon sa although okay yan kasi nakapagtapos siya ng pag-aaral. Kumbaga hindi rin natin alam yung
2: Pero for me, Papa Prince, naging selfish si Lea.
1: Oo, parang naging
2: diba?
1: Selfish pero kumbaga yung kung babasihan din natin baka sa side ni Lea, parang para sa kanya maganda yung naging rason.
2: Epekto nung
1: o tsaka yung naging
2: iwalayan.
1: Oo, naging rason niya. Kasi yung rason niya is parang gusto niyang mag-focus na magtapos ng pag-aaral.
2: Which is okay din naman.
1: Oo, okay din naman. Yun nga lang, bakit? Sayang. Sayang yung relasyon ninyo eh.
2: Yes, may magandang epekto at may
1: pangit
2: din naman.
1: Pangit
2: no?
1: din. Diba? Kasi, yung parang hindi ko gusto pero ganito diba? Yung mangyayari.
2: Yung feeling na pwede ka naman siguro mag-focus ng pag-aaral mo pero lagi mong iisipin na may taong naghihintay sa'yo.
1: Oo, diba? Talaga.
2: Total, hindi naman. Pag sinabi mo, kasi yung taong nakakaintindi, pag sinabi mo, pwede ba medyo hindi muna ganun ka tawag dito. Kumbaga yung everyday kayo nag-uusap, mag-adjust muna kasi kailangan mag-focus sa pag-aaral. Oo. Okay yun, di ba?
1: Ako bilang lalaki, kaya kong mag-adjust na
2: tama.
1: Sige, ipagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo. Kaya kong mag-antay. Di ba si Joel parang nagsabi na handa naman akong maghintay eh.
2: True.
1: Pero parang hindi na pinagbigyan ni Leia.
2: Yun.
1: Yun nga lang yung problema sa'yo, Leia. Di ba?
2: Yung isa lang yung marunong mag-intindi.
1: Oo, okay sana yun na sige, okay yung rason mo eh. Valid para sa akin, valid reason yun. Kung bakit ka nakipag muna. Nakipaghiwalay. Pero totally dapat hindi muna hiwalay agad eh.
2: Kumbaga ano lang, hindi rin siya cool off. Kumbaga magbigay lang ng konting panahon.
1: Oo, kumbaga hindi totally tayo maghihiwalay. Kumbaga standby ka lang, hindi lang tayo araw-araw magkakaroon ng communication dahil nga magiging busy ako.
2: Ayun.
1: Ganito lang, pero pagbalik ko babalikan kita.
2: Oh, diba? Sarap naman ng mga ganun partner.
1: Dapat ganun, ano Leia yung ginawa mo? Kasi may possibility na sana hanggang ngayon kayo pa rin, 'di ba? Wala sanang anak, wala sanang naging asawa, naging anak si Joey.
2: Walang masasaktan.
1: Oo, kasi sabi niya willing naman daw siya maghintay eh. Kung pinagbigyan mo lang na maghintay.
2: Ayun. At saka pa, nagmakaawa 'di ba si Joey?
1: Yes.
2: Na wag muna.
1: Oo.
2: Joel. Pero wala eh, no? So, alam mo, yung 1 year na tiniis ni Joel, tapos parang pwede na yung maging cause as, depression.
1: Oo.
2: Kasi wala nang gana eh, di ba? Andun na siguro yung hindi siya kumakain,
1: yes.
2: Napapabayaan yung sarili.
1: Oo, kasi alam mo yung tipong kapag mahal mo yung isang tao, parang naapektuhan yung yung kalusugan
2: mentality,
1: mo.
2: Mentality, health.
1: Mga kabandera. Tipong ayaw, parang kung ano-ano lang iniisip mo, bakit nakipaghiwalay siya, siguro hindi lang siya ang rason sa pag-aaral, baka may boyfriend na siya doon sa paaralan, 'di ba? At saka alam mo yun, parang wala ka nang gana kumain, 'di ba? Kasi nga siya na laging
2: kasi hindi na nagagawa yung ginagawa natin ni Joel, hindi na namamasada.
1: Hindi na masyado nakakapamasada.
2: At ito talagang totoo din naman mga kabandera partner na kumbaga sa lahat ng pinagdadaanan mo, laging may nakaabang na tao para baguhin ka.
1: Oh yes.
2: At iparamdam sa yung kamahal-mahal ka.
1: Oo. Kasi ito, doon na nga pumasok siya si Mary Ann. Alam mo yung tipong kahit hindi natin hiniling, dumarating talaga. Kasi alam mo yung parang nakikita ng Diyos na hindi ka pwede maging malungkot. Bibigyan kita ng magiging katuwang mo, yung aalalay sa'yo.
2: Diba? Sarap.
1: Diba? Ganun yon kabandera. At alam mo, pag ganito mga topic, ang dami kong nasasabi. Pero pag about sa paggabi na, parang nabablangko talaga ako. Diba?
2: Diba? Parang paubos na yung ad-lib.
1: Kaya nagtatampo siya si DJ Bloom. Ibig sabihin, hindi ka na... Parang,
2: ano, hindi ba ako?
1: Oo, hindi tayo komportable sa isa't isa. Nag-uusap kasi kami...
2: Off air.
1: Pero nakikita yung mga mukha namin sa camera.
2: Yung baka iniisip ni DJ Bloom, pag ako ba yung partner mo, wala kang masyadong sasabihin.
1: Eh, sabi niya kasi, hindi pa daw niya ako gamay at hindi ko pa siya gamay.
2: Ayun, pero sabi nag-a-adjust
1: ko,
2: talaga kayo.
1: Pero sabi ko, bakit kami ni Six Rabbit nung first time namin? Grabe, yung namin.
2: Ay, grabe ka naman.
1: Bakit? Ano yung iniisip mo sa first time?
2: Hindi, wala. Ano ba yung first time na iniisip mo?
1: Di ba yung first time air ng program natin na nagtambal tayo?
2: Walang preparation.
1: Walang preparation. Sabi ko, parang wala lang din natin. Pero siguro...
2: Pero hindi rin natin alam kung ano yung magiging resulta ng Papa Prince.
1: Basta inano lang namin ito na programa na to. Marami namang nagkakagusto sa programa.
2: Yeah, kaya we are so happy and we are so thankful.
1: Yes.
2: Pero feeling ko, Papa Prince, kasi DJ Bloom is DJ Bloom, di ba?
1: Oo.
2: Talagang siguro nagkataon lang na, yun na nga, kailangan yung mag-adjust. Kasi si DJ Bloom, kumbaga... parang forte din niya yung ganun eh,
1: yes,
2: di ba?
1: Kasi
2: she has an expertise dun sa programa na yon. Tapos ikaw talaga, siguro inano din ni DJ Bloom, nako si Papa Prince, sanay ito sa morning, yung ganun eh. Di ba? Napaka-jolly mo naman
1: parang nag-a-adjust kami sa isa't isa. Sobrang pag-a-adjust, nawawala kami sa sarili namin.
2: Ang hirap din kasi mag-adjust, to be honest.
1: Promise. Pa, pag nasa radyo ka talaga, tapos on the
2: tapos
1: spot.
2: Tapos on the spot pa kayo.
1: Oh, ay nako.
2: Pero okay lang. At least, actually maganda, maganda. Mas mas pangit kung andyan ako, tapos wala talaga kong literal, wala talaga kong sinabi.
1: Walang
2: ano?
1: Sinabi. Talagang Papa Prince. Tukar-tukar lang. Okay.
2: Oo, pero sabihin, maganda, maganda siya. Mm-hmm.
1: Pero ano, mabalik tayo kay, no, kay Joel. Mm-hmm. Joel, anong masasabi mo? Siksira ka ka, Joel.
2: Wait lang, hala ko. Wait lang. Well, may mga ano dito, Papa Prince, may mga iilan na komento. Sabi niya, payo ko po sa inyong mga kabandera, iusin yung desisyon nyo sa buhay. Alam niyo po, Papa Friend, Papa Prince at Sexy Rocky, naranasan ko na rin po yan.
1: Sino yan?
2: Oh my God, si Aldrian. Bakit oh, naman Aldrian?
1: Talaga?
2: Talaga.
1: Ay, oye, ito, magpapadalo to ng sulat sa atin si ano, si
2: Aldrian.
1: Oo. Oh, oh.
2: Abangan namin. Wait oh, lang. Oh. Si Pinka Laya Palo pala, pa-shoutout naman daw kay Man Mga DJ sa Pinka Family. And Palo Family, thank you po. Okay, hello, Pinka Laya Palo. Ayan.
1: Hello, so, thank you so much. Okay, 10:58 mga kabandera, dito na ho tayo sa kung anong aral ang matututunan natin.
2: Ay, Papa Prince, wait lang, baka maano natin. Si Lori Lay Capsa, hello.
1: Hello po, madam.
2: Morning din po.
1: Magandang morning. So, ito na ang aral na makukuha natin sa kwento. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagbabalika, kundi sa pananatili sa oras ng hirap at pagsubok. Minsan, may mga taong nawawala sa buhay natin para tuparin ang kanilang mga pangarap, ngunit hindi ibig sabihin ito na maaari nilang balikan ang lahat kapag huli na ang panahon. Ipinakita rin o ipinapakita rin sa kwento natin mga kabandera na ang taong nananatili, umunawa at sumuporta sa atin sa pinakamahirap na yugto ng buhay ay siyang dapat pagpahalagahan. Yun ang sinasabi ko sa iyo, Joel, na kung sino yung nag-comfort sa iyo, kumbaga umalalay sa iyo, 'di ba? Kumbaga siya nagpuna sa tuwing ikaw ay lumuluha, ikaw naging yes. Sandigan, siya na naging sandigan siya ang dapat pahalagahan mo.
2: Yun
1: hindi
2: yun.
1: Na yung taong naging dahilan, naging dahilan kung bakit ka lumuha noon.
2: Pwede.
1: 'Di ba? Hindi sapat ang dating pagmamahal kung may masasaktan namang ibang tao at masisirang pamilya. At higit sa lahat, ang pagiging tapat sa taong pinili mong masakam o makasama habang buhay ay isang responsibilidad na dapat ingatan at panindigan.
2: Ganda.
1: Diba? Dami nating makukuhang aral dito. So, ngayon, Joel, huwag ka nang, kumbaga, kahit ano pang pangaakit ang gawin sa'yo ni Leia. Kung ano pa yung mga matatamis na sabihin sa'yo, kung kotse mahal na, kesyo mahal kita.
2: Di makamove on?
1: Di ba mahal mo rin ako dati, iniyakan mo ako.
2: Dati
1: diba?
2: Yun.
1: O, dati yun.
2: Sabihin dapat mo pala lang, partner, yung music kanina. Di ba, sa duana ay
1: palangga mo ako. Oh, anyways, mga kabandera, Joel, ito lang yung masasabi ko, conclusion ko sa'yo. Mag-focus ka na lang sa kung anong meron ka ngayon. Focusan mo na lang yung pamilya mo, di ba? Huwag ka nang ayaw na paglingat, ayaw na pagpatukso sa kan Leia, kung ano man ang himuo niya, si ton nga, what do you call by this? Kung ano man nga panunokso ang mahimu sa im. Basta padayon, nga upaya na lang ang panginabuhi, nga maupay kunta, aw hinaot kunta nga mag-upod kam sin
2: mas matagal,
1: mas maiha pa,
2: yes,
1: nga mamingaw nga mga kasangkayan mga lahat to anak masusugan.
2: Exactly, partner. Yun yung magandang mindset at lagi mong iisipin na yung pinaka-importanteng tao sa buhay mo ay yung taong andyan sa'yo ngayon.
1: Yes, korak-korak naman talaga mga kabandera. Talagang napakagwapo talaga ng bisita natin ngayon.
2: Ay yes, lagi talaga. Everyday yan guwapo.
1: Everyday guwapo. Anyways mga kabandera, ito na nga yung maraming salamat kay Joel ng Barangay Dalakit sa pagpapadala ng iyong sulat.
2: At maraming salamat sa tiwala.
1: Oo, dahil alam mo pa pala tuwing umaga pala, alas 9 pa lang daw, nakikinig na sa atin. Kumbaga naliliaw siya sa aton, ngan kumbaga nakakakuan gihapon siya. Naron nga ran sini.
2: Na nawawala kahit papaano yung
1: yes,
2: pagod.
1: Yung pagod niya pag nagta-tricycle. And of course, may aral sira nga nakukuha sini nga aton programa. True. Kaya naman na maraming salamat na isipan niya, kumbaga hindi daw siya nagdalawang isip na magbigay ng sula.
2: Ah.
1: Oo, para ma-airin naman dito ho sa ating programa Kapag Kwentuhan the Inspiring Story, no, mga kabandera. Kaya dako nga salamat sa nga tanan po nga karuyag magpadala ng sulat. Mga kabandera, again, pwede niyo pong ipadala sa ating page Radyo Bandera Katarman, i-PM niyo lang diyan. Oh, ikaw Adrian, ihanda mo na yung sulat mo ng taga saan to, sa Calbayog City, no? Parang Calbayog City. Isa to sa mga nakikinig natin kahit nasa bundok daw sila.
2: Nakikinig
1: pa rin. Oh, may dalang radyo nakikinig, yes, sa atin. Abot naman daw kasi tayo doon.
2: Wow.
1: Malinaw na malinaw.
2: Ito talaga yung avid listener ng Radyo,
1: yeah,
2: Bandera.
1: Oo, oh, oo. Oh. Alam mo yung tipong minsan ang nanghihinayang kapag ano, hindi nakakabot ng story natin.
2: Oo, di ba? Last day ba yun, Papa Prince, na hindi daw niya nabutan yung kwento.
1: Oh, oh.
2: So that means napaka-epektibo ng programa,
1: yes,
2: no?
1: Yes, oo.
2: Kasi, umbaga, may mga taong naghahabol doon sa kwento.
1: Kora.
2: So, kaya maraming salamat talaga sa inyo. And, pinipilit namin, sinusubukan namin na ibigay yung best namin,
1: yes,
2: para sa inyo.
1: Hindi man totally, kumbaga, mauna ko na namo ginpinan na suga advice sa iyo.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, iton kasi, kumbaga, opinion ito namo. Kumbaga,
2: yeah,
1: kung ano man ang amo masusugat si ton nga kuan. Kamo, kung namamasayo ka man sa mga listeners, pwede naman kayo magbigay
2: ng comment.
1: Yes.
2: True.
1: Ano, nagbabasahin naman ho namin, malay nyo, di ba? Mas maganda pa yung
2: sasabihin nila
1: niyo kaysa sa amin.
2: Tama.
1: Diba? Kaya nga, open yung programa na to para sa lahat ng mga kabandera ho natin.
2: True. So, kumbaga, huwag kayong mag-alangan na mag-message.
1: Yes.
2: Pwede kayong mag-type dyan ng kung ano-ano, na as long na may connection doon sa ating,
1: yes,
2: story.
1: Correct. Anyways, dahil wala na tayong oras, baka may program yung Nora sa mail ko ngayon.
2: Ah, Lope de Vega daw.
1: Ay, Lope de Vegas.
2: Papa Prince.
1: Sorry naman.
2: Oh. Hindi, pwede naman Lope de Calbayo.
1: Yeah, Lope de Calbayo. May bagong lugar.
2: Bagong,
1: no,
2: lugar. So, baka may susunod na programa.
1: Baka may
2: Papa
1: susunod
2: Prince
1: na sa atin, mga kabandera. Nako, maraming salamat sa tumutok ho sa amin sa loob po ng dalawang oras. Muli magkarinigan tayo bukas, same time, same frequency, same station. Dito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito po ang nakasama ninyo. Ito po si Papa Prince, Papa Muna Prince, si Pipa.
2: Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ.
1: Sa programang Kape at Kwentuhan.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff.

radyo sa buong Pilipinas. Maging sa adi mo namang Facebook, yung adi mo namang numero, mga kaibigan, pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa adi po namang palatutunan.

0: 0969-226-9623, mga kaibigan. Ito na, buwan ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Marian po.
0: Marian.
1: Taga San Roque, Daramsamar.
0: Okay, Nanay Marian. Okay, Nanay Marian ng San Roque, Samar. Okay po. Ilang taon na po kayo, Nanay Marian? Ilang taon na po?
1: 47.
0: Okay. Ano po yung po ninyo?
1: Natanong lang po ako kung gusto, kung pwede ba ako uminom yung rice coffee herbal 14-inch coffee. Kasi ano yung kabuhi ko.
0: Ano po yun?
1: Yung suhok-suhok.
0: Pwede po, Nanay. Lahat po ng mga inida po natin.
1: Ako yung ano yung minsan baga nininervious.
0: Nanay, pwede po kayo nito. Kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, kung napapakinggan niyo po, siguro Nanay, di ba? Ang ating programa, maririnig po ninyo yung napakarami na pong mga iba't ibang uri ng karamdaman. Ang halos po lahat ng iba't ibang uri ng karamdaman ay natutulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pagiinom. Basta po tuloy-tuloy, araw-araw. Araw-araw dapat po yung pagiinom po nito at tuloy-tuloy. Yung pagiinom po ng ating rice coffee. At doon po natin makukuha yung kagalingan po ng ating rice coffee kung tuloy-tuloy po natin itong iinumin.
1: Okay po. Yun mabibili. Saan po yung mabibili?
0: Sige po, dyan po sa inyo sa Samar, Northern Samar po o
1: Balogan po, Katbalogan.
0: Katbalogan okay. Samar. Tama?
1: Opo.
0: Katbalogan Samar. Okay, dyan po sa Katbalogan Samar, meron po dyan ng ating rice coffee sa Ian's Pharmacy, Farmacia Maria Lorenza, Rachel Pharmacy, Decaturia Store, Sweet Cell Pharmacy, Bench Drug Store, Ace Drug Store, King Store.

0: or Farmacia Nidoc. Sa Catbalogan City naman po, Lindis Pharmacy, Ace Pharmacy, 164 Pharmacy, Sydney's Pharmacy, St. Therese Family Drug Store, King's Pharmacy, Joy of Life Pharmacy, Farmacia Primera, Johnny Philamore, Altea Medica Pharmacy, Pharmazay Drug Mart, and Ian's Pharma Allen Avenue.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Doon po ako bibili.
0: Lahat po yon sa ano po yon sa Catbalogan. Nakailang nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po kasi kaya nga ako nagtatanong.
0: Opo, hindi pa po kayo nakakita ng ating rice coffee. Okay. Yung ating rice coffee po nan ay para mas maintindihan po ninyo at hindi kayo magkamali sa hahanapin po ninyo ng ating rice coffee. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Pagpunta po ninyo doon nanay sa mga butika na yun na nabanggit po natin, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Again, kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow na karton na yan po yung ating rice coffee. Ang spelling po ng rice coffee ay R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po. Diyan po sa karton na yan, nanay, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. And then, meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Tandaan nyo po yun, ha? Huwag kayong magkakamali para hindi po masayang at hindi po mawala po yung pera po ninyo, nanay, na mapunta po sa wala. Okay po?
1: Wala. Pag ano, ang kung kumakain, walang bawal ang anong ulam.
0: Nanay, depende po sa inyo po naman mga iniidang karamdaman. Kung kayo po ay high blood, bawal sa inyo yung mga matatabat, maaalat. Bawal 'yun sa inyo. Kung kayo naman po ay diabetic, bawal po sa inyo yung matatamis at yung sobrang kanin. So, ganun lang naman po 'yun, nanay. Alam naman po natin. Kapag tayo po ay may mga karamdaman, panigurado alam natin yung mga bawal po sa atin. Ang problema lang kasi kapag sinabi na sa atin na bawal at alam natin bawal, kung minsan tinatawad po natin, baka hindi naman, konti lang naman. Diba?
1: Hindi po ako high blood. Ano lang ang nararamdam ko, yung nervyos at saka yung ano po yung kabuhin, sorok-sorok.
0: Ano yung nanay? Ano yung sorok-sorok? Kabuhi?
1: Yung tiyan ba?
0: Ay, yung shampoo ninyo ang masakit?
1: Hindi yan. Minsan lang. Ano parang ano yung sorok-sorok yung
0: humihilab.
1: Yes.
0: Humihilab yung tiyan. Opo. I see. So, yan po yung ano po ninyo? Yan po yung problema po ninyo?
1: Opo.
0: Yung po yung ano. So, nanay, kung...
1: Yung kardadi po ako sa ano, sa lamig. Sa lamig yung mga ano ko pawis, malamig.
0: Mm-mm. So, kailangan nyo po talagang uminom ng ating rice coffee. So, wala naman siguro po sa inyong problema na kumain ng kumain kasi hindi naman kayo high blood, hindi naman kayo diabetic.
1: Hindi naman po po yan.
0: So, okay po yan. Wala pong problema, nanay. Basta po, dapat po umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po. Rice coffee po, nanay. Nanay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Dapat po ganoon yung pag-iinom po natin. Or more than pa po doon. Mas ano pa po doon. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema yon. Maigi nga po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, nanay.
1: Yung isang araw, 2 sachet.
0: Nanay, kahit po 3, kahit 4, 5, 6, 7, kahit nga po 10, kahit maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee, wala pong problema doon, nanay. Kahit anong oras.
1: Sige po, salamat po.
0: Nanay, balitaan nyo po ako, Nanay Marian, kapag may mga nararamdaman na po kayong pagbabago sa inyong kalusugan, basta siguraduhin lang po na tama po yung gamot, yung produkto na bibilhin po ninyo.
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat po, nanay. Ha? Mag-iingat po kayo.
1: Opo.
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye.

0969-226963. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0969-226-9623. Yung ating mo naman, numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag nyo na po ang inyo po namang mga... kwento dito po naman sa ating paladudunan, mga kaibigan. 0969-226-9623, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Marilu, Bianca Flor po.
0: Nanay Marilu. Okay, Nanay Marilu, taga saan po kayo?
1: Mamburao po, Occidental Mindoro po.
0: Mamburao, Occidental Mindoro. Okay po, Nanay. Nanay, ilang taon na po?
1: 66 po.
0: 66, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo. Dalawang box na po.
0: Dalawang box na. Ano po yung nag-udyok po sa inyo, Nanay, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, sinubukan po namin po, sabi ko nga doon sa asawa ko po, bumilin po ng rice coffee para matignan natin kung mabisa po yung sakit namin na iniinda po ngayon.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, Nanay?
1: Yung baywang ko masakit po.
0: Yung bewang po ninyo masakit. Opo.
1: Opo.
0: Ano pa yung iba pong mga problema po ninyo sa kalusugan?
1: Ayan lang po. Ang bewang ko po saka yung pagkain din namin na nakakatulog.
0: Yung hindi po kayo nakakatulog? Opo.
1: Opo.
0: So, Nanay, nung simula pong marinig po ninyo yung ating po namang programa, agad-agad po kayong uminom ng ating rice coffee, bumili?
1: Opo.
0: Opo.
1: Opo, nakabili po kami.
0: Okay, so nung uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta na po yung bewang po ninyong masakit?
1: Ay, medyo nawawala na po.
0: Nawawala na. I see, opo. Okay po. So malaking bagay na po yung naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ay, maraming salamat po, Nanay. Buti naman po. So Nanay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
1: Ay, kami lang po, dalawa ng asawa ko po dito sa bahay.
0: Kayo lang po dalawa. Si tatay din, umiinom din ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po. Very good po. So, ano naman po yung napansin po ninyo nagbago sa kalusugan ni tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Ayun po, nahihilo siya po, saka hindi po nakakatulog.
0: Nahihilo siya at hindi nakakatulog. Okay, so ngayon, opo. Okay na po siya ngayon?
1: Okay na po siya.
0: Very good po, Nanay. So, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayang di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Ay, maganda po ang rice coffee po, nakakatanggal po ng lahat po ng sakit po.
0: I see. Okay po, Nanay. Ano niyo po ba? Natikman niyo na rin po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
1: Ay, hindi pa po eh.
0: Hindi pa.
1: Hindi pa
0: ho. Opo, dapat po matikman nyo rin po yun, Nanay. Available din po yan dyan sa mga butika po sa inyo. Kung saan kayo nabili po ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, available din po dyan yung ating 25-in-1 na opo. Rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Opo.
0: Tsaka yung ating sabon.
1: Opo. Nagtanong po ako, wala po daw ang sabon pang ganun po.
0: Wala sabi? Pa daw dyan sa Mamburao. Wala pang sabon.
1: Wala pang
0: Naikot nyo na po ba yung lahat ng mga butika?
1: Opo, naikot na ho namin eh. Wala pa nga ho daw.
0: Wala pa daw sabon. Sige po, Nanay, at hayaan po ninyo. Pero Nanay, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, natanong nyo na rin po ba?
1: Hindi pa po, Kuya Boy.
0: Okay, try nyo yun na maitanong para matikman. Ay, nako, napakasarap no, Nanay. Sasabihin nyo sa akin, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Kuya Boy, itong bagay na to? Napakasarap din po noon dahil yun po ay tinaguriin natin, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Kung ano po yung naidudulot na kagalingan po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, ganun din po yung ating 25-in-1. Nagkakaiba lang po sa lasa. Tsaka yung ingredients po noon, may dagdag pong 10 herbal ingredients po yun. Kaya po naging 25-in-1. Okay po, Nanay. Dapat po matikman nyo na rin po yung ating 25-in-1, Nanay. Nasa mga butika, mga pharmacy na po yan ngayon. Diyan po sa inyong mga lugar. Okay po?
1: Yeah, boy.
0: Maraming salamat po, Nanay Marilu. Balikan nyo po ako, ha? Kung meron na po kayong sabon na nabili dyan, balitaan nyo po ako, balikan nyo po, tawagan nyo po ako muli, Nanay. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat.
0: Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na yan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan, mga kaibigan. Tawag lang po ninyo dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Saldi po.
0: Saldi. Tama? Saldi. Okay po. Taga saan si Tatay Saldi?
1: Dito po sa ano, presentasyon.
0: Presentasyon Camarinesur.
1: Po.
0: Ah, Camarinesur po, tama?
1: Oo.
0: Okay, ilang taon na po si Tatay Saldi?
1: 53 po.
0: 53. Okay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Dito naman, naka-ano pa lang po,
0: Ilan po? Pito?
1: Oo.
0: Okay po. Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan dati? Bakit po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: So, narinig ko yung mga ano na salita dyan. Nakatanggal talaga ng ano, sinabot ng katawan, tapos hindi ka na patulog. Yan, patulog. Kasi yung kapatid ko,
0: apo.
1: Pero hindi nag-ano sa akin, nagtanong kung, ano, kasi diabetic yung kapatid ko eh.
0: Apo.
1: Tapos sinubukan, binili ko siya ng ano, apat na map. At bumalik na siya sa Maynila, na sa Caloocan. Tatanong na siya, sabi ko, ang kapatid niyan.
0: Nagtatanong
1: ka ako diyan.
0: Nagtatanong siya kung saan makabibili po doon.
1: Oo, sa Caloocan daw pong mayroon.
0: Opo. Sa ano po, Tatay? Pwede po siyang, kung halimbawa may South Star Drug po doon, South Star Drug, available po yung ating rice coffee doon. Kung wala naman, na wala siyang nakukuha ang South Star Drug doon or wala pong rice coffee doon po sa napuntahan niya pong South Star Drug, pwede po siya, Tatay, na ano mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pwede po yun.
1: Kasi na bilis ang apat nung umuwi sa dito, sabi niya. Ngayon niya, nagpadala naman sa akin pambili. Kaya umuwi rito.
0: Okay, so, nagpadala sa iyo pambili, tapos papadala mo sa kanya doon.
1: Oh, pambili naman siya tatlo.
0: Opo, Tatay, basta Tatay ha, sabihin niyo sa kanya, South Star Drug, baka meron po doon. Kung halimbawa wala, para hindi po mahirap po sa kanya, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pwede siyang mag-order. Apo. Ano po yung ano, Tatay, kayo po, Tatay Saldi, ano po yung mga naitulong, naidulot na po sa iyo na, kumbaga, kagandahan ng kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po yung ano, sakit ng katawan ko, tapos yung pagtulog kayo dati eh, pagtulog alas 7 pa lang, tulog na ako. Pag-isip ko alas 12, kung damag na, hindi na ako napatulog.
0: Ah, okay. So, mga alas 7, tapos pag nagising kayo ng alas 12, hanggang umaga na yan, hindi na kayo nakakatulog.
1: Ngayon, nakainom na ako. Una, parang normal na yung tulog ko. Nagising talaga ako. Umaga na.
0: Umaga na talaga. Very good. So, ibig sabihin, malaki po yung naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Maraming salamat kaya, po.
1: Mm-hmm. Kapatid ko naman, binili ko nung pag-uwi dito nung April lang.
0: Apo.
1: Bili siyang apat.
0: Apo.
1: Tapos, sabi na ano, pambili daw na, bili mo naman kung tatlo, ipadala mo na dito. Apo, sabi ko, sige.
0: Okay yon, Tatay. Maraming salamat po. O so, Tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Yung may mga iniindang karamdaman din na katulad po ninyo, ano po yung masasabi niyo po sa kanila sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sabi ko, sa hindi pa nakainom, subukan na nila, talagang bumili na sila para maganda ang rice coffee.
0: Tama po yan. Tatay, maraming salamat po. Bukod po sa iyo, Tatay, dyan po sa presentasyon, Tatay Saldi, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
1: ano, lahat ng ano yung dala, tapos yung kasawa ko.
0: Mm-hmm. Umiinom na rin. Opo. Saan po kayo nabili, tatay, ng ating rice coffee? Diyan po sa presentasyon.
1: Sa Gowa lang.
0: Sa Gowa lang. Opo. Malapit lang naman po yun sa inyo.
1: Okay, malapit po. Lang po.
0: Opo. Nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon, tatay?
1: Ano, ganyan. Tatlong visit ako nag umiinom sa maghapon. Kasi minute ngayon, hindi umiinom ng tanghali kasi sobrang. Kaya, maganda na lang tatlong. Para, ano, bago mat...
0: Tama po yun. Tama po yun. So, tatay, maraming salamat po, Tatay Zaldi. At lagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat sa, kumbaga, tuloy-tuloy po ninyo ng pag-iinom ng ating rice coffee. At sa pag-share po nito sa kapatid po ninyo. At sana po, hindi lang po sa kapatid po ninyo, sa lahat po ng mga kakilala ninyo, ma-share po ninyo yung kagalingan ng ating po namang produkto para makatulong po tayo, tatay. And kung may pagkakataon, Tatay Zaldi, sabihin nyo po doon sa kapatid po ninyo na tawagan din ako sa ganitong oras para makapagkwento din po siya at makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Salamat po, David Coyboy.
0: Thank you very much, Tatay Zaldi. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Maraming salamat kay Tatay Zaldi. Okay, tayo po'y live na napapakinggan dyan sa radyo natin, Bonpen. Sa mga taga Marinduque, sa Buwak. Tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Buwak. Radyo natin, Kalawag, Quezon. Radyo Bandera, Katarman. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po, ha, na... nakaantabay at nakatutok po naman sa atin sa buong Pilipinas na tayo po'y napapakinggan. Tayo po ay live. Live kung saan po mga kaibigan napapakinggan ang kagandahan po namang naidudulot ng ating po namang produkto sa inyo po namang kalusugan. Sa ating po namang kalusugan mga kaibigan, dapat po ipagpatuloy. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: I love all the music they play. It's the bomb.
5: It's the bomb.
4: It's the bomb, baby.
5: The best, baby.
6: We're bringing it to you live.
7: Broadcasting from Radio Bandera Network.
8: Radio Bandera.
9: 3, 2, 1.
10: This is your RB
8: 88.1.
11: The radio station that plays you nothing but the best music. The best music.
10: Radio Bandera Network.
12: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan. Ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
13: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

Oras natin mga Karadyo Bandera ay ginap ng 1:28 ng hapon at ang oras na yan ay tidu sa atin ng Kalutans Marketing. Sila po ay matatagpuan sa Barangay Mabolo, Katarma Northern, Samar at available sa kanila ang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables and chairs. And of course, ang lahat po ng staff ng Pure Gold, lalong-lalo na kay Ma'am Zel. Hello po, good afternoon. At ng Best Cafe at ng Red Horse Beer, super ang shot ng tropa. Bati na rin natin si Conrado P. Floor. Hello, magandang hapon sa iyo and thank you for joining. Thank you for dropping me.

yung tukso, mga kabandera, kung pinipigilan mo ito, di ba? And honestly, mahirap eh. Pero sabi nga nila, kung malapit ka sa Diyos at kung alam mo na sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na kung temptations yung pinag-uusapan, kay God ka lalapit, mamamatay yung tukso. Pero walang kamatayan yung tukso kung habang buhay ka magpapatukso. Am I right? Ay, sorry, may tumawag sa akin. May nag-join dito sa TikTok. Di ko na ano. Sorry, ha. Yeah, kasi minsan hindi ako nakikipag-usap kapag nasa programa ako. Nakaka-awkward naman. Baka mamaya kung apa yung usapin, di ba? Well, maraming salamat sa pag-join. Although hindi ko man siya na-approve para makapag-usap tayo. But then again, sayang, gwapo pa naman yung nag-join. Sayang talaga, be. Better luck next time. May pa better luck. By the way, hello kay Ellen. Hello, shoutout sa'yo. Yeah, mga kabandera, live tayo ngayon hanggang alas 4 ng hapon. O, diba? Kaya naman, kung gusto mong batiin yung mga kaibigan mo, yung mga relatives mo, mga kakilala mo, join me till 4 ng hapon. Hi kay Jezebel Duarte. Lebrino, hello, good afternoon sa'yo. And of course, hi, good afternoon kay Sir October 30. Kumusta naman yung hapon mo? Madalas parang, ay hindi madalas, pero nakikita kitang nagja-jogging paminsan-minsan. Larawan mo. Ay, ano pala yun? Iba pala yun, no? So yun, nalalang naman, minsan lang, siguro sa isang taon, dalawang beses, ganyan. So, sa mga nagja-jogging dyan, sa mga nagwa-walking everyday, kasi naniniwala talaga sila na jogging and walking, listening and everything is a form of exercise. Ano sabi? And hi to Sir Agaton Mitra. Hello, magandang hapon sa'yo. I know na lagi kang nakikinig sa Radyo Bandera 88.1. Sa lahat po ng mga listeners natin dyan, lalong-lalo na kay Mistyoso. So, sorry kung hindi ko nabasa yung message mo kahapon, pero na-appreciate ko naman. Okay, and then hopefully, mamaya, if you still have a plan to give your comment, opinion, or thoughts, so sana before mag-end yung programa, ay makapag-message na kayo para nababasa ho natin. Okay? Kasi minsan sayang din eh, no? Yung effort ninyo just to send your comment or thoughts. Napakalaking bagay yon. Kahit ngayong high lang, ang saya ko na, promise. And yun nga yung bibida mamaya sa ating kwento ay walang iba kundi si Mark James. Naku, ano ba talaga yung kabuang kwento? So meron tayo dito. Hi kay Melvin Triaga. Hello sa'yo. Good afternoon. Thank you for watching. Yeah, si Sexy Rocky ay nakalive ngayon sa TikTok. So you can also search my TikTok account. Hindi man tayo active pero kahit papano, paminsan-minsan ay nagli-live tayo, okay? So yeah, Sexyrocky again for Sexy Rocky. That's Sexyrocky. And hi to Sir Rob G the Rapper as well. Asa na ba dito yung ano, yung mga telegrama ko dito? So, wait lang. Batin natin si Sir Benito ng Barangay Pulangi, lalong-lalo na yung kanyang friend na si Ma'am Cynthia Diazes. Tama po ba? Hello. Kay Ate Melinda Upog, may sexist friend in the beautifulest. Dapat may mga EST. Friend na si Ate Melinda Upog. Magandang hapon sa'yo. Thank you for joining as well, Ate. I mean, thank you for listening. Sa mga naghahanap po ng aming frequency, that's 88.1 na Radyo Bandera Katarman. And eto mga kabandera, pwede nyo kaming mapakinggan gamit ang radio application. Yes, napakadali lang ho. Punta ka lang doon sa Play Store and then isearch mo ang MyTuner. My as in MY tapos space TUNER. And pwede rin po yung Radio Philippines. Kapag na-download mo na yan, so mapapakinggan mo na kami ng Bungacious. And hi to Lita Montanzas. Hello, good afternoon sa'yo. Kala ko, iba yung sasabihin ko eh. Sorry ah. So it's Lita Montanzas.

And of course, bati na rin natin lahat ng staff ng St. Balaypaana or St. Madjala Balaypaanakan. Hi to Ma'am Rosita Tejero, kay Elena Paredes, Raquel Aleria, Lilia Liano. Hi to Chona Centino, Sonia Dones, kay Janjen Balando, Melinda Kimbo, and hi to Sir Rodel ng St. Madjala Balaypaanakan na single. Ayun. Lagi ko talagang natatandaan yung mga ganyan eh. And hi na rin kay Jesus, Hilado. Hello, magandang hapon sa'yo. Alright, and again, sa lahat pa ng mga kabandera natin dyan, whether ikaw ay nasa bahay, o kaya naman kung ano lang yung trip mo sa buhay, hello sa'yo, and magandang hapon. Sana ay umantabay ka sa programang ito. Hanggang alas 4 tayo ng hapon. So, mahaba-haba pang kwentuhan, chikahan yung pwede nating pag-usapan dito sa programang Reality Talks. And again, kung may kwento ka at gusto mong ibahagi yung kwento mo para gumaan lang naman niya kahit papano yung nararamdaman mo, so pwede mo kong i-PM o kaya naman i-DM. Once again, Sexyrocky, that's Sexyrocky for my TikTok and for my official page sa Facebook. Same pa rin po, Sexyrocky, Sexyrocky. Once again, kay Kabandera Lita Montanzas, Sir October 30, and kay Jezebel Duarte, hello sa'yo, good afternoon. Si Aldrian, yeah, Baria, hello to you, good afternoon, magandang hapon na sa'yo. At sa mga nagsa-celebrate na kanilang birthday ngayon, oo, sayang kung hindi kita mag-greet, no? Special day mo ngayon. So ayan, happy, happy birthday. Mayanda ka man sa wala, basta masaya yung pakaramdam mo ngayon and healthy ka. So that's good. And of course, bati natin si Honey, nakakilig naman yung pangalan mo. Hi to you, Honey, kay Mika Gjela. And hi to Gigi. Kylie Abdul Baser, hello, shoutout sa'yo. O diba, nakakamiss lang din naman sa TikTok kahit pa paano. Hi to pobreng... Ay, parang... Parang di ko kayang sabihin. Oo, mamaya ko nilang babasahin yung karugtong. Baka mamaya maban tayo, di ba? Nako, bibihira pa naman akong mag-open ng TikTok tapos mababan lang tayo. Yeah, magandang hapon mga kabandera. Join me, okay? And hi to Jessamay Garay. Hello, shoutout sa'yo. Nag-adjust ako, masyadong medyo malayo yung aking monitor dito mismo sa aking kinatatayuan. I think 1 kilometer per head. Per head! Parang tawag dito. Parang magka-cottage kayo eh, no? 100 pesos per head pala yon, hindi 1 kilometer. So 1 kilometer per hour supposedly. But yeah, it's already 1:37 on the clock. Once again, mga kabandera, ikaw po ay nakikinig sa 88.1 Radyo Bandera Katarman at tinig nga ni Sexy Rocky ang napapakinggan, whether Facebook or TikTok. So ayan, and yeah, kung gusto mo lang ma-entertain or kahit papano ay mapagaan yung problema mo ngayon, so I am here. I can be your friend on air. Pwede kang mag-share sa akin ng kahit na ano, basta bawal lang yung kabastusan, diba? Sabi ko nga, baka nakalimutan yun na. Lagi kong sinasabi na bawal lang yung kabastusan dahil una sa lahat, si Sexy Rocky po ay kagalang-galang. Hi to Melinda Castro. Hello po, ma'am. Shout out sa'yo. Tagasan po ba si Ma'am Melinda Castro? So yeah, you can also give your message or greetings sa TikTok. Pasensya na talaga kung hindi tayo masyadong active. Hi to Max, pero kahit papaano ay nanonood pa rin at bumibisita sa ating TikTok. So parang napagod kasi ako. I mean, nag-focus ako doon sa isang application which is somewhat nakakapag-earn naman tayo ng pakonti-konti. So yeah. Yon. And maybe next time may share ako sa inyo about that earning application na sinasabi ko po. Yeah, kasi kailangan natin ng mga extra-extra, hindi yung mga extra service. Wag ganun, be. Oo, mahirap yung mga extra service na. Ano daw ba ibig sabihin ng extra service? Kahit ano ba sa extra? Kasi majority, yung alam diba nila na pag sinabi nating extra service, ito yung parang nagki-careless whisper ka. Pero siguro, depende yan kung paano mo ini-internalize. Teka, ako sasabihin ko sa'yo, may extra service ako dito. Ala ka! Ano yan?
extra service. Wait lang, try natin to. Ayun, wala siya. Hi kay Ivan Freyas, hello sa'yo. Yung mga nag-invite sa akin, di ko na ano eh. Di ko nakakausap. Hi po, pa-shoutout naman. Hi to you. Ano yung pangalan nito? Jericho? Tama ba? Si Jericho, hello sa'yo. Kung di ako nagkakamali. At sana tama yung pagkakaintindi ko ng pangalan mo. Kasi jumbled letters eto, di ba? Naalala ko lagi yung pinapasagot ng mga teacher. Okay, class, we have a short quiz. O kaya naman, sasabi nila activity. Also, please rearrange the jumbled letters. Eto, parang ganito, Jericho, kung daw nagkakamali, pero hindi ko alam kung ano yung isa. Basta sigurado ko it's Jericho. Okay? Yeah, and you can also send that to 09488-699-736 and 09165-00-3771. Again, paalala lang po na si Sex Rocky ay naka-live ngayon sa TikTok. And maybe mamaya magla-live tayo sa isang application where I earned, kahit pa paano, medyo malaki-laki din yung earning application, yung na-earn ko doon. So I was so thankful to have Sir Rob G. the Rapper as one of my consistent supporters and gifters. So maraming salamat. And that was the first application that I earned talaga. Meron naman sa iba, pero yun talaga yung grabe. And I received a, you know, certain amount of money. Kaya, as in, thank you so much sa Rob G. the Rapper and kay Ate Monique and si Miss Lynn, ayan. Lalong-lalo na si ano talaga tumulong sa akin doon eh. Si Sir Robin Bird. Yeah, si Sir Robin Bird. Siya yung unang tumulong sa akin just to have my first CO. So yeah, maraming salamat, Sir Robin Bird. So it's 41 past the hour of 1 on the clock. Uy, kamusta ka? Kamusta yung buhay mo? Ayan, nababagot ka ba? Or kaya naman malungkot ka ba? Well, samahan niyo ako, okay? Honestly, ako wala akong kasama paghapon. Baka naman pwede ka. Diba? Alam niyo, gusto nga, tawag dito, kaping-kapi ako ngayon, promise. Parang naghahanap yung katawan ko ng something mainit. Mainit! Nag-i-etch yan. Anong nag-i-etch? Hot. Okay. Batino natin si Diana Grace. Hello to you. Ganda na pangalan mo, Diana. Diana. Hello to you, Diana Grace. And Fifth. Especially kay Sir Ivan Freyas. Pasansya na ako talaga, no? Kasi hindi ko kanina na-accept. Nahirapan kasi ako at iyokong makipag-usap because it happened before na may kausap ako sa TikTok. So, naririnig yung audio. Diba, nakakaya naman. So, nakikipag-usap lang ako kapag off-air na tayo. So, yon. Once again, hi kay Osire or Jericho, I guess. Elgat, hello. Magandang hapon sa'yo. Sinusubukan kong i-arrange yung pangalawang, let's say, baka apelyedo to. Pero nahirapan talaga ako, promise. Sigurado ako sa una, no? It's Jericho. Pero so yung pangalawa, it's 5 letters, pero di ako sigurado. But by the way, again, mga kabandera, kung gusto mong magbahagi ng kwento o kaya naman kung ano yung kadraman mo sa buhay, pwede mo akong samahan, pwede ka makapag-chikan sa akin sa programang Reality Talks. And for those na hindi pa masyadong alam, ang programang ito, lalong-lalo na sa mga new followers ho namin, new subscribers, ay nag-subscribe siyan, may monthly bill ka. Ayun, so ito po yung programang Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida o kaya naman kontrabida. Mga parinig na maring apektado ka o kaya naman deadma. Ang importante, masaya ka. Ang tanong, masaya ka ba? Oo naman, diba? Always be happy no matter what it takes. Kasi yung buhay natin ay alam nyo na. Kaya be happy, live life to the fullest. Kasi hindi natin alam. Halaka, bakit? Na baka bukas ay, di ba, nawala ka na ikaw ay nasa ibang bansa na. Ang pangit naman yung ano, no, kahit joke lang sasabihin na, baka bukas wala ka na. Sure ka ba? Pangit ang mga ganong expression eh, no? Well, it's a matter of how you internalize that, di ba? Kasi pag sinabi sa'yo na nakatapusan na, hindi naman ibig sabihin na mawawala, na majojok tayo na. Diba? Kasi pag sinabi nating katapusan na, maaring katapusan na ngayong buwan at magbabayad ka na ng bills. Ganyan.
Diba? Nakakamatay nga. Ay, nako. So, ayan, nasa lahat po ng mga nakatunganga for today's video. Hello. Akalain mo ha, nag-i-effort yan kahit nakatunganga yan. So, pasalamatan din natin sila kahit nakatunganga pero nakikinig po ng 88.1 Radyo Bandera Katarman. At syempre, sa mga naka-earphone headset na napapakinggan po yung aming programa. So, ayan, baka naman hindi ka pa nakafollow sa amin, Bes. So, all you have to do ay punta ka lang sa Play Store, tapos hanapin mo doon ang MyTuner, as in T-U-N-E-R. Okay naman, i-download mo ang Radio Philippines. Okay, hi to Sir Gavin Karingal. Hello, shoutout sa'yo.

Miss you also once again. Magandang hapon. And Sir Agaton Mitra, kay Ate Melinda Upog, kay Kentan, hello, shoutout sa'yo. Bati na rin natin lahat ng staff ng Barkada sa Resort, especially to Ma'am Cecil Galiano Olesco. Hi to Giselle Angalit Nenedero, kay Josephine Ortonero ng Pasig. And hi to Reneline Sacristan, Vicky Niones, Sir Invalid Man. Hi to Ma'am Pau and sa mga taga Sarangani Province, batin natin. Si Ari Jane Likiron. Hi kay Von's K Store, Ebony Allison, and hi to Evangeline Galiano ng Silvino Lobos. Batin na rin natin ang Tita Aya's Homemade Shomai with homemade chili garlic sauce and fried garlic. Sarap mismo sila ng Cuevas Bakery. O, diba? So, shaw, bikini man. Oo, so mag- gusto mag-sponsor, magpa-commercials, huwag lang kang maghihiyang mag-PM sa aming official page, ang Radyo Bandera Kataman. Open po kami for inquiries. Okay, huwag kang mag-alala. And of course, baka kailangan nyo ng MC. Diba? Yeah, we do hosting, mga kabandera. Baka kailangan nyo ng ano, tawag dito, mag-host or hosting sa isang event. So, pwede nyo kaming EPM, okay? And for pwede namang pag-usapan kung magkano yung TF. Yan yung magandang pag-usapan, to be honest, mga kabandera.

Batin rin nun natin lahat ng staff ng All-in-One Convenience Store. And of course, sa lahat po ng staff dyan sa NSC or Northern Summer College's Utility Watchman, hi kina Hernan, Eduardo, Lorna. And batin na rin nun natin sa Sir Alan. And of course, hi to Master Evan. Shout out to sa inyo.

Ayun, once again sa mga naghahanap ng furniture, nako, available po ang Kalutan sa Marketing. Diyan po sila sa Barangay Mabolo. Available sa kanila ang wooden post bed, dining office tables and chairs, and of course, ang wardrobe. And ang San Miguel Pale Pilsen, salat po ng chef ng Pure Gold, the best cafe and Red Horse Beer, supreme shot ng tropa. Alright, mga kabandera, it's already 48 minutes past the hour of 1 on the clock. Super duper napakabilis ng oras at mamaya ay mapapakinggan natin yung bagong kwento na may pamagat na mamatay ba ang tukso. So kanina tinatanong kita. Diba? Kung talaga bang naniniwala ka na namamatay yung tukso. Honestly, hindi. At ang hirap. Pero yung totoo, kung malapit ka nga kay God, malapit ka sa Diyos, eh talagang mamamatay ang tukso at walang panama yung tukso. Diba? Feeling ko ang sarap pag-usapan ito mamaya. Kaya nako, tukso, layuan mo ako. Diba? So mag-ingat-ingat tayo lagi and kailangan talaga malakas ang iyong fighting spirit. Dahil kung hindi, mahuhulog ka talaga kay Satan. Mag-ingat ka talaga. Naku, sinasabi ko talaga sa inyo mga kabandera, especially ikaw na ibala pirmi yung panukod, inakakaimod ka kuan. Ow! Ano ito? Ano naimod sa Xeraki? Ito kuan. Ayoko magsalita ng mga ganun. Hindi ako totally, honestly, hindi ako masyadong sanay sa ganun. Pero, syempre, just for the sake of the listeners, sige na, ducks ka. Diba? Yung mga ducks magmahal. Hello, good afternoon sa inyo, yung mga in love, yung mga single and ready to mingle. Okay naman yung mga single na hindi ready to mingle. Diba? Kasi yung iba kahit single sila, hindi sila available for dating. Tama, pero available sila sa dating apps. Love scam yan. Nako, sana hindi yan matry ng mga kabandera natin. Kailangan iwasan mo talaga yung love scam. Kasi ang hirap, di ba? Sometimes nagkakaroon ng money involved that you really have to send the money for them. Pero malalaman mo na yung kausap mo, hindi pala tao. Okay naman malalaman mo yung kausap mo ay hindi pala yung taong kinakausap mo everyday. Nako, be, baka na love scam ka na. Diba? Dalawa lang yan. Loves ka mo. Kaya naman yung love potion. Malalap, yung love potion personal eh. No? Pero yung atake, ay nako. Talagang temptation din yung dating. Diba? Ikaw naniniwala ka ba sa mga love potion o kaya naman yung sinasabi nilang gayuma? Pero kung si Cardo, sino yun? Diba? Kung si Tanggol lang naman yung makaka-loves ka mo sa akin, wait. Diyan tayo lumalandi pag ganitong oras eh, no? Hindi nga, no? Kailangan talaga maging maingat, especially doon sa mga taong masyadong naghahanap ng pagmamahal, nag-aapura sa buhay, di ba? Napaka-impulsive maghanap ng mga bagay-bagay na hindi pa dapat. So, somewhat, you really have to control your, you know, the eagerness of your heart to find your special someone kung hindi naman dapat. Mas mainam pa rin na gawin mo yung mga bagay-bagay na may katuturan, di ba? Wow, parang programang kape at kwentuhan, may katuturan. Honestly, yun yung dapat mong gawin. Kumbaga, mag-focus ka sa mga bagay-bagay na nakakatulong sa'yo. Yung mga bagay-bagay na hindi ka gagasto, yung mga bagay-bagay na hindi maubos yung kayamanan mo, di ba? O kaya naman, yung mga bagay na feeling ko mas makaka-encourage sa'yo to do positive things. Right? Di ba? Ang daming pwedeng gawin eh. Bakit hindi mo alam? Kalis ako sa'yo. Ang daming pwedeng gawin na kumbaga ay mapapasaya mo yung sarili mo. Hindi yung nagiging biktima ka ng pag-ibig. Ay oo, naalala ko yung victims of love. Victims of love. Di ba? Parang papiyok na tayo. Sabi na nga ba, pag magsasample ng singing, dapat kontrolado lang eh. Try nga natin. Let's try to search that song. That's a beautiful song. Victims of Love. Di ba may ano? May S yun. Yeah, we have here. Victims of Love by Joe Almond ba to? Baka may silent din to. Ah. Di ba? Kagaya ng Almond. It's not Almond. It's Almond. By the way, ipiplay natin yan after song I Swear By All 41.
Ayan. And yeah, mga kabandero, once again, hanggang alas 4 po tayo mahabang usapan na chikahan sa programang Reality Talks. Again, sa mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na po, yung mga nanonood via live streaming, yung mga silent viewers po natin and listeners, hello po. Especially kina Sir Roldan Laudanio and kina Aldrin Baria, kay Bea, kay Nicole. Hello, shoutout to sa inyo. And of course, kay April Tamalipata Balieta. And kay Ate Rachel Alcerancano Torla Ignacio. Ayan, dami nating ano, mga kabandera na nakikinig. So minsan ang hirap i-familiarize ang mga pangalan kasi sobrang dami at dumarami pa. Okay? So kaya naman kung hindi ka pa nakafollow para mas dumami pa po yung followers ng Radyo Bandera Katarman, this is the best time for you to follow us on Facebook. Once again, Radyo Bandera Katarman. And yeah, gotta go. Hey, wait lang, di pa ako magagarugo. Di pa pala ako nagbabahagi ng kwento. Oh, ayan mga kabandera ha. Ito yung ating kwento mamaya. Parang napaka-exciting lang. Kasi yung pamagat ng kwento natin ay namamatay ba ang tukso? Ayan. And i-ready mo na rin yung thoughts or opinions. No worries kasi hindi naman siya sapilitan. It's up to you kung magbabahagi ka ng thoughts, di ba? Kung talaga namang relatable yung kwento sa buhay mo ngayon. So ito yung kagandahan ng programang ito kasi di ba, may mga kabandera tayo na parang they would say hashtag relate ako sa kwento ninyo ngayon, Sexy Rocky. Like ang dami niyang pinagdadaanan. Daan ka kasi ng daan. Okay naman pag dumaan ka, sabihin mo lang tabi-tabi po, ayoko nang masaktan. Ah! Wala na, naninisiya. Diba? Parang hindi tayo nasasaktan. Ay, kailangan pala mag-excuse ka muna, diba? Bago papurialin. Chad! Asan ka na? Iniiwan ako ng mga tao dito, diba? Kulang na lang dito. Gawin ko tong bahay. Magdala ako ng kumot, diba? Unan. Tandayan. Na maliisiya. Yung unan na lang yung ano, no? Yung lakas mo, yung sinasandalan mo. Hi kay Ma'am Gemma Rosaliosa. Hello po. Gustong-gusto ko talaga yung ano, yung apelyido mo. Hello sa iyo Ma'am Gemma Rosaliosa. 'Di ba parang ang ganda, Sexy Rocky Rosaliosa. Seryoso yun. Hi kay Ate Jerica Arellas and family kay Kuya Khaled and hi to Auntie Aurora. Batiin na rin natin ng Coronica family and kay Vincent Coronica. Gabion family, kay Uncle Oliver, Ate Lisa, and hi to Joyce, Gabion Valenteros, especially to Franklin Valenteros. And just wanna say hi to Ate Angelica Escalante. And kay Tunet, Bitian Numboy, hello, magandang hapon din sa inyo. And join me till 4 ng hapon. Ano ba siya nagtitinunog? Sinasamok mo ako sa programa ko, ha? Yeah, once again mga kabandera, that's 09488-699-736 and 09165-00-3771. Samahan niyo po sa Sexy Rocky sa programang Reality Talks. Again, ito po yung programa na maring ikaw yung bida o kayo naman kontrabida. Mga parinig na maring apektado ka o kayo naman deadma, ang importante, masaya ka. Miss Tioso, hello, shoutout sa'yo and sa mga taga Camil Subdivision, hello po, magandang hapon. HXR, yeah, lagi silang nakikinig. Ay, tumutodo talaga yung tunog. Anong nangyayari dito sa studio na to? Sino ba yun? Hi kay Alvera El Surio and hi to Jevy Gomez Capas. Si Sir Pablo Galino, batino natin yung mga taga Santa Clara Sorsogon and yeah, hi kay Ma'am Leticia Morales, Enero ng Pambuhan. Hello po sa mga taga-Pambuhan. Good afternoon. Kay Kenzo ng Laguna and Sir Therese Ruel. Di kita kanina nakita sa ano sa TikTok, ano Kenzo. May isang Kenzo dun pero iba naman yung apelyedo. Hindi naman ikaw yon. So, kay Sir Richard Hiray, ang isang professor, I guess, or instructor ng University of Eastern Philippines sa kanyang mga criminology students, sa mga guwapo and magaganda shoutout to sa inyo. Sa mga taga Barangay La Perla and of course kay Kaloy Longkop ng Barangay Salvacion Bubon, Yags Tenedero, thank you for the follow and Nelson de Guzman Tuazon, thank you for the follow as well. Alright, kung di ka pa nakafollow once again sa aking official page,
Napakadali lang pong hanapin Sexyrocky, S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. There's no space. Once again, S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. And for our official page, Radyo Bandera Katarman 88.1. Hayaan ang sandaling nariyan ka. Biyahing baklara. So mamaya sa aking pagbabalik ay ibabahagi natin yung kwento ni Mark James na may pamagata na mamatay ba ang tukso. But for now, let's play this track titled I Swear. I Swear!

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera.
3: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
4: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo
4: at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Choco Linam Nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service, Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe!
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampa-sexy!
16: Pampa-macho!
18: Pampa-healthy!
16: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
23: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading.

0: ng kape ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng kape, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, doon po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
1: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix. Ay bili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
2: Oh, pare, kumusta?
3: Okay lang, ganito pa rin.
2: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
3: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
2: Saan?
3: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
2: Aba, okay yan ah! Saan yan?
3: Ano? Kalutan Marketing, pare.
4: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugidsan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
5: Ay, friend! I love it!
4: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Dear Sexeraki, ako nga pala si Mark James, 22 years old. Sabi nila, gwapo raw ako. Pero feeling ko, nadadaan lang sa magandang lighting at filter. Working student ako noon sa isang maliit na milk tea shop. Tahimik lang sanang buhay ko kung hindi lang dahil sa isang problema. Mahina ako sa tukso. Hindi naman ako babaero, friendly lang talaga siguro. Pero minsan, ang pagiging friendly ko ay nagmumukha akong available. May girlfriend ako noon, si Trisha. Simple lang siya. Mahilig sa oversized t-shirt at walang arte. Siya yung tipo ng babae na kahit walang makeup, parang may sariling ring light ang mukha. Mabait, maalaga, at higit sa lahat, sobrang silosa. At doon nagsimula ang comedy ng buhay ko. Isang araw habang ako ay nasa shop, may customer na pumasok. Maganda. Kulot ang buhok, morena, tapos amoy vanilla perfume. Umorder siya sa akin ng winter melon, 25% sugar. Pag-abot ko ng sukli, ngumiti siya, sabay sabing, "Kuya, alam mo bagay sa yung dimples mo." Parang biglang bumagal yung electric fan. Ngumiti ako. "Salamat po." Hindi ko alam na nasa likod pala noon si Trisha. Pag-uwi namin, tahimik siya. Sabi ko, "Love, may problema ba?" Sagot niya, "Winter melon ka rin mamaya." Hindi ko naintindihan pero kinabahan ako. Kinabukasan, dumating ulit si customer. Ngumiti na naman ako. "Kuya, ikaw ulit yung cashier. Sana ikaw lagi." At dahil feeling pogi ako, natawa ako ng malakas. As in, ang lakas ng tawa ko. Maya-maya, nag-message sa akin si Trisha. "Masaya ka?" Napalingon ako sa labas ng shop. Nandun pala siya sa tapat. Nakaupo, malapit sa tricycle, parang undercover agent. Doon ko na-realize na minsan ang tukso hindi lumalapit para mahalin ka. Minsan, lumalapit lang para subukan ka. Pero hindi pa doon natapos. May tropa akong si Bricks na certified bad influence. Sabi niya, "Bro, minsan lang yan. Enjoyin mo yan habang bata ka pa." Kaya isang gabi, sumama ako sa kanila sa birthday, inuman. Akala ko simpleng kwentuhan lang. Hindi ko alam, may mga bisita palang babae. May isang babae roon na sobrang kulit. Lagi akong tinatabihan. "Mark James, bagay tayo, no?" "Ako naman si Tanga, kinilig konti." Nag-selfie pa kami, DJ. Hindi ko alam na na-upload pala niya sa story niya na may caption, "Finally, nakita rin kita." Pagkagising ko kinabukasan, 48 missed calls ni Trisha. Pagkita namin, umiiyak siya. Ganun lang ba kadaling palitan yung respeto? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Doon ko unang naisip,
kapag mahal mo ang tao, bakit mo hayaang masaktan siya dahil lang sa pansamantalang kilig? Unti-unti kong na-realize ng tukso, parang pagkain sa mall kapag gutom ka, kakain ka. Ang bango, ang sarap, pero hindi lahat ng kailangan ay titikman. Kasi kapag bawat tukso papatulan mo, darating ang araw na mawawala sa iyo yung taong totoong nagmamahal sa iyo. Nagbago ako hindi dahil pinilit ako ni Trisha, kundi dahil nakita akong napapagod na siyang umiyaka para sa taong dapat nagbibigay sa kanya ng peace of mind. Minsan, DJ, tinanong ko yung sarili ko, namamatay ba ang tukso? Ang sagot, hindi. Habang tao ka, may tukso. Habang nabubuhay ka, may tukso. May taong mas maganda, mas sweet, mas exciting, pero ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay hindi yung wala kang tukso, kundi marunong kang umiwas dahil may taong ayaw mong masaktan. Ngayon, tuwing may mga babaeng lumalandi sa akin, natatawa na lang ako. Kasi naalala ko yung winter melon incident ko. At si Trisha? Siya pa rin. Pero ngayon, hindi na siya undercover agent sa labas ng shop. Minsan, customer na lang. Tapos, libre pa ng milk tea ko. Hanggang ngayon, Sex Rocky, pinipilit ko pa rin lumayo sa tukso. Mahirap pero ginagawa ko para sa mahal ko. Your letter sender, Mark James. Diba? So, yun po yung ating story, ang kwento ni Mark James. Pilit na lumalayo sa tukso. And again, Mark James, normal lang na may tukso sa paligid. Hindi maiiwasan yan dahil tao tayo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nagbibigay ng kilig ay karapat dapat bigyan ng espasyo sa puso mo. Ang tukso, pansamantala lang yan, pero ang sakit na may dudulot nito, pwedeng pang matagalan. Kapag may taong totoong nagmamahal sa'yo, ingatan mo. Hindi lahat ng tao handang magtiis, magpatawad, at manatili. Hindi masamang maging friendly, pero dapat marunong kang maglagay ng boundaries. Ang respeto sa relasyon, hindi lang tungkol sa hindi pag-cheat. Kasama rin doon yung pag-iwas sa mga sitwasyong alam mong pwedeng pagmulan ng problema. At higit sa lahat, huwag mong hintayin mawala ang isang tao bago mo ma-realize ang halaga niya. Kasi minsan, ang tukso dumadaan lang, pero ang totoong pag-ibig, bihira lang dumating.

Diba? Nakakahanga naman yung ano, yung bida natin yon sa kwentong reality talk. Sa kanyang kwentong reality talk. Programang reality talk. Sorry. Nadala lang ako sa kwento, no? Nakakatuwa lang eh, no? Kasi bibira yung lalaking umiiwas sa tukso. Kaya naman, ang ganda lang ng kwento nitong ating letter sender na si Mark James. Kasi, di ba, lalo na kapag lalaki ka, mahirap talaga eh, no? Pero yung bida natin yun sa kwento, talagang totoong bida ka nga, Mark James. Sana lahat ng lalaki kagaya mo. No, sana lahat ng lalaki ay kayang pigilan yung pakiramdam na parang madadali sila dun sa tukso. At ikaw nga yun, Mark James.

Ah, okay. Sabi ni Aldrian, well, wala naman talagang tukso kung walang magpapatukso. Depende yan sa'yo kung marupok ka talaga. Alam mong may girlfriend ka na, so dapat siya yung pinaprioritize mo at hindi yung naghahanap ka pa ng iba. True. And another, sabi niya dito, wow, believe naman ako sa'yo, bro, kasi ang tatag nyo, nagawa nyo i-handle yung relationship ninyo. Actually, nakakaselos yung ganun eh. No, na, halimbawa, yung ano, yung boyfriend mo ay nagtatrabaho as cashier. Tapos, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng restaurant, coffee shop, tapos may o-order, tapos maganda yung ano, yung customers. Diba na parang gusto mong pigilan yung ano, yung boyfriend mo na kung pwede ikaw na lang yung mag-handle ng order. See?

Ayan, finally nakahanap rin ako ng magandang ano headset. Actually, naka-earphone ako kanina. So, kayo medyo nag-struggle ako magsalita kasi parang lakas ng... Hindi ko maintindihan yung volume tapos yon. But by the way, at least na-deliver natin eh, no? Sensya na we're not perfect. So, yun nga, sabi niya dito na believe siya doon kasi na-handle nila yung relationship, diba, ni Trisha and then ni Mark James. Ang hirap kaya, to be honest. Again, namamatay yung tukso kapag malapit ka kay God. Pero pag masyado kang malayo kay God, andyan lang yung tukso. Actually, temptation is everywhere. So, ang kailangan mo talaga, kabandera, ay yung fighting spirit mo dapat sobrang lakas. And, feeling ko kapag halimbawa nahihirapan ka, so, umiwas ka, mag-isip ka ng mga bagay-bagay kung saan hindi ka madadala sa tukso. Kasi sa totoo lang, nakakatakot yung tukso. As in... Kaya nakaka-believe, sobrang nakakahanga yung mga taong kaya nila i-handle yung ganun eh, no? Lalo-lalo na kung halimbawa LDR kayo, tapos ayan yung nakakatakot, no, yung mga LDR. Kaya ako talaga naghahanap ako ng walang distance. So yun. O, diba? Sabi ni Aldrian, sobra po talaga sexy Rocky kahit ako. Pag gano'n eh, magsiselos talaga ako. Promise! Nakakaselos. And yung feeling na kung pwede lang hindi kayo mag-iwalay ng jowa mo, no? O kaya ng asawa mo. Pero hindi naman pwede na lagi kayong magkadikit kasi ano yung kakainin ninyo. Ang kailangan lang talaga dito ay yung tibay ng loob at paniniwala mo, yung trust mo or tiwala sa asawa mo or sa partner mo, jowa mo, whatever. Yun yung pinaka-importante. Kasi sa panahon natin ngayon, di ba, again, tukso is everywhere. Kahit saan ka lumingon, andyan yung tukso. Ang kailangan mo lang talaga ay kontrolin yung sarili mo. Pag kaya mo kasing kontrolin yung eagerness, yung urge mo, grabing urge, ay pwedeng ma-maintain yung magandang samahan ninyo ng partner mo. Diba? So dinaan tayo sa medyo pa-comedy na, no, na kwento ni Mark James. Pero ang ganda. Promise. Super ang ganda ng kwento mo and then talaga naman parang siya yung tipong jolly, no? Yung taong laging nakatawa. So, alam mo pag may business ka, Mark James, to, pag sarili mo talaga, feeling ko talaga magkakandara pa sa'yo yung mga customers. Kasi you know what? You know how to handle your customers, 'di ba? Nakikipag-usap ka, but yun nga, dapat may boundaries, lalo na kung may jowa ka na. So, pwede naman yung makapag-usap kahit papano konting kulitan, but not too much. Kasi baka mapunta yan sa ibang bagay. So, yun. At ang ganda lang, no, sobrang sweet niyo ni Trisha. Si Trisha ngayon, dahil sa tiwala niya sa'yo, ay minsan talaga ay nagiging customer na lang si Trisha. Diba? Ang ganda nung ganun, yung ang laki ng respeto niyo sa isa't isa. And kaya niyong i-handle yung senaryo, yung relasyon, na halimbawa pag yung jowa mo ay nasa trabaho, alam mo kung saan mo ilulugar yung sarili mo. Diba? Nakakaselos man pero pinipigilan mo because of your respect na meron ka doon sa yung partner. Yan yung magandang relasyon. Not perfect but a good relationship. Diba? Ang saya lang. Kaya kung ako sa inyo, sa mga nakikinigo sa atin ngayon, lalong-lalo na yung mga silent viewers natin, yung mga nakatutok sa application, sa may tuner, maraming salamat. Yeah, there is a certain indicator na may nakikinig po na sa amin sa application. So once again, kung hindi ka pa naka-download mga kabandera, so i-search mo lang po ang may tuner as in TUNER, tapos Radio Philippines para mapakinggan kami real-time, mapapakinggan ang programang Reality Talks at ang aming himpilan 88.1 na Radyo Bandera Katarman.

Yeah, it's already 2:57 on the clock at ang oras na yan ay to-do sa atin ng Kalutan's Marketing located at Barangay Mabolo, Katarmana, Northern Samar, and available sa kanila ang wardrobe, cell cabinet, dining office tables, wooden post bed and chairs, and of course, ang Best Cafe at ang Pure Gold. Red Horse Beer, super yung shot ng tropa at San Miguel Pale Pilsen. Actually, kanina yung ano, yung kanta, ay yung Stronger Than Before pala, parang iba yung ibig sabihin nun eh. But yeah, Mark James, once again, congratulations for having that kind of, you know, a good person. Yung that kind of quality na meron ka. Nakakatuwa lang. Nag-enjoy ako sa kwento mo. Diba? So, although hindi masyadong perfect yung pagkakadeliver natin, pero it's like you have a perfect letter. Wow. Ano sabi? Diba? Ang ganda. So, yeah. Sa mga gustong magbigay ng kanilang komento, Miss Tio, so are you there? Hindi ko alam kung nakikinig ka ngayon. So, habang may oras pa tayo, pwede kang mag-comment. Ano ba yung thoughts ninyo? Ano ba yung gusto nyong sabihin sa ating kwento kanina na inibahagi? Or naibahagi, I mean, ngayon sa mga oras na to. So, you are free to drop your comment, okay, sa comment section. But by the way, it's already 3 o'clock in the afternoon. Maraming salamat sa pagtutok at mamaya babalikan pa natin yung kwento. Kaya tutok lang dito sa 88.1 na Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Katarma.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
3: Alas 3:37 mga kabandera at babalikan nun natin yung kwento ngayon. Pero sa puntong ito, total na ibahagi na natin yung kwento. Ngayon naman, paano ba talaga kasi tayo makakaiwas sa tukso? Although it's really hard to avoid temptations, di ba? Pero may mga paraan. Ikaw ba mismo mga kabandera, ano ba yung pamamaraan mo para maiwasan yung tukso? So ito yung pag-usapan natin and we have here 20 ways on how to avoid temptations. Nakasakay kita sa ating siksikan. So the first one is know your weak spots and avoid a situation that trigger temptations. So kumbaga kung may mga bagay-bagay na alam mong yan yung kahinaan mo, so 'di ba? Huwag mo nang ipagpatuloy. Kontrolin mo na yung sarili mo tapos umiwas ka kagad. And then, choose friends who encourage good decisions and positive habits. Yung mga taong may magandang itinuturo sa'yo, di ba? May mga gandang influence sa'yo. Hindi yung mga kaibigan na nagiging dahilan para mas lalo kang matukso. Stay busy with productive activities like sports, music, or studying. Ayan. So, ito yung mga bagay-bagay na pwede mong gawin para at least malayo ka dun sa tukso. So, pwede kang mag-aral. If you know how to play guitars, piano, you can do that just to avoid temptations. Diba? Ang dami naman pwedeng gawin. Pwede kang manood ng TV o kaya naman makipagkulitan ka sa pamangkin mo, sa mga kaibigan mo or kung sino man yung nasa bahay na feeling mo okay ka jamming. Diba? Pag-usapan yung mga bagay na may matututunan kayo. Yung may mga sense ng pag-uusap. And then, set clear personal boundaries and values. Diba? It could be limit your actions na feeling mo ililid ka doon sa isang temptation. Yung kontrolin mo lang yung mga bagay-bagay na feeling mo ito magiging shield mo tong paraan na to para malayo doon sa tukso. And then learn to say no firmly and respectfully. May mga tao kasi na hirap magsabi ng no, lalong-lalo na kung malapit sila sa mga kaibigan nila. So if you don't know how to say no and it's somewhat complicated. So sabihin mo sa kanila na napasansya na wala akong panahon at hindi ako mahilig sa gala, di ba hindi ako mahilig pumunta sa mga kung saan sa ang bar. Learn to say no, as simple as that. And then avoid places or people that constantly lead you into trouble. Yun na yun. Diba? Na may mga kaibigan kang dadalhin ka sa palasyo. Diba? Na makikita mo doon si Magdalena. So, somewhat, pigilan mo yung sarili mo. Actually, you are the one that controls yourself. Diba? Kahit anong sabihin ng ibang tao, decision mo. Hindi sa akin valid yung sasabihin mo kasi si ano, niyaya kasi ako. You're the one handling your decision. You're the one making your decision. So bakit mo isisisi sa iba? See? And pray, meditate, or reflect regularly if it helps strengthen your mind. So ayan, mag-pray ka lang nang mag-pray. Gawin mo yan every day, especially kapag nararamdaman mo na papalapit na sa'yo yung tukso. So before pa yan, gawin mo na yung magdasal. Diba? Do it regularly. And for sure, it really helps you to strengthen your mind. Diba? Ganun yun eh. Mas nagiging malakas yung isip mo, mas nagiging malakas yung puso mo kapag nagdadasal ka. Especially your fighting spirit as well. Then, focus on long-term goals instead of short-term pleasure. Ayan, diba? So, may mga bagay na kung saan dun ka mag-focus sa magagandang gawain. Kesa naman sa mga pampalipas oras. Ito yung ibig sabihin nito eh, diba, na focus on long-term goals instead of short-term pleasure. Posible nang ibig sabihin ng instead of focusing on a short-term pleasure, ito yung mga panandali ang aliw. Diba? Ito yun eh. Exactly. So, dun ka mag-focus sa goal mo na pang matagalan tapos sa talagang bonggang-bonggang goal sa buhay. Ako ay limit exposure to harmful online content or social media influences. Sa panahon ngayon, maraming nagkakalat dyan sa social media, di ba? Lalo pa't may mga application na parang magugulat ka talaga na may mga nakatiwangwang. Di ba? Nasasabihin mo si ate, nakita ko yung ano, si kuya, may mga ganyan, di ba? May mga pabakat.com. So, ingatan mo yung mga bagay na yan kasi yan yung nakakapukaw pansin, aminin natin. So, kailangan i-handle mo yung sarili mo. You should have to handle yourself. Diba? Control it. And then, keep yourself accountable to a trusted friend, parent, or mentor. So, dun ka sa mga taong mapagkakatiwalaan. Diba? May mga, bago pa may mga pulos. Para at least, nagiging maayos din yung pagkatao mo. At kung ano man yung mga pumapasok sa isip mo na hindi maganda. So, kahit pa paano nape-prevent. Practice self-discipline in small daily habits. So, yun. Sanayin mo yung sarili mo sa mga simpleng bagay na ginagawa mo. Malaking tulong yan eh. Kasi kapag dinidisiplina mo yung sarili mo kahit sa mga simpleng paraan, mas madali nang mag-adjust. Diba? Na hindi ka kagad dun mag-uumpisa sa kailangan na pang bonggacious na pagdidisiplina sa sarili. Like, eating, diba? Sa pagkain, so if you know how to discipline yourself, like, dapat yung kinakain mo ganito, yung mga simpleng bagay, mga simpleng paalala, nakakatulong yan. Kasi dyan pumapasok yung disiplina sa sarili. And of course, remember past mistakes and learn from them. So, ang hirap din naman na nakagawa ka na ng mali, pero gagawin mo pa rin. So now, if you learned already from your mistake and you should not do that again because you knew it, that's not good to do it again. Kumbaga, okay, nagawa ko na to. So, since nagawa ko na to, I learned from my mistake, I learned that The lesson I learned rather ay ganito, 'di ba, to distant yourself from temptation, from doing that such a thing, 'di ba? And then build confidence so you won't easily give into peer pressure. Kasi pag ikaw yung tipong ang dali mong makuha, 'di ba? Na pag sinabi mo ng mga kaibigan mo, ay pre, join ka na sa amin, mamaya pupunta tayo doon pupunta kina Rose. Magbubukas ng tindahan doon. May mga simpleng inuman. Nako, simpleng inuman pero rakrakan pala eh, no? So, ito yung mga ilang paraan na just to avoid temptations. And of course, we have here get enough sleep and rest because tiredness can weaken judgment. Ay, ayan. So, kahit papano kailangan din ng pahinga yung sarili natin. Enough rest. And replace bad habits with healthier routines. Kung ano yung mga ginagawa mong hindi maganda, papalitan mo siya ng mga gawaing mas nagpapahealthy ng sarili mo. Spiritually, mentally, lahat physically, 'di ba? So papalitan mo yung mga bagay-bagay na yung mga bad habits na ginagawa mo before. And then think about how your choices affect the people you care about. So syempre sa araw-araw na nabubuhay tayo, baka may mga nagagawa din tayo na pwedeng or desisyon na nakaka-apekto din, lalong-lalo na sa mga kasama natin sa bahay, yung mga mahal natin sa buhay. So somewhat, iisipin mo yung mga bagay na yon na kung saan dapat may care ka sa mga sa family mo or sa mga miyembro ng family mo, okay? And then, stay away from sex receipts. Temptation grows when things are hidden. Sino yung hindi nagsasabi ng totoo? Yan. So, kailangan kung pwede lang wala kang sekreto na itinatago. Kasi, mas lalong lumalala yung sitwasyon at yung mahirap nito yung nabubuking na yung mga secrecy na tinatawag. So, be open. Okay? Kaya kung ayaw mong magtago ng malalang sekreto, dapat maging maayos ka din, lalong-lalo na yung pagkatao mo. And as for advice, when you feel confused or emotionally overwhelmed, so kapag like mukhang mapapalis ka ng landas, mukhang naiisip mo yung mga bagay na hindi dapat, and that's the time that you would ask a advice from someone, diba? Someone who is reliable and will give you a good advice. Hindi yung taong magbibigay ng advice pero mali-mali pa. Diba, humingi ka ng advice, nabigay siya ng advice, pero yung advice na binigay niya sa'yo ay sasabihin na, well, kung hindi naman araw-araw. At kung hindi naman malalaman ng jowa mo, edi gawin muna, laka. So, somewhat, yung taong magbibigay sa'yo ng seryosong advice. Diba, huwag ka dun sa mga kaibigan na parang minsan ginagawang biro. Diba, lalong-lalo na kapag totoo na yung seryosong usapan, dun ka magtanong sa mga taong totoo at may paki sa nararamdaman mo. Alright, so yun po yung ating 20 ways on how to avoid temptations. Let's gonna have a recap. The first one, know your weak spots and avoid situations that trigger temptation. Choose friends who encourage good decisions and positive habits. Stay busy with productive activities like sports, music, or studying. Set clear personal boundaries and values. Think about the consequences before making a decision. Learn to say no firmly and respectfully. Avoid places or people that constantly lead you into trouble. Pray, meditate, or reflect regularly if it helps strengthen your mind. Focus on long-term goals instead of short-term pleasure. Limit exposure to harmful online content on social media influences. Keep yourself accountable to a trusted friend, parent, or mentor. Practice self-discipline in small daily habits. Remember past mistakes and learn from them. Build confidence so you won't easily give in to peer pressure. Get enough sleep and rest because tiredness can weaken judgment. Replace bad habits with healthier routines. Think about how your choices affect the people you care about. Stay away from secrecy. Temptation grows when things are hidden. Ask for advice and when you feel confused or emotionally overwhelmed, believe that every temptation can be resisted with patience, wisdom, and self-control. Ay, hindi ko pa pala nabanggit yung pang... Ay, yung pang... yung pang 20. So, napipigilan yung ano, yung temptation kapag... especially if you have this word of wisdom, di ba? And yung mga naririnig mo na talagang, ay, eto, panlaban talaga to sa tukso. Di ba? And of course... prayer and self-control.

O sabi niya no ni Aldrian Baria, balita o sanglit pag hinay-hinay kam sa social media, damuan mga fake news. True. Nga na dito, dito ka po sa akin, mapagkakatiwalaan po ako, di ba? Nire-represent na yung sarili ni ano, ni Aldrian Baria, tamang-tama. And, wait lang ha, nag-struggle ako magbasa kasi pag in-scroll down namin, yung araw bumabalik sa taas, okay? Ito lang po yung, Kapag gumawa po kayo ng mali, tapos sumingi po kayo ng tawad sa isang tao, wait lang. Huwag nyo na pong ulitin kasi hindi na po pagkakamali yun. Ginusto mo na, na-aksidente mo na nagawa. O kumbaga, totoo, sinasadya mo nang gawin yun kasi paulit-ulit. And, tama po itong Sexy Rocky. Okay, another one here. Oo, ako rin, may na-encounter rin po ako na ganun. Nakaibigan, sige lang kasi hindi naman nila mapapansin yan. Buti na lang, hindi ko po ginawa. Okay, sige. Kulba manaks ito na pala. Kung ano man ito na imo nagawa. But by the way, sabi nga niya, buti na lang daw, hindi niya ginawa. Na, parang naano ako dun eh, tawag, parang na-curious ako sa'yo, Aldrian, kung ano yung muntik na yon. But you don't have to share it now. So, kumbaga, that's already happened in your past. So, wag na natin pag-usapan yon. Pero, di ba, at least hindi mo ginawa. Hi to Chill. Hello sa'yo. As in, to and the Chill. Yeah, chill ka lang. Alright, mga kabandera. So, siguro tapusin na lang natin, no? Alang-alang kasi. Or alanganin. Pangit naman Tagalog ko. Alang-alang ka dyan. Alanganin. Nalilisang na kay Kadamo sa kapininimdan. Hindi, alam nyo, isa, dalawa, tatlo yung monitor ko. Titingnan ko dito sa cellphone ko, tapos dito sa kabila, tapos dito naman sa isa. And then yung, minsan naglolo ko pa yung, ano, yung gadget. So, pasensya naman, ha? But, by the way, yun nga yung ating kwento. And then, at least you learn, from this story, and I hope that this story really helps you to realize kung may mali ka din man o kaya naman kung nakarelate ka doon sa kwento ng ating sender or letter sender na si Mark James, a 22-year-old boy na talaga nang nagpatunay na kahit papano hindi man namamatay yung tukso pero kayang kontrolin. Yes, yan yung lagi mong iisipin mga kabandera. Hindi mo man mapatay ang tukso pero kayang-kaya mong tanggalin. O kaya kayang-kaya mong mag-avoid from temptations. See, hindi mo siya mapapatay pero kaya mo siyang iwasan. Kaya sa mga nakikinig ngayon na oo, sasabihin ng iba, naku, normal naman talaga eh, lalong-lalo na ang dami nating napapanood sa mga oras, lalong-lalo na sa panahong ngayon, di ba, na ang daming kumakalat sa Facebook or sa kung anong online platforms, pero kaya mong kontrolin. Di ba? So, kumbaga, you are the user of your social media application, di ba? And, bakit naman hindi? Kung yung iba nga, di ba, nagagawa mo nga yung maling bagay, hindi pa ba magiging madali gawin yung magandang bagay para sa'yo? Di ba? Yun yung ano eh. Parang yan yung lagi mong tatanda, nakagawa nga tayo ng mali. Mas mahirap ba gawin yung tama? Di ba, dire? Diyos. Seryoso. No. Well, maraming salamat kay Aldrian. I was waiting for Miss Dioso to come in, pero baka busy siya. Well, maraming salamat sa Miss Dioso. At least, diba, gini-greet kita. And lalong-lalo na po sa lahat ng mga listeners po namin dito sa Radyo Bandera. I still have 5 minutes left before ako mag-RTG. That means, ready to go.

Tino natin ang magrangapon si na Mama Rosita Tejero sa lahat po ng staff ng St. Madjalabalay Paanakan. And hi to Elena Paredes, Raquel Aleria, kay Lilia Liano, Chona Centino, Sonia Dones, Melinda Kimbo, Janjan Balando, and hi to Sir Rudel ng St. Madjalabalay Paanakan or yung kanilang bookkeeper. Hi to Chill, hello, hi to Brianna, kay Sis Jess, and some others. Thank you for watching and thank you for visiting in this application. Maraming salamat. Alright, so ilang minuto na lang. I still have 4 minutes left before ako mag-RTG, mag-ready to go. Kaya naman, sa mga gustong humabol dyan, so just simply drop your message sa comment section. Pahabol ko na lang po, nasa bundok po ako bukas. Sana po mabati niyo po ako sa inyong programa ni Papa Prince maging sa reality talk. Salamat. Alam mo, talagang gustong-gusto kita, ano, Aldrian. Diba? Talagang napaka-ano nito eh. Napaka-supportive naman ng aming listener na si Aldrian. Sa lahat po ng mga avid listeners ng Radyo Bandera Katarman, maraming salamat. Walang bibitaw, tuloy-tuloy lang po tayo sa programang ito at tuloy-tuloy lang po ang suporta sa Radyo Bandera Katarman 88.1. Ayan, nako, mukhang susunod na pala yung pangalawang programa. Feel na feel ko pa eh, no? Akala ko ako lang yung DJ dito sa Just. So, meron pa pala. Pambihirang buhay to. Pasensya na ho kayo. So, alright, it's already 57 minutes past the hour of 3 on the clock. So, I think kailangan ko na muna mag-RTG para makapag-prepare ang susunod ng na magagandang host. Okay, ng programang The Unfiltered. O, diba? Ikaw, gusto mo ba ma-filter?

Alright, gotta go na po si Sexy Rocky. Once again, nakapiling nyo nga ang Sexy is an Artist DJ. Sexy Rocky sa programang Reality Talks. And gotta say bye-bye for now. Santo bayanin nyo po ang susunod na programang The Unfiltered. Naka-on yung mic. Truth Unfiltered pala. Okay. By the way, so manatiling nakatutok dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1.
1: Tricycle sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radio Bandera!
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026, per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Dok Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Dok Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dok Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dok Herbal Capsule, Dok Super Gold Vitamin C at Dok Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
20: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe.
21: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasexy!
21: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
24: Oh, pare, kumusta na?
25: Okay lang, ganito pa rin.
24: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
25: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
24: Saan?
25: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
24: Aba, okay yan ah! Saan yan? Ano?
25: Kalutan Marketing, pare.
26: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilit ang mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
24: Ay, friend! I love it!
26: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
27: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: ng natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
5: Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero nung magsimula po akong uminom ng Mart Cafe Brown Rice Coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe Brown Rice Coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Throat Unfiltered, isang programa na magbibigay payo sa iyong mga problema. Makikinig sa iyong kwento at magbibigay ng gabay na totoo, tapat at diretso. Dahil minsan, ang kailangan natin ay hindi magandang salita, kundi ang katotohanang magtuturo sa atin kung paano muling bumangon. Throat Unfiltered.

Truth Unfiltered. Isang programa na magbibigay payo sa iyong mga problema. Makikinig sa iyong kwento at magbibigay ng gabay na totoo, tapat at diretso. Dahil minsan, ang kailangan natin ay hindi magandang salita, kundi ang katotohanang magtuturo sa atin kung paano muling bumangon. Truth Unfiltered.

0: Mic test 1-2, mic test 1-2. And so kami ay nagbabalik muli.
1: Ayun.
2: Palang driver at ulo'y uminis.
0: Hello, Philippines! And hello, world!
3: Good afternoon po sa ating lahat. At sa ating mga tagapakinig at tagapagsubaybay sa ating programang Truth Unfiltered. At ayun ano, good afternoon din sa'yo, DJ Jules.
0: Good afternoon, DJ Hannah Babe.
3: Kamusta naman ang ating mga araw dyan? Ikaw ba, DJ Jules, kamusta ang inyong araw?
0: Kung kahapon naiinitan ako, ngayon ako'y nilalamig dahil ulan ng ulan dito sa Katarman,
3: yes.
0: Northern Summer.
3: Alam mo, DJ Jules, sobrang mixed signals ng panahon. Kasi kanina, ulan ng ulan na, tapos ngayon ay mainit na naman.
0: True ka dyan, DJ Hannah Babe, no?
3: Bakit kaya? Ano kayang meron sa panahon natin ngayon?

0: Oo, kamusta naman ang ating mga araw dyan, no? Mga tagapagsubaybay.
1: Parang ang sarap mag-shoutout ngayon, no? May mga nag-comment na ba?
0: Oo, tingnan nga natin. Ayun, may nag-comment. Si Clark Ruminez.
1: Yun. Seatmate ko yan eh.
0: Ayun, kamusta ka na kaya dyan? Namimingaw na kami sa imo. Mopala kaya, nag-comment kaya na. Kamusta man yan, imo summer, dida Clark? And may nagpapa-shoutout din sa'yo, DJ Jules.
1: May nagpapa-shoutout si Calera May. Shoutout kan Ming and Nicole. My two best friends from elementary.
0: Ayun, sino sila?
1: Best friends ko nga sa elementary.
0: Ah, okay. Shoutout sa inyo. Ayun. Sa Central ba?
1: Yes.
0: Ah, okay. Shoutout sa inyo. Ano kaya ang ating pag-uusapan ngayon, no? DJ
1: Since
0: Jules?
1: Mixed signals ang panahon, mixed signals din ba ang pag-uusapan natin today?
0: Ano nga ba? Pero this is the month of May, no? Ay, oo.
1: Month of May? Ano ba meron sa month of May, DJ Hannah Babe?
0: Ano kasi, kapag month of May,
1: ano ba ang pinag-uusapan kapag month of May?
0: Except of aabangan natin ng Mother's Day, may awareness month din ngayong month of May.
1: Mm, is it all about mental health?
0: Yes, it's mental health. Since it's the month of May, ano DJ Jules, ngayon din ay ang the month of awareness of mental health of every people, ano. Kaya since ano ngayong buwan na to ay awareness sa mga may sa mga mental health natin ay magandang pag-usapan natin ngayon to, no?

0: Pero bago pa man tayo magsimula, no? Time check muna tayo, mga ka-truth seekers. Ang ating oras ngayon, mga ka-truth seekers, ay 5:15 na PM ng hapon. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng pharmacia sa bayan ng Katarman. Magandang tong kapeng na to, DJ Jules, kasi hindi siya pareha sa mga ibang kape na lagi ka nga nagpapalpitate, no? Dito sa kape na to ay kahit uminom ka ng kape ay hindi ka kakabahan, no? Kasi walang palpitation ito. Kaya kunin nyo na ang inyong mga kape dyan, dahil tayo ay mamaya-maya magsisimula na. Lilipas na lahat. Ayun na, may nagpapa-shoutout na naman, DJ Jules.
1: Sino kaya yan?
0: Shoutout kan bakla, best friend ni DJ Jules sa Pagtas.
1: Sino yan? Shoutout nga pala sa best friend ko dyan.
0: Ayun, shoutout sa'yo. Sino yan?
1: Ewan, katabi ko talagang friends, no?
0: Ayun.
1: Malalaman kasi, nung friendly si DJ Jules.
0: Kahit saang sulok ng Northern Samar, may kaibigan si DJ Jules. Kahit hindi Northern Samar, labas ng Northern Samar, may kaibigan pa rin yan.

0: matanong ko nga sa'yo muna, DJ Jules, dahil ngayong buwan na to ay Mental Health Awareness Month. Matanong ko nga sa'yo, kamusta ka nga ba?
1: Okay lang. Okay tayong lahat, no?
0: Okay kasi ka nga ba?
1: Dapat laging happy, good vibes.
0: Kasi ano, kahit gaano kaya hirap ang pinagdadaraanan natin.
1: Kasi with positive mindset comes with positive life.
0: Yun, nadali.
1: May motto na naman tayo today.
0: Yes. Ano nga ba? Ayun, yun na naman ang ating tagline.
1: With positive mindset comes with positive life.
0: Ayun, nadali na naman ni DJ Jules. Pero ang ating mga viewers dyan at ating mga tagapakinig dyan, ready na ba kayo sa ating pag-uusapan ngayon?
1: Feeling ko ready na sila.
0: Medyo mabigat-bigat to eh. Kaya hindi lang naman to sa atin, no. Lahat talaga ay makaka-inspire sa ating talk ngayon at makaka-relate. Yes. Pero alam mo, DJ Jules, ang sabi ng mga ng mga ibang tao, sa ating generation daw, ang bilis.
1: Uso.
0: Oo, hindi. Parang uso daw yung depression sa atin.
1: Ginawang trend.
0: Oo, parang sabi nila na yung mga sa generation daw natin, ang bilis daw ma-depress, diba? Pero at the same time, hindi naman kasi yun joke-joke eh. Kasi talagang seseryosohin mo, lalo na kapag alam mong may pinagdadaraanan yung tao. Kasi minsan umaabot siya sa depression. Lalo na kapag wala silang...
1: Ini-invalidate ng ibang tao.
0: Yes, tama nga. Yung gusto nilang mag-open up pero ini-invalidate yung feelings nila or yung nararamdaman nila. Kaya dapat wag ganun na. Dapat pinapakinggan natin ang bawat salita ng bawat tao, diba? Kasi hindi natin alam kung gano'ng kahirap ang pinagdadaraanan nila. Kasi lahat naman siguro tayo ay may pinagdadaraanan.

Kaya ano, perfect din tong ano, pag-uusapan natin ngayon, DJ Jules, dahil ang dami na nating napag-usapan no sa programang ito. Mga kwento ng pag-ibig, sakit, pagkakaibigan, at yung mga laban sa buhay. Pero alam mo, DJ Jules, may isang bagay na madalas nating maramdaman, no? Pero bihira nating mapag-usapan ng totoo, yung mental health.

0: Yung tipong kahit puno ang paligid mo ng tao, kahit ang dami mong kausap sa araw-araw, may mga sandali pa rin na pakiramdam mo mag-isa ka. Ikaw pa, DJ Jules, naranasan mo na ba yung ganun?
1: Siyempre naman, no? Kasi may mga times na feeling mo lonely ka, wala kang masandalan, wala kang mapagsabihan, diba?
0: Parang feeling mo ay walang nakakapaligid sa'yo, no? Yung parang lonely ka. Yung pakiramdam mo na mag-isa ka na parang may bigat sa dibdib na hindi mo mapaliwanag, na parang may lungkot na hindi mo alam kung saan nang gagaling.
1: Totoo yan, no, DJ Hannah Babe? Kasi minsan, ang mas mahirap pa dun, hindi lahat ng tao naiintindihan kung ano ba talaga ang mental health.
0: Mm-mm.
1: Kasi kapag may sugat ka sa katawan, kita agad. No?
0: Mm-mm.
1: Pero kapag yung sugat nasa isip at puso mo, kadalasan tinatago na lang.
0: Oo.
1: Mumingiti ka, tumatawa ka, nakikipag-usap ka, pero sa loob mo may laban kang ikaw lang ang nakakaalam.
0: Yes. Kasi hindi yan alam mo yung bigat na pinagdadaraanan natin. Hindi yan parehas ng sugat na nakikita ka agad ng tao, 'di ba? Kapag nagkakaroon tayo ng sugat, tatanungin tayo, "Uy, ano, paano ka? Bakit ang laki ng sugat mo?" Pero yung sugat na nasa loob ng ating damdamin,
1: hindi noticeable,
0: hindi makikita. Lalo na yung mga taong ano, kahit gaano kahirap ang pinagdadaraanan nila, masaya pa rin sila eh. Pinapakita nilang parang wala lang silang pinagdadaanan. At ang sakit doon, no, yung pakiramdam na gusto mong magsabi pero hindi mo alam kung paano sisimulan. Natatakot ka kasi na baka hindi ka maintindihan. Baka sabihan ka lang na ang arte mo o lakas mo naman, kaya mo yan.
1: Kaya invalidate, no?
0: Kaya ang ending, pinipili mo na lang manahimik. Kinikimkim mo lang lahat hanggang sa mas lalo itong bumibigat. Kaya siguro, DJ Jules, ganun ano, like, dahil sa feeling nila na ini-invalidate sila ng nararamdaman nila, mas na sanay silang hindi na ano, mag-open up ng kanilang nararamdaman.
1: Mas nagmumukmok na lang, hindi na lang open up.
0: No? Yun ang mahirap.
1: At minsan nasanay na lang tayo, no? Nasanay tayong sabihin sa sarili natin na okay lang ako, kahit hindi na. Nasasanay tayong i-dismiss yung nararamdaman natin kasi pakiramdam natin, may mas mabigat pang dinadamdam yung ibang tao.
0: Oo.
1: Sanay tayong maging matatag, kahit unti-unti na pala tayong napapagod.
0: Ayun. Mahirap yun kasi ano, kahit na may sarili kang pinagdadaanan na ay iniisip mo pa rin yung ibang tao na imbes na, you know, makapagbawas-bawas lang naman sana ng iniisip mo, mas iniisip mo pa yung dadamdamin ng ibang tao na ay baka may iniisip din tong tao na to, baka makakadagdag lang ako, ganun. Pero alam mo, DJ Jules, gusto kong sabihin ito sa lahat ng nakikinig ngayon, no, at sa mga taga-subaybay sa atin ngayon, ang mental health ay hindi biro, ha. Hindi ito simpleng kalungkutan lang na mawawala bukas. Hindi ito isang bagay na pwede mong i-ignore hanggang kusa na lang ito mawawala, ano. Dahil kapag hindi mo pinakinggan ang sarili mo, kapag hindi mo inintindi ang nararamdaman mo, ay darating yung punto na ikaw mismo ang hindi na makakaintindi sa sarili
1: mo.
0: Oo. At ito ang mahirap, no? Na binabaliwala na lang natin yung mga nararamdaman natin. Na akala natin ay simpleng lungkot
1: tayo
0: lang.
1: Tayo na mismo yung nag-invalidate sa sarili natin.
0: Na parang akala natin ay okay lang to. Baka bukas mawawala rin.
1: At alam mo, DJ Hannah Babe, no? Mahalagang maintindihan natin na okay lang hindi maging okay.
0: Yes.
1: It's okay not to be okay.
0: Yes.
1: Hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Mm-hmm. Hindi mo kailangang maging ano eh. Kasi may nakita na naman ako sa TikTok.
0: TikTok na naman.
1: TikTok University, sabi pa ng mama ko. May nakita ako sa TikTok na crying isn't a sign of weakness.
0: Yes.
1: Kasi simula pa naman ng bata tayo, pag umiiyak ka, it's a sign of living.
0: Yes.
1: 'Di ba? Kasi yung, kung hindi ka umiiyak pag ano nung nabuhay ka, 'di ba? Hindi ka buhay.
0: Yung baby pa nga lang tayo, umiiyak na kaagad tayo, lalo na kapag nung bata tayo, kapag nadadapa tayo, lagi tayong umiiyak kasi masakit eh.
1: Hindi mo kailangang itago ang nararamdaman mo para lang hindi ka maging pabigat sa iba,
0: yes,
1: no? Hindi, never tayo magiging pabigat sa iba.
0: Oo.
1: Except sa ano, sa research, hindi ba 'yun? Dahil
0: lang yung
1: totoo,
0: pabigat
1: dahil lang totoo. Lahat tayo ay may pinagdadaanan.
0: Oo.
1: Kahit sino 'yan, kahit mukhang masaya, kahit mukhang hindi pagod, lahat 'yan iba-iba lang yung ano, paraan kung paano natin 'to hinaharap. Iba't ibang coping mechanism, ika nga nila.
0: Pero minsan, ang kailangan talaga natin ay marinig na valid ang nararamdaman natin, DJ Jules. Na hindi tayo nag-iisa. Na may karapatan tayong mapagod, na may karapatan tayong masaktan at umiyak. Kasi sa mundong ito, laging nag-expect na maging okay tayo, no?
1: True, true.
0: Napakahirap aminin na hindi ka okay. Pero minsan, doon kasi nagsisimula ang paghilom sa pag-amin na may pinagdadaanan ka, DJ Jules.
1: Tama, tama. At alam mo, DJ Hannah Babe, no, ang pinaka-importante siguro na na-realize ko ay hindi natin kailangan harapin ang lahat ng mag-isa, no?
0: Oo.
1: Kasi dapat lagi tayong may kasama,
0: oo,
1: no? Dapat lagi tayong may sandalan.
0: Tama.
1: May mga tao na handang makinig, no? Hindi pwedeng ikim-kim mo lang, oo, no? May mga taong handang umintindi. Mm-hmm. May mga parents tayo, kaibigan.
0: Oo.
1: Diba? At may mga taong handang samahan ka. Kailangan mo lang maglakas ng loob magsabi.
0: Diba? Kaya ano, hindi ano, parang hindi ka nag-iisa sa laban na 'to, 'di ba? Hangga't ano, hangga't alam mo nga may mapagsasabihin, mapagsasabihan ka ng problema mo, i-open up mo kasi sobrang hirap noon na kikim-kimin mo lang mag-isa hanggang sa hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Kaya DJ Jules, sa ano na to, sa hapon na to, ano, pag-uusapan natin ang isang bagay na tahimik pero malakas, ang laban ng bawat isip, ang kwento sa likod ng bawat ngiti, at ang katotohanan na kahit gaano kabigat ang dinadala mo, may pag-asa pa rin maghilom.
1: Ayun. Samahan nyo kami habang hinahawi natin ang katahimikan at binibigyan natin ng boses ang mga damdaming matagal nang kinikimkim.
0: Ayun. At ito ang kwento ng mental health, hindi lang ng iilan kundi ng marami sa atin. At sa ano, sa pagbabalik namin, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mental health. Syempre, marami pa 'yun eh. Lalo na kasi ano, it's the month of May.
1: Yes.
0: Kailangan natin na ano, maging awareness 'to sa lahat ng tao. Kasi hindi natin alam, DJ Jules, no. Marami na pala ang taong marami nang kinikimkim o hindi na nakakapagsabi na may pinagdadaraanan pala sila. So, it's your month ano, na pwede kayong mag-rant, pwede kayong pagsabi kung kanino man ang pwede nyong pagsabihan o pinagkakatiwalaan, ano, hindi dapat kayo matakot dahil hindi kayo nag-iisa sa laban na to. So, ayun, marami pang ating pag-uusapan tungkol sa mental health. Pero sa pagbabalik namin ni DJ Jules ay pag-uusapan pa natin at kung sino man o ang mga nakaka-relate kasi syempre ano, awareness din to sa ating lahat, pero kung sino man ang nakikinig din sa atin ngayon na gusto rin na makalabas ng kanilang gustong isabi o gusto nilang mag-rant.
1: Muli, listeners po kami ni DJ Hannah, yes. Babe.
0: Feel free to comment.
1: Comment.
0: Yes.
1: Kahit kapag nahihiya, mag-message na lang
0: mag-message
1: directly.
0: Mag-message na lang sa ating page. O di man kaya mag-text sa number na naka-flash sa ating screen. Bago tayo magpagpatuloy ano, sa ating pinag-uusapan ngayon, pakinggan nyo muna ang isang kantang tungkol sa mental health. At baka naman, makapag-aangan na ito sa ating mga pakiramdam.
1: Yun.
0: At sa pagbabalik namin, DJ Jules, ipagpapatuloy natin na ang pag-uusapan at pag-uusapan pa natin na tungkol sa Mental Health Awareness Month. Ayun na.

0: So ayun, kami ay nagbabalik muli ni DJ Jules.
1: Yes. Hello at, everyone.
0: Yes, magandang hapon po ulit sa ating lahat. At yun po ang ating kantang napakinggan, no?
1: Parts
0: ito, yan, awareness din yan sa about sa mental health ngayon. At sabi nga namin kanina ay magpapatuloy pa kami sa pag-uusapan namin tungkol sa mental health. At hindi lang isa sa atin ang makaka-relate, kundi tayong lahat, no? Lalo na awareness to sa atin na dahil mental health awareness ngayon ang month of May. Ayun, DJ Jules, ano? So, magpapatuloy na tayo sa ating pag-uusapan tungkol sa mental health. Alam mo, DJ Jules, kung may isang bagay na napakahirap ipaliwanag, yun yung nararamdaman mong bigat na wala naman konkretong dahilan, ano. Yung tipong gigising ka sa umaga, wala naman nangyaring masama, pero wala din na mga problema na obvious, pero yung pakiramdam mong drain ka kaagad pagkakagising mo pa lang sa umaga, yung parang pagod na agad yung katawan mo, at yung pakiramdam mo na parang may kulang, yung parang may mali kahit hindi mo hindi mo maipaliwanag kung ano. Ikaw ba, DJ Jules? Like, may araw na ba na ganun na naramdaman
1: mo? Oo, siguro lahat naman tayo nakaka-experience ng ganun, na parang feeling mo may bigat na nararamdaman kahit wala naman physically, di ba?
0: Yung parang,
1: nasa loob siya, hindi siya nakikita, hindi siya nahahawakan.
0: Kakagising mo pa lang, pero bakit parang napapago na tayo kaagad kahit wala pa naman tayong ginagawa, ganun.
1: At minsan, mas mahirap yun, no? Kesa sa problemang may pangalan. Kasi kapag may pangalan yung problema mo, alam mo kung paano haharapin. Pero kapag hindi mo maintindihan kung ano yung nararamdaman mo, parang ikaw mismo naliligaw.
0: Oo. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Bakit nga ba kasi ito yung nararamdaman ko, na parang bakit nakaka-drain, no? Kaya ang hirap, at ang mas mahirap pa doon, DJ Jules, no? Dahil hindi siya nakikita. Yung ang dali niyang ma-invalidate mismo. Yung mga linyang arte lang yan. Isipan mo lang na maging masaya. O ang dami mong dapat ipagpapasalamat, no? Pero hindi nila alam na kahit gusto mong maging okay, ay kahit anong pilit mo, hindi ganun kadali eh. Hindi mo kayang i-switch on and off ang nararamdaman
1: kasi
0: mo.
1: Kasi hindi yan light na pwede mo i-close at i-off. Ikaw ba, DJ Hannah Babe, naka-experience ka na ba na pagsabihan ka ng ganyang mga
0: gusto mo lang naman sana mag-open up kasi parang nakaka-drain ng lahat.
1: Nakakapagod.
0: Tapos i-invalidate pa yung sinasabi mo na so sa arte-arte lang yan eh. Ang dami mong palusot para lang hindi ka maging okay. Pero ang hindi nila alam ay sobrang bigat na pala ng kilang dadaanan natin.
1: Tama kasi ang mental health, no, DJ Hannah Babe, hindi yan simpleng pagpili lang na maging masaya, no? Hindi mo pwedeng sabihin na gising ako ngayon, masaya ako today, masaya, no? Hindi yan parang ilaw na pwede mong patayin o sindihan kung kailan mo gusto.
0: Yes.
1: Minsan kahit ginagawa mo na lahat, nakikipag-usap ka, nakikipag-socialize ka, wala mabigat pa rin, no? Lumalabas ka, sinusubukan mong magpakatatag, may mga araw pa rin na babalik yung lungkot, yung pagod, yung overthinking, at hindi mo mapigilan, no?
0: Oo, kasi alam mo, DJ Jules, hindi madali. Hindi talaga madali. Yung pilit mong gawin ang lahat para lang maging masaya ka ulit, bumalik ba yung spark ulit sa buhay, sa nararamdaman mo? Pero kahit ano talaga, bumabalik pa rin eh. Yung pagod, yung nakaka-drain sa katawan natin na hindi natin na talagang maintindihan kung bakit nga ba napakabigat, ano. At yung overthinking na yan, DJ Jules, isa yan sa pinakamahirap kalabanin.
1: Tunay.
0: Yung tipong kahit tahimik ang paligid ay ang ingay ng isip mo, no? Paulit-ulit mong iniisip ang mga bagay, mga pagkakamali mo, mga bagay na hindi mo nagawa, yung mga paano kung,
1: what ifs,
0: mga sana, oo, yung mga what ifs natin, hanggang sa mapagod ka na lang kakaisip, pero hindi mo pa rin makuha ang sagot na gusto mo. Diba?
1: Kasi tayo, kahit alam naman natin yung sagot, tinatanong pa rin natin, bakit kaya tayo ganyan, no?
0: Yung alam mong nakuha mo na eh, mo na yung sagot, pero
1: paulit-ulit
0: na tumatanong sa isip mo, bakit nga ba, no? Bakit nga ba paulit-ulit na kumbaga, natalibong lang siya sa isip, ano, parang hindi natin, parang nakuha na natin yung eksaktong point eh, nakuha na natin yung eksaktong sagot para doon, pero paulit-ulit siyang bumabalik sa isipan natin.
1: Pero minsan, hindi lang ito tungkol sa lungkot, no? Mm-mm. May halong takot din. Mm-mm. Takot na hindi mo maabot yung expectations ng tao sa'yo.
0: Oo.
1: Takot na baka hindi ka sapat
0: para sa iba.
1: Takot na baka wala kang patutunguhan. Mm. Diba? Lahat ata tayo naka-experience ng ganyan. Na parang, parang, yung feeling, diba, na ano, yung ano, yung buhay natin, parang race.
0: Oo.
1: Pero sabi ng Bini, ang buhay ay di karera. Karera.
0: Ayun. Pero, alam mo, ano, DJ Jules, bakit nga ba mas iniisip pa natin ang mararamdaman ng iba kaysa sa sarili nating mararamdaman? Ano? Kasi, may ganun din sa akin eh. May point din sa buhay ko na ganun. Na parang, kine-question ko na yung sarili ko. Bakit sila, andito lang sila sa point nila na sobrang saya nila, sobrang
1: successful.
0: Na-achieve na nila yung gusto nila. Pero, naalala ko na hindi naman pala to race eh. Mm-hmm. Hindi pala naman to pauna-unahan kung sino kaagad ang aangat, sino kaagad. Pero, napapaisip pa rin ako eh. Kailan din kaya ako? Mm-hmm.
1: Tapos, DJ Hannah, babe, minsan yung takot na yun, yan yung kakain sa confidence na meron ka.
0: Yes.
1: Yung parang, sisira siya sa kung ano yung binild mo throughout the years eh. No? Yung parang, andito ka na sa taas, like andito, malapit ka na sa taas, pero biglang ano, masisira kasi nga
0: tapos babalik ka na naman sa pinakababa
1: ng day zero ka ulit.
0: Oo, hindi natin maintindihan kung bakit,
1: kasi nagiging mabigat eh, no?
0: Kahit
1: small overthinking everyday, pero pag ipagpatong-patong mo, diba?
0: Sobra, alam mo, napansin ko din yan DJ Jules, na sobrang hirap mong makamit yung confidence na yon, yung tinipon mo yung lakas ng loob mo. Pero sa isang overthink, sa isang pangisipan lang, o sa isang siguro yung maririnig mo sa ibang tao na alam mong mapapadown sa'yo, back to zero ka talaga.
1: True. Tama.
0: Yung pinag-ipon mo yun. Imagine, siguro, kasi hindi naman lahat ay nakaka-ipon ka agad ng lakas ng loob. Diba? Imagine, ilang years, ilang months pa man yan. Tapos, yung
1: isang phrase lang na sinabi ng isang tao, sira agad.
0: Kaya alam mo, sobrang laki talaga ng impact kung ano yung sasabihin mo sa isang tao. Jinx. Kasi hindi mo alam eh, kung ano yung pinagdadaanan sa isang tao na yan. Kaya, alam mo, DJ Jules, kailangan mo talagang hinay-hinay sa kung ano yung sasabihin mo sa isang tao.
1: Be careful of what your words.
0: What your words? Pero hindi nga, DJ Jules. Kailangan talagang maging aware tayo sa lahat ng sasabihin natin dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng isang
1: kahit
0: tao.
1: Kahit gaano pa kaliit sa feeling mo yung sinabi mo.
0: Oo.
1: Para sa ibang tao, napakalaki na yan. May malaking impact yan,
0: yes,
1: para sa kanila.
0: Oo. At alam mong mas masakit pa doon, DJ Jules. May mga taong sanay magpakatatag sa kanilang sarili,
1: true,
0: sa harap ng iba. Pero pag mag-isa na sila, doon nila nararamdaman ng lahat ng sakit at pinagdadaanan nila sa buhay. Yung mga ngiti na ipinakita nila sa atin sa araw-araw, napapalitan naman ng katahimikan. At sa katahimikan na yon ay lumalabas lahat ng pagod nila, lahat ng sakit, lahat ng tanong na hindi nila masagot. Ano? Mm-hmm. Yung mga, alam mo, DJ Jules, may kilala ka bang tao na gano'n na sobrang masaya sila, sobrang masaya siya kapag kasama sa ang ibang tao, pero ang hindi natin alam ay
1: may pinagdadaanan pala.
0: Mm-mm. May kilala ka bang gano'n?
1: Siguro, kilala. Pero, lahat naman ata tayo may kilalang ganun doon. Hindi nagsasabi, hindi nag-open up.
0: Yun ang mahirap.
1: Mm-mm. At doon mo talaga marirealize, DJ Hannah Babe, no? Na hindi lahat ng tao masaya sa panlabas ay okay na sa loob.
0: Yes.
1: No? May mga taong magaling lang magtago. May mga taong kayang magpanggap na okay lang, pero hindi naman talaga, no?
0: Oo.
1: Yung joker talaga, pero
0: yung pwede nang isabak sa larong hide and seek.
1: Oo.
0: Diba?
1: At kasi, minsan, sila pa yung mga nangangailangan ng tulong.
0: Oo. Yung tapos, alam mo, DJ Jules, pansin ko sa mga ganyang klaseng tao, yan pa talaga yung, yung happy pill natin.
1: Oo.
0: Diba? Tapos, sila pa yung unang kakamusta sa'yo, uy, kamusta ka? Diba? Yung parang, may problema ka ba? Kasi, parang, ang saya-saya mo palagi. Pero,
1: tapos, hindi. Lahat tayo problemado, tapos siya lang yung masaya.
0: Oo.
1: Pero ano sa uli talaga siya talaga yung pinaka-problemado no, sa ating
0: yung lahat. Hindi natin alam na siya pa pala yung sobrang dami ng pinagdadaanan bro. Sa araw-araw. Pero in fairness, siya pa yung talagang nagpapasaya sa atin. Yung alam mong nababadrip ka na talaga, pero siya yung magpapasaya sa'yo eh.
1: True.
0: Ano bang meron sa'yo? Bakit ganun ka? Oy, ano daw ako daw from Gerald Alcantara. Siya daw.
1: Happy pill natin yan.
0: Oo. Oh, nag-amin na lugod din. Ata, ay sito na. Kaya alam mo ano, DJ Jules, napakalaga talaga na matuto tayong makinig, ano? Hindi lang sa sinasabi ng tao, kundi pati sa hindi nila sinasabi. Yung mga bigla na lang nananahimik at yung mga unti-unting lumalayo, yung mga hindi na katulad ng dati, minsan yun na yung paraan nila ng paghingi ng tulong. Alam mo, ganun na. Yung mga ibang tao, kapag hindi na siguro nila ma-handle yung ano nila, yung mga problema nila, bigla silang lumalayo. Ano? Yung parang wala silang paalam sa atin na may pinagdadaanan ka pala. Bigla kang lumayo na hindi natin alam. Kaya yun yung mga pinaka nakakatakot din. Ano? Uh-huh. Na experience kung may mga kaibigan man tayong ganun.
1: Kaya naman, kung ikaw yung may pinagdadaanan, no? Gusto naming ipaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa. Kahit pakiramdam mo, ikaw lang ang lumalaban, may mga taong nakakaintindi. May mga taong dumadaan din sa ganitong sitwasyon. At may mga taong handang makinig sa'yo kahit hindi mo pa sila nakikilala.
0: Pareha sa amin ni DJ Jules.
1: Yes.
0: Handa kaming makinig kahit ano pa mga
1: gaya nga ng sabi ko kahapon,
0: yan.
1: Kami ay listeners ni DJ Hanabe.
0: Yes. Kahit anong problema pa man yan, mapa-love, mapa-friendship, mapa-anong problema sa pamilya, sa sarili, handa kaming makinig at magbigay ng advices. Kaya wag na wag kayong mahihiya sa amin na mag-open up.
1: Ayun
0: na may pumasok sa ating programa ngayon. No? Shout out kay Gian Duarte at kay Simon Sipagang. Pero alam mo, DJ Jules, hindi kahinaan ang humingi ng tulong sa ibang tao. Hindi ka magiging pabigat dahil nagsabi ka ng nararamdaman mo. Kundi sa totoo lang, mas matapang pa nga yung mga taong marunong umamin na hindi nila kaya kaysa sa mga taong pilit na kinakaya kahit unti-unti nang nauubos.
1: Yun.
0: Kasi alam mo DJ Jules, mas believe ako sa mga taong kaya nga mag-open up kahit ano. Like, hindi sila nanghihiya o hindi sila natatakot. Kasi alam nilang kahit ano man, kumbaga, yung may mga taong kahit makinig lang sa kanilang problema ay nakakagaan na sa loob nila.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: True kasi DJ Hannah Babe, ang mental health, hindi ito laban na kailangang tapusin mag-isa, no? Ito ay proseso. May araw na okay ka, may araw na hindi.
0: Mm-mm.
1: May araw na akala mo okay ka na tapos babalik ulit, diba?
0: Mm-mm.
1: Pero sa bawat araw na lumilipas, no? May pagkakataon kang mas makilala ang sarili mo, diba? Mas maiintindihan ang nararamdaman mo, diba? Kasi kapag alam mo, may nakita na naman ako sa TikTok, yung pag
0: TikTok Academy talaga to eh.
1: Pag diba? Kinakausap mo sarili mo, mas nagiging okay ka daw.
0: Oh.
1: Ginagawa mo ba yun? Ako lang, kinakausap ko.
0: Siguro coping mechanism yun ng iba.
1: Yes, iba't ibang coping mechanism.
0: Siyempre, iba-iba naman tayong Pero, ngayon ko palang yun narinig ah.
1: Hindi pero kasi ano ba? Iba-iba naman kasi tayo ng coping mechanism.
0: Oh, diba?
1: Kung kinakausap ko sarili ko, hindi kausapin mo din sarili mo.
0: Try nyo. Tapos kasi hindi naman. Kasi may mga taong talagang ganun na imbis na kausapin ng ibang tao, siguro yun yung way nila para para mag-heal yung parts na gusto nilang ma-heal. Pero okay lang naman yun, diba? Kasi kung yun naman talaga yung coping mechanism.
1: Way ko yun eh. Hindi naman.
0: Oo. Hindi nyo naman yung way yun. Uy, inaway na. Hindi, kasi iba-iba naman tayo ng way para i-heal yung sarili natin. Pwede naman yun ganun eh. Kasi kung para sa yun ay comfy ka na ganun yung pag-heal mo sa sarili mo, edi go.
1: Okay.
0: Diba? At sana habang nakikinig kayo ngayon, kahit papaano no, maramdaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Na okay lang nga mapagod, na okay lang umiyak, at higit sa lahat ay okay lang huminto sandali para huminga. Ano,
1: yun.
0: DJ Jules?
1: Dahil minsan, ang pinakakailangan nating solusyon ay hindi solusyon agad, no? Kundi pahinga. Ano ulit ang kailangan natin? Ang kailangan natin, DJ Hannah Babe, ay pahinga.
0: Ayun.
1: Pag-intindi at isang taong magsasabi sa atin ng nandito lang ako, hindi kita iiwan sa laban na to.
0: Pero paano, DJ Jules, kung sabi mo nga yung coping mechanism mo ay...
1: Ay, nakadepende na yan
0: sa... Pakipag-usap mo sa sarili mo. Oh. Eh, sasabihin mo yung sarili mo, nandito
1: yes.
0: lang ako.
1: Hindi naman kailangan na may kasama ka. Pwede yung sarili mo. Tap yourself.
0: Yes. Pero, hoy, wag... baka nang managsumat, nagsugat kit nga. Kuan, kailangan mo yung kalugaringan. Tingnan mo, pagparaka-istorya mo lang yung kalugaringan. That means na iba-iba tayong nang nararamdaman sa sarili natin. Okay. Ano?
1: May nagpapa-shoutout daw. Shoutout nga pala sa nag-iis ng boyfriend ko dyan, si Gian Duarte.
0: Shoutout, Kuya Gian. And shoutout kay Boss Simon C. Pagang.
1: Ayun.
0: Maraming salamat sa pagbibisita sa amin.
1: Ayun.
0: Sa ating comment section ba, kamusta ang inyong mga pakiramdam after sa inyong narinig? Pero bago yun, no? Dahil may kwento tayo ngayon.
1: Ay, may kwento. Siyempre. Yan talaga yung gusto ko. Lagi,
0: may sender
1: every
0: tayo
1: session.
0: Ngayon. Yes, may sender tayo ngayong gabi. Sino kaya to? Ano?
1: Kilala ba natin to, DJ Hannah Babe?
0: Parang kilala ko eh. Kilala mo ba, DJ Jules?
1: Hindi ko ata kilala yan. Ayun, tingnan natin, malalaman natin ngayon.
0: May nagpapa-request, bago tayo magpatuloy, ano, dahil magpapatugtog muna tayo at magpapahinga.
1: Ayun.
0: Nagpapa-request si Kuya Clark, ng pwede daw mag-request ng music? Pwede po.
1: Pwede.
0: Pwede din naman.
1: Anong music sa'yo, Clark?
0: I-comment mo yan. And ano, shoutout kay Ate Jana Merino. Magandang hapon sa'yo, Ayun. Ate Jana.
1: Shoutout.
0: Yun, mahal na mahal ka namin. Idol. nakita ko siya kanina eh. Kala ko siya, ikaw yun eh. Sabi ko, ba't nakaupo
1: ka? Magkamukha kasi. Carbon copy.
0: Siyempre, magkapatid. Pero alam mo, DJ Jules, may magkapatid naman talagang hindi
1: yes.
0: magkamukha. Ayun, nagpa-shoutout na naman si Gian kanina. Nagpa-shoutout siya kanina bago
1: yes.
0: siya pumunta. Let's go daw kay Ronald Chome. Let's go.
1: Let's Ayun. Go.
0: Anong let's go ba yan?
1: Let's go, ano?
0: Magja-jogging ba tayo? Oh yeah. Idol ko to kasi
1: yes.
0: simula nung nag-summer, 'di ba? Nag-jogging to. Ay, ano to? Running, 'yun, running. Grabe sila nila ano, Maximo.
1: Yes.
0: Proud ako sa inyo, guys. Ayun, good afternoon na naman kay Sir Rini Pogi. Ayun. Good afternoon. Lagi tong ano, sumusubaybay sa ating programa.
1: Yun.
0: Galing pa tong Batangas pero taga-Katarman to siya, DJ Jules. Pero doon siya nag-work sa Batangas.
1: Shout out.
0: Ayun, salamat kasi pati yung mga workmates niya ay nakikinig palagi sa ating programa. So, magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na kay Sir Rini. Maraming salamat sa pagsusubaybay palagi sa aming programa. And sa mga workmates mo po, maraming salamat po at magandang hapon. Ayun, pa-shoutout din daw. Pa-shoutout naman kay Angel Tupas Andoy. Ayun, shoutout po sa iyo. Tapos, syempre, si Kuya Mark Cabalandray. Iba talaga basta part ka sa Radyo Bandera. Dere basta-basta mga DJ. Nice, guys. Maraming salamat po, Kuya Mark. Tapos, ang bagulan ni Gerald Alcantara. Din na kasi kami tulad ng dati.
1: Hala. Sino ang pinaparinggan ni Gerald Alcantara?
0: Anong di kami tulad na ng dati?
1: Eto ba yung girlfriend mo?
0: Sino ba? Ikaw ba?
1: O kayo ni Maximo?
0: Alam mo, sila talaga yung mas love team kaysa sa mga jowa nila.
1: Uh-oh.
0: Mas sila pa yung sweet kaysa sa mga jowa nila. Ano ba yan? Kayo ba talagang si Sir Rini sabi niya, ang lalalim daw ng ating pag-uusap.
1: Yun.
0: Siyempre kasi ano po, it's the month of mental health awareness. Kaya
1: yun.
0: Awareness din to sa ating lahat.
1: Yes.
0: Ano, na...
1: Para hindi naman tayo puro jokes, no?
0: Oo, kasi...
1: Magseryoso naman.
0: Pero kahit nag-uusapan tayo ng mental health, nagtatawa pa rin kami. Siyempre, kasi positive...
1: Good vibes lang.
0: Yes, lagi kami nga may positive minds ni DJ Jules kahit papaano. At kahit gano'ng kahirap ang buhay, siyempre, laging positive.
1: Patuloy lang ang laban, everyone.
0: Yun. May magpapa-shoutout. Oh, let's go, Jesse West. Shoutout, Kuya Jesse.
1: Shoutout, Kuya Jesse, to my favorite kuya out there.
0: Yun, shoutout.
1: Siya muna yung favorite ko kasi wala yung isang kuya.
0: Ah, siya daw muna. Oh, kakasabi mo. May nagtanong nung una, sino ang favorite mo? Si Kuya Jesse o si Kuya Justin? Ngayon, favorite muna niya si
1: wala,
0: Kuya Jesse.
1: Wala po.
0: Wala daw po. Pero dahil si Kuya Jesse lang atang nag-comment ngayon, siya muna ang favorite.
1: Yes.
0: Ayun. Shoutout sa'yo, Kuya Jesse, at good afternoon.
1: Yun.
0: parang di ko na siya nakikita.
1: Yes, nasa kalbayag na siya.
0: Ayun, ano. And ano, tumawa si, ano, si Gerald Alcantara. Bakit ka natatawa? Totoo ba na mas love team kayo ni Maximo kaysa kay, ano, sinong jowa niya? Ah, wag na mag-drop name. Ayun, may nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Sir Mark. Sir Mark. Kuya Mark.
1: Sino si Kuya Mark?
0: Ang daming Mark.
1: Ang daming Mark.
0: Naniniwala ko na si Mark ay tahimik lang.
1: Kaya nga.
0: Uy, andito ang parang... best friend mo. Hi po, from Riani Angel Cornico.
1: Yay! Adi my best na, friend.
0: Adi na agurang. Ay, hindi.
1: So,
0: joke
1: for
0: lang.
1: The information I of everyone, you. May friend po kami na naunang mag-legal age.
0: Hindi
1: no?
0: Nga namin alam.
1: Oh, oh.
0: Bakit ba nauna siya?
1: Yes.
0: Kami ay 17 years old pa lang, yes. Samantala siya ay 18 na.
1: Yes.
0: At magna-19 na ngayong taon. Sabi pa nga namin, uy, pwede ka na mapriso. Uy, happy birthday. Happy birthday, tapos na. Parehas kaming April, ah. Yes. Parehas kaming April. Happy birthday sa atin nung nakaraang buwan na yon. And hello, miss ka na namin. Uy, magpapakitain siya sa kuan, sa Capitol.
1: Yes.
0: Yes, na-miss ka na namon. At ayun, no? Sa pagbabalik namin,
1: muli?
0: Kauyam. Nauyam siya. Kaya ano nauyam ka? Ha?
1: Pwede po mag-request ng music. Okay, yes. Clark, kanina pa. Ano ang oo, request mo?
0: Kanina pa yun siya nagpa-request. Di man naglalapag.
1: Oo, oo. Sige na, Clark. Oo.
0: Nano nga ni nga music? Pwede pa, na nga ni.
1: Pa-upro ko nito namon din eh.
0: Ano, Clark Colin Ruminis, nano ba ito nga music, ha?
1: Okay.
0: Sorry po ang kukulit namin. Ganun talaga kami.
1: Yes.
0: Wala talagang tigilang tawanan.
1: Ay, eto po. Shout out, bossing, kay Kuya John Bert. Yan ang parcel delivery ko every
0: uy,
1: morning.
0: In fairness, ha? Pati si Kuya Ryder nagpapa-shout
1: out. Yes. Sinabihan ko sila kanina.
0: I joke. Hehe, love you po. Love you. Namingaw na kami sa imo. Hain yes. Ka na daw. Yan na. Nagkinain ba yun siya? Ambot ko. Hain na ba yun siya na? Kunta, okay ka lang. Ano na itong game request, Clark, para makalapag na kahit
1: para
0: music.
1: Para makaano na tayo.
0: Yes, dahil sa pagbabalik namin.
1: Yes.
0: Ikakwento namin ang isang kwento tungkol sa mental health.
1: Yes.
0: Sino kaya ito? No?
1: Yes. Curious na rin ako. Nag-name drop ba siya this time?
0: Yes, or nag-name drop. Yes.
1: Ang tatapang talaga ng mga sender
0: and
1: natin.
0: Ano ah, FYI, girl na naman siya.
1: Girl na naman.
0: Oh my God. Uy, ano, pansin ko sa mga sender natin, DJ Jules, no? Simula nung ano, nung wala pa si DJ Jules dito, nung ako pa lang dito mag-isa, yung mga sender ko palagi, laging babae. Siguro, hindi naman kasi siguro, hindi ko naman sinasabing hindi kaya mag, ano, mag-share ng story ang mga kalalakihan, pero siguro kasi, ano, natatakot, nahihiya.
1: Vulnerable.
0: Pero alam nyo guys, ano, pwede kayong mag-share ng story nyo. Kahit hindi kayo mag-name drop.
1: Yes.
0: Kahit hindi kayo mag... Kahit ano pa man yan. O kahit sabihin natin mag-name drop tayo, pero sabihin na lang natin sa pangalan gusto mo.
1: Yes.
0: Diba? Para, ano, baka makarelate ang ibang tao.
1: Yes.
0: At maka, maging awareness ito sa ibang tao. Sa kung ano man ang pinagdadaanan nyo, diba? Kasi kami nga ni DJ Jules, handang makinig palagi. Ano nga ba yung tagline natin for this, ano...
1: A positive mindset comes with a positive life.
0: Ayun. So, yun po ang tagline natin. Kaya huwag niyong kakalimutan. Ayun, palagi yun, no? Kaya programa namin ni DJ Jules, lagi kaming may tagline.
1: Yes.
0: Si DJ Jules lang naman ang marunong gumawa ng tagline dahil minsan ako ay sabog. Asan na kayo?
1: Si Clark. Okay, pag hindi ka pa mag-send ng music, Clark, kami ay mawawala.
0: Tinakot. Pero hindi, ano nga ba talaga yung gusto mong ano?
1: Feeling ko mahilig to si Clark sa OPM eh.
0: Oo, ano
1: OPM.
0: Ka? Oo, kasi pansin ko din.
1: Siya lagi, lahat ng AirPods ni Clark sa lahat na, sa ano, sa whole school year na wala. 10 pairs of ano.
0: Legit ba yan?
1: Laging nako-confiscate.
0: Kayaman mo man, mana. Oo, laging ang nako-confiscate yung ano niya. Oh, shout out kay ano. Na laging kinoconfiscatean. Ano, mauna itong kay di ka naghihinay. Kakulap pagod niya pag inkoconfiscatean siya, no? Like, okay, sige, hatag ko sa'yo. Bahala.
1: Tapos mangutan na.
0: Mabungot na lang siya sa'yo nga AirPods. So, ade.
1: Mangungutan na pa siya. Kailangan pati abutangan.
0: Oo, lagi nga yun. Kaya na, no, karek mo, butangan, bayaan mo. Ako yan lang, mga AirPods la. Bago lang ni Gerald Alcantara, true. Nano an true. Kaya ni best friend latin niya si Kuan.
1: Ay, nako kayong dalawa.
0: May ano pa ba kayo? May gusto pa ba kayong sabihin dahil kami ay magpapahinga muna?
1: Yes.
0: Dahil pagod ng aming mga pangakakatawa.
1: Wala na talaga. Tayong ginawa kung dito tumawa eh.
0: Ano ba 'yan? Seryosong topic 'to pero sige tawa.
1: Nala daw.
0: Wala na kasi ayun no, so hindi na nagparamdam si Sir Clark. Okay. Asan na kaya si Kuya Clark? Baka nag ML na ulit. Ayun. So sa pagbabalik namin ni DJ Jules, ikukwento natin ang istorya ng isang babaeng nakarelate ng mental health awareness ngayong buwan. At bago tayo magpatuloy no sa istorya natin ngayong gabi, o sa kwento natin ngayong gabi, pakinggan niyo muna ang kantang 'to.

0: ano? Yun, so, so bayan na naman. Kami ay nagbabalik muli ni DJ Drew.
1: Kahit nagtagal, kami ay bumalik.
0: Ayun, pasensya, akala ko hindi na kami babalik. Medyo tumagal. Pero ayun, nagbabalik kami ulit ni DJ Jules. Pero bago tayo magsimula ulit, ano, DJ Jules, time check muna tayo.
1: Ay, time check.
0: Ayun na. Ang oras natin ngayon, mga ka-truth seekers, ay 6:27 PM ng gabi. At ang oras na ito ay hatid pa rin sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap syempre sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. Ayun, may nagkakape ba kapag gabi? Ikaw ba, DJ Jules? Nagkakape? Nagkakape ka ba kapag gabi?
1: Hindi ako napinapakape ng mama ko. Ayun. Kasi hindi daw tutubo.
0: Hindi nga tumubo. Ay! Hindi. Pero oo, totoo yun. Mas okay pa yung gatas.
1: Yes.
0: Pero yung gatas, mapapatulog ka yes. naman. Kasi ano eh, pangpatulog daw yung gatas. Ano bang meron kasi sa gatas? Ano, hindi ka pala nagkakape. Simula nung ano? Simula kahit ngayon na nagtanda.
1: Ano, noon sabaw-sabaw lang.
0: Sabaw-sabaw?
1: Sabaw lang ng kape.
0: Ah, okay.
1: Yes.
0: Sabi ko, anong sabaw-sabaw lang? Sinasabaw mo yung kape?
1: Yes.
0: Dati nung bata ka, yes. no? Pero ngayon, natumanda ka kasi syempre, tumatanda na tayo, tapos nagpipiraw. Nagpipiraw.
1: Nung mga times na, hindi ako mahilig magkape.
0: Kahit nung nag-research tayo,
1: yes.
0: wala kang tulog na.
1: Kahit tanongin mo mga research groupmates ko, hindi ako nagkakape. Wow. Matcha lang.
0: Matcha lang. Yan lang, pampatay. So, hindi siya nagkakape. Yes. Grabe naman. Ilang araw kayo nun walang tulog kasi...
1: 1 week, hindi kami natutulog.
0: Grabe, idol ko to eh. Grabe to. Kahit mag-cram to, guys, kinabukasan tapos niya kaagad yan.
1: Siyempre naman.
0: Pero walang tulog. Pero walang tulog yan. Simula siguro, pag uwi namin galing eskwelahan, hanggang sa mag-umaga yan, kinabukasan... Matapos niya lang yung deadline na yan. Ako, sige lang, kaya pa naman hanggang kaya pang ano, magmakaawa sa teacher. Uy, pero di ah. Uy, kasanayan na kasi namin na mag-cram. Sige, bukas na yan hanggang sa halak ka.
1: Ayun wala na.
0: Uy, ayun. Ay, si Denver. Ayun, nagpapa-shoutout si Denver.
1: Shoutout si Denver.
0: Dulay.
1: Denver Dulay.
0: Oh, si Denver.
1: Ah, hello.
0: Yun, shoutout sa'yo. Shout out.
1: Shout out.
0: Kamusta ka na?
1: Yes.
0: Dada sa Lawang. Inuli ka sa Lawang, mana. Naka-istorya sa comment. Inuli ka ba sa Lawang? Uy, si Kwan Liwat, diba? Classmate, taga-Lawang. Oh, diri, tagalas na ba siya?
1: Sino?
0: Si Ronato.
1: Ay,
0: nabay. Shout out sa kanina. Okay, shout out sa him.
1: Yes.
0: Kung nangingimod ka man.
1: Oh, yes.
0: Shout out din dahil ano, naki-shout out si Denver Dulay. Shout out din sa mga nakikinig sa atin sa Lawang.
1: Yes.
0: Kasi marami din ang nakikinig natin na
1: mapanas talaga man na Roncam.
0: Ay, taga-mapanas siya. Taga-mapanas ka, pero naman kay Dulay ka. Di ba mga taga...
1: Nagbuot.
0: Di rin man na. Ang mga Dulay kasi taga-Lawang. Paano ka naingat to sa mapanas man na? Mapanas talaga man na Roncam. Okay, sorry. Shout out sa mga taga-mapanas.
1: Uy, my best friend, Angelian. So happy for you, Cindy. Oh, thank
0: ako
1: de, you.
0: Ako, dire ka malipay para sa ako.
1: No, ako lang.
0: Direct, shout out sa MK. Malipay
1: shout
0: ka
1: out kay Angelian.
0: Uy, anong Cindy? DJ Jules ka.
1: Ay, sorry.
0: Happy daw siya sa'yo.
1: Yes.
0: Para sa'yo, DJ Jules. Pero hindi ako makikipag-shout out. Hindi ako makikipag-shout out dito. Kasi kay DJ Jules lang siya masaya, guys. So, hindi ko siya kilala. De joke lang. Magandang gabi sa'yo, Angelian. And shoutout din po sa mga taga-Mapanas dyan. Lalo na kay, ano, taga-Mapanas din kasi si Kuya Chad. Ayun,
1: yeah.
0: Yung isa din dito sa, ano, sa kasali sa Radyo Bandera. At mamaya after sa ating programang Truth Unfiltered, abangan nyo din ano ang programa ni DJ Keno Chinito. Ang programang Love Retro. Love Retro ba yon? Basta yon.
1: Yes.
0: O mag-abang kayo sa kanila dahil ang kanilang programa ay tungkol sa about sa love.
1: Ay, yun talagang gusto ko. Love Retro.
0: Ano, nag-a-advise din sila at nakikinig sa mga sender natin dito sa Radyo Bandera. Kasi marami ang nagsisend dito ng kanilang mga sariling

0: na ano, iba.
1: Nagaharayon ng istorya. Yes. Nangyato na kami kanina sa Lauang, sa, yes, Mapanas. So, ano, yung kanina ngang sinabi namin, no, meron tayong storya ngayong gabi. Na isa rin sa nakarelate sa, about sa mental health awareness ngayon. Kaya papakinggan natin ang kanyang kwento. Kasi balita ko rin ay matagal-tagal niya daw na itong kinikimkim sa kanyang sarili. Ano kaya yan? Kaya handa kaming makinig ngayon ni...
0: Simulan mo na, DJ Hanabe!
1: Handa kaming makinig ni DJ Jules at bigyan ka na nga advice. Yun. Maano, DJ Jules, may isang tao na ang pangalan ay Eliam.
0: Eliam? Ganda, yes, naman ang pangalan
1: siya
0: na yan.
1: Siya si Eliam.
0: Cinderella.
1: And alam mo, ano, DJ Jules, kilala siya bilang masiyahing tao, palangiti, at laging puno ng energy. Yung, alam mo nga, ano, hindi maubos-ubos ang energy.
0: Parang ako ba?
1: Oo, yung parang, kailan ka ba mapapagod, be? Yung ganun siyang type na tao na yon na... At laging, ano, siya yung tipong kahit pagod na sa buong araw ay, ano, kapag nakausap mo siya, parang gumagaan lahat, DJ Jules. Ayun. Siya yung tipong kaibigan na kahit pagod ka na sa buong araw mo ay masaya pa rin kapag siya ang kausap mo.
0: Yun.
1: Parang siya yung kaibigan na hindi nauubusan ng kwento.
0: Storyteller.
1: At, hindi nauubusan ng tawa. At hindi kailanman nagpakita ng kahit anong bigat sa buhay.
0: Pero ang hindi alam ng lahat, si Elia matagal ng pagod. Hindi yung pagod na kaya mong mawala sa isang tulog, kundi yung pagod na kahit matulog ka, dala mo pa rin pagising mo. Yun. Yung tipong kahit wala namang nangyayari, pakiramdam mo ang bigat-bigat ng dibdib mo. At kahit anong gawin mong pilit para sumaya, may kulang pa rin.
1: Ano kaya yung kulang ngayon?
0: Malalaman natin.
1: Ano? At alam mo, DJ Jules, araw-araw, gigising si Elia na parang may laban na agad siyang kailangang harapin, ano? Hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili niyang isip. Overthink, kumbaga. At minsan, bago pa siya bumangon, iniisip pa niya kung paano niya kaya itatago yung nararamdaman niya. Kung paano siya magpapanggap na okay sa ibang tao.
0: Ayun, no, minsan hindi tao yung kalaban natin, hindi bagay, kundi
1: ang isip,
0: sariling isip natin. So sa school, siya pa rin si Elia, yung masayahin, yung laging may joke, yung tipong kahit tahimik ang grupo, siya ang bubuhay ng usapan. Siguro si Elia yung rason kung bakit napapagalitan tayo, no, tapos biglang papagalitan ng ano, ng teacher kasi ang ingay.
1: Kasi sobrang ingay, no.
0: At tuwing may magsasabi sa kanya ng ang saya mo naman palagi, ngingiti lang siya. Pero sa loob niya, may isang tanong na paulit-ulit, kung alam mo lang. Ayun, may tanong pala lagi si Elia na kung alam mo lang.
1: Ano kaya yung kung alam mo lang?
0: If only you know, in English.
1: In English mo lang. Pero hindi, kidding aside, ano kaya yun? Ano kaya
0: malalaman natin yan, DJ Hanabe?
1: Ano kaya yung mabigat niyang ano, nararamdaman? Ano? At alam mo DJ ano Jules, may mga gabi na uuwi siya, hihiga sa kama at doon pa lang ilalabas ang lahat.
0: Yun pala.
1: Yung mga ngiti na ipinakita niya sa buong araw, napapalitan ng katahimikan pagka-uwi niya. At sa katahimikan na yun, parang mas lalong lumakas ang ingay sa isip niya na pagod na ako. Bakit ganito ang nararamdaman ko at ano ba ang mali sa akin?
0: Ayun. Sinubukan niyang magsabi. Minsan, may isang gabi na naglakas loob siyang mag-message sa isang kaibigan niya. Pwede ba kitang makausap? Hindi kasi ako okay. Ay, buti naman nagsabi siya, no?
1: Oo. Pero ano kaya ang reaction ng kaibigan na yon? Kasi kilala siya. Kilala si Elia bilang masiyahin. At parang hindi masabi-sabi kung ano nga ba, may problema ka ba? May problema ka pala. At ilang minuto siyang nakatitig sa screen, ano? Naghihintay. Pero ang reply lang na nakuha niya ay, wait lang ha, busy ako ngayon, mamaya na.
0: Ayun. At doon, unti-unting bumalik yung pamilyar na pakiramdam. Yung pakiramdam na parang hindi siya importante, hindi siya mahalaga, parang mas okay na lang na manahimik. Kaya simula noon, hindi na siya nagsasabi ulit, hindi na siya nagkukwento.
1: Kaya ano, alam mo, importante talaga na kahit pakinggan lang natin ng konting, kahit konting oras lang naman kasi yan
0: eh. Aside muna,
1: oo,
0: no?
1: Oo, kasi kumbaga yan, andyan lang yan ng mga bagay na yan, pero yung pakikinig sa gustong isabi sa kaibigan mo, maglalaan at maglalaan, yes, ka dapat ng oras.

0: Kaya yun, at doon na nga niya sinabi. Kaya simula noon, hindi na daw siya nagsabi ulit.
1: Mm.
0: At mas lalo niyang ginalingan ang magpanggap.
1: Ay.
0: Ayun. That mas lalo niyang pinalakas yung image niya bilang okay lang palagi.
1: Ayun.
0: Hanggang sa pati siya, hindi na niya alam kung anin yung totoo.
1: Ayun. So kahit siya, hindi niya na alam kung ano yung tunay o hindi.
0: Oo.
1: No? Isang araw, habang nasa klase, bigla na lang siyang natulala. Ayun. Hindi siya makafocus. Parang ang daming nangyayari sa isip niya na hindi niya makontrol. Bumilis ang tibok ng puso niya, nahihirapan siyang huminga. At hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit kaya, no, TJ Hanabib?
0: Kasi siguro, alam mo, sa sobrang papagpanggap na niya, hindi na niya na, ano,
1: nakokontrol kung ano yung nararamdaman
0: niya. Emotions niya, oo. At ayun na nga, lumabas siya sa classroom nila. Umupo siya sa isang sulok at doon siyang tuluyang bumigay.
1: Ayun, umiyak.
0: Tahimik siyang umiyak, DJ Jules. At for the first time, umiyak siya sa labas.
1: Ay, salamat.
0: Ay, salamat.
1: Ay, salamat, umiyak siya.
0: Umiyak siya. Walang nakakaalam, walang nakakakita, walang nakakarinig. Alam mo, DJ Jules, umiyak siya for the first time sa labas. Pero, pumunta siya sa isang sulok na walang makakakita sa kanya.
1: Umiyak nga siya, pero wala pa rin nakakakita
0: sa kanya. Oo, kasi ano, hindi na niya kinaya ang naramdaman niya. At habang nandun siya sa classroom, pumunta siya sa isang lugar talaga na walang makakakita sa kanya dahil natatakot siya ulit ma-invalidate.
1: Ayun.
0: Ayun na.
1: At sa gitna ng kanyang pag-iyak, may isang taong lumapit. May lumapit naman pala.
0: Oh.
1: Si Mara. Ayun. Hindi sila sobrang close, pero napansin siya nito.
0: Alam mo, DJ Jules, sa kung sino pa talaga ang ano,
1: yung hindi mo ine-expect,
0: oh, oh,
1: no?
0: O hindi mo naman talaga close, sila pa yung concern.
1: Yes.
0: Diba? Kasi may sabihin natin, may mga kaibigan tayo, may mga kahit ilang friends pa yan na close natin pero hindi naman observer, pero may isang tao talaga na hindi naman natin nakakausap sa araw-araw, napapansin lang natin pero quiet observer.
1: Yes.
0: Diba?
1: Lahat tayo may ganyan, no?
0: Mm-hmm.
1: So yun, umupo si Mara sa tabi niya. Hindi siya agad nagsalita, hindi siya nagtanong, hindi siya nagbigay ng advice. Nandyan lang siya.
0: Ayun,
1: no?
0: Na.
1: Sometimes kasi, DJ Hanabib, no, yung pinaka-comfort sa lahat ng comfort ay hindi yung makikipag-usap, hindi yung ganito,
0: magbibigay
1: ganyan.
0: Magbibigay ng comfort.
1: Oo, minsan talaga, yung comfort is tatabi ka lang, di ba? Tatabihan mo lang siya, gagawin. Hindi ka kailangan magsalita.
0: Salita. No? Yung ma-feel lang ng ma-feel lang ng isang tao na
1: andyan ka. Yun.
0: Mm-hmm. At yun na nga, hanggang sa unti-unting nang nagsalita si Ella. Kasi ano, si Elia pala, sorry. Siguro kasi na-feel niya yung comfort, yung ano, na-feel niya na ano,
1: kalmado.
0: Na oo, ma-feel niya na ano, at safe siya.
1: Yes.
0: Safe siya sa tao na yan.
1: Yes.
0: Walang salita kung kahit ano.
1: Yes.
0: Bigla na lang siya. Na parang yung sarili niya nga, body mismo ang nagbigay ng sign na
1: nag-give
0: ilabas
1: in
0: mo na.
1: Yes.
0: Kasi alam mo nga, safe ka sa taong to.
1: Yes.
0: Ayun. At ayun, no?
1: Ang sinabi ni ano ni Elia, no?
0: Sabi ni Elia, hindi ko na alam.
1: Ayun.
0: Pagod na ako. Pero hindi ko alam kung bakit.
1: At sa unang pagkakataon, may nakinig, no?
0: Ayun.
1: Hindi siya pinagsabihan, hindi siya in-invalidate. At mas lalo, hindi siya pinilit maging okay. Sabi nga sinabi natin kanina, no? It's okay not to be okay. Ayun. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat, nandito lang ako.
0: Ayun. At doon na DJ Jules, no? Doon niya naramdaman yung bagay na matagal na niyang hinahanap.
1: Ano
0: yung pakiramdam na hindi siya nag-iisa.
1: Ayun. Hindi tayo lahat nag-iisa, no?
0: Mm-hmm.
1: Hindi agad nawala ang sakit, hindi agad gumaan ang lahat. Pero sa sandaling yun, may nagbago, no?
0: At
1: kasi hindi naman bigla-bigla pag i-comfort ka, uy, okay na ako, hindi na ako magiging sad bukas, no?
0: Yun, yung mga ganun na bilis, mabilis ang maging okay, yun na talaga yung papansin.
1: Yes.
0: Diba? Kasi hindi madali maging okay ka agad. Lalo na yung, yung matagal mo ng kinikimkim. Yun talaga yung siguro ilang oras mong mafe-feel bago ka maging okay ulit.
1: Yes.
0: Or hindi naman magiging okay totally, pero nabawasan
1: yes.
0: yung pain. At yun na nga, no? Unti-unti natuto si Elia.
1: Ayun.
0: Natutong magsabi, natutong humingi ng tulong, at natutong tanggapin na hindi niya naman pala kailangan kayanin ang lahat mag-isa.
1: Yun, buti naman. Dahil sa huli, hindi siya mahina dahil nahihirapan siya. Kasi nga, tao lang siya.
0: Yes.
1: At minsan, ang pinakamalakas na bagay na pwede mong gawin ay aminin na hindi ka na okay.
0: Yun. Tama at naman, no? Ano, alam mo, DJ Jules, at maglakas loob na magsabi ng
1: kailangan ko ng tulong.
0: Ayun. Kasi ano, DJ Jules, alam mo, sa narinig kong ano niya, narinig kong storya kay Elia, natutunan ko na, ano, kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan mo, kahit na feel mo na yung invalidation sa ibang tao, okay lang din naman pala na magiging ng tulong sa ibang taong alam mo nga kayang makinig sa'yo.
1: Yes.
0: Yung alam mong wala namang, kahit hindi naman siya magsabi, hindi siya magsalita, hindi siya ano magbibigay ng advice, hindi ka yayakapin, basta alam mong nandyan siya.
1: Yes.
0: Alam mong nakinig siya sa kung ano ang gusto mong iparinig sa kanya. Mm-hmm. Kasi yun lang naman yung kailangan natin eh.
1: Yes.
0: Yung may makikinig sa atin.
1: Kahit hindi ka pagsabihan mo, kahit walang words.
0: Oo.
1: Basta may nasasandalan ka lang, kasi, alam mong may nakikinig sa'yo.
0: Kasi alam mo, DJ Jules, yung body natin mismo ang makaka-feel na safe ka sa tao
1: yes.
0: na yun.
1: Yes, oo, tunayan.
0: Oo. Kahit wala nang sabihin, wala nang salita.
1: Yes.
0: Bigla na lang lalabas yung emotions mo kasi alam mismo ng katawan mo na safe ka.
1: Yes.
0: Safe place mo to. Na kaya siya lumapit kasi para isabi mo ang lahat ng gusto mong
1: yes.
0: sabihin. Partida, pumunta siya sa isang sulok na
1: yes.
0: walang makakakita sa
1: pero kanya. Nahanap pa rin siya ni Mika. Ni Ma.
0: Ba yun?
1: Basta, lumapit sa kanya.
0: Hala, Lilima, Mara.
1: Si Mara pala.
0: Mika.
1: Si Mika.
0: Naalala mo na naman yung storya nating Mika kahapon.
1: Si Mika ba yun?
0: Okay, oh,
1: sorry
0: iba naman
1: guys.
0: Yung Mika yung naalala. Ta. Kila ko daw ito. Ciao. Kao na doon niya si Mika ng kuan. Okay, so okay. Ano nga ba ang ano natin?
1: Ano nga ba ang take away natin for today, DJ yeah. Hannah babe?
0: Ang take away natin for this story for tonight ano. Sabi pa nga ni DJ Jules, it's okay not to be okay. At ano, okay lang din naman pala na na isabi ang gusto mong sabihin sa isang tao.
1: Yes.
0: Pero wag kang mawawala ng pag-asa kahit na na-invalidate ka sa ibang tao. Na ano, nung una, nag-try ka nga mag-open, pero sa maling tao mo
1: yes.
0: na i-open. Na wala pa lang ano na hindi pa lang nakikita ang halaga mo.
1: Yes.
0: Pero may dadating at kumbaga parang anghel siya sa galing sa langit.
1: Yes.
0: Na siguro naramdaman niya na kailangan mo nang masasandalan. Ano, bigla na lang talaga silang lalapit at
1: pero Olino, crying is never a sign of weakness.
0: Yes.
1: Rather, it is a sign for help.
0: Yes, ayun na. At ano nga ba ang ating tagline for tonight, DJ Jules?
1: It's okay not to be okay.
0: Ayun. May ano pa ba tayo? May kung syempre may
1: baka may mga nagpapa-shoutout. Comment naman kayo diyan, guys.
0: Mag-ask tayo sa kanila.
1: Ayun.
0: Ano nga ba ang mga reaction nyo sa kwento ni Elia ngayong gabi? Dahil lakas loob siya nga
1: nagkwento
0: sa atin, ipahayag ang kanyang kwento sa atin, ano, DJ
1: yes.
0: Jules. At alam mo, hindi madali yan.
1: Yes.
0: Hindi madali magpahayag ng isang
1: yes.
0: kwento. Lalo na about sa mental health. Dahil siguro ngayon naman ay mental health awareness, it's time naman siguro muna na pakinggan ang mga taong kailangan pakinggan.
1: Yes.
0: Dahil hindi natin alam na marami na pala ang mga taong naapektuhan at kailangan natin na pakinggan.
1: Yes.
0: Kasi alam mo, DJ Jules, ang kailangan lang naman talaga nila is pakinggan sila.
1: Yes.
0: Yung mafe-feel nila na kahit wala kang sabihin, kahit wala kang gawin, basta mafeel lang nila na andyan ka. Ilalabas nila ang gusto nila nga sabihin sa'yo. Kaya sa mga nakikinig ngayon, no? O sa mga tagapakinig natin palagi sa ating programa, huwag na huwag kayong mahiyang mag-chat sa ating page o mag-text na naka-flash sa ating screen at ipahayag ang inyong mga sariling kwento. Yes. Dahil kami ni DJ Jules ay handang makinig palagi sa inyong mga problema sa buhay. Ayun. So, may sasabihin ka pa ba, DJ Jules?
1: Ay, wala na. Busog na ulit ako ngayon.
0: Busog na busog ulit tayo sa ating mga kwento ngayon, no?
1: Yes.
0: At ayun. So, kamusta naman kaya ang ating mga tagapakinig ngayon?
1: Kailan uli tayo babalik, DJ Hanabe?
0: Ayun. So, hanggang Thursday lang po kami, ano? Dahil...
1: Kailangan mag-beauty rest.
0: Yes. Magpapahinga muna ang mga magagandang DJ. Yes. At sa pagbabalik namin, babalik kami ulit next Monday.
1: Yes.
0: And abangan nyo palagi ang aming programa from Monday to Thursday. Dahil may 3 days beauty rest kami ni DJ Jules. Syempre, hindi dapat
1: dahil
0: may pahinga.
1: Sasandal muna kami.
0: Sasandal muna kami sa aming mga sandalan.
1: Yes.
0: Yun na. Sino kayang sandalan ko? Ay, wala kasi dito yung sandalan ko eh. Pero alam nyo, sobrang nakakatuwa tong programang to. Marami tayong matututunan.
1: Yes.
0: Hindi lang tayo nakikinig, kundi pati kapat, yes, alam nyo guys.
1: Pero alam mo ba, DJ Hanabe, parang nagkukwentuhan lang tayo, pero may camera.
0: Oo,
1: parang nakakaabala nga kayo sa amin.
0: Parang nakakaabala daw kayo. Huwag na kayong manood.
1: Uy!
0: Hindi, joke lang yun. Siyempre, syempre, gusto namin na i-share namin yung mga thoughts namin sa inyo. O kung ano pa man yung gusto. Lalo na kasi mga listener kami. Good listener kami ni DJ Jules. Kahit nasa eskwelahan kami, mga listener kami.
1: Yes.
0: Pero dahil nangangaturog, pag-teacher na nagbabaga.
1: Listeners dito sa classroom hindi.
0: Listeners dito sa school, tulog. Ay, joke lang ha. Uy, good listener din kami sa ano. Pero
1: syempre naman.
0: Pero dahil pag yung babanungan si teacher, nanad to miss. De, joke lang. Ayun. May miss ko ng school.
1: Aww, ayoko pa.
0: Hindi namin alam. Pero,
1: let's enjoy the summer vibes, guys.
0: Pero, DJ Jules, ang tanong, bago tayo matapos dahil may 10 minutes pa tayo. Ang tanong, makikita ka pa ba namin kahit may klase na tayo?
1: Magandang tanong yan Ikaw ba, makikita ka pa rin ba?
0: Siyempre, makikita nyo pa rin ako.
1: Ang galing naman yan.
0: Dahil multitasking
1: tayo. Multitasking pa
0: tayo. Huh? Ay, sorry. Ayun, multitasking tayo, syempre.
1: Yes.
0: Kasi, ano ba?
1: Kasi magaganda tayo.
0: Hindi, sanay tayong
1: nag-multitask.
0: Nagtutunga-tungas at mga nagtutunga-tungas at mga kuan-permis sa aton mga sa mga oras naton. Kita nga ni. Hindi, pero ako, guys, huwag kayong mag-alala dahil kahit bumalik na ang aming klase, masusulyapan niyo pa rin ako.
1: Ikaw lang.
0: Kasi hindi tayo sigurado kay DJ Jules. Ikaw ba, DJ Jules?
1: Ay, syempre naman, ayoko namang maiwanan si DJ Hannah, babe, mag-isa dito
0: yan
1: sa studio.
0: Baka kausap ko na naman ng sarili ko.
1: Yes.
0: Hala, siguro gininumaw na ha. Hindi, ayoko din na syempre, teamwork to.
1: Yes. Yeah. Teamwork makes the dream work.
0: Yes, ayun, may tagline na naman tayo. Ano ba yan? Syempre, gusto namin na mapasaya kayo palagi.
1: Yes, syempre
0: kaya,
1: naman.
0: Kaya, sa pagbabalik, kahit bumalik na yung aming klase, So, kahit bumalik ng ating klase, masusulyapan nyo pa rin kami.
1: Yes.
0: Syempre, hindi titigil ang aming programang Truth Unfiltered. Walang makakapigil.
1: Yes!
0: Diba?
1: Yes!
0: Kaya namin yan ma-multitask. Doon pa nga lang sa eskwelahan, wala pa ta. Marami na tayong minumultitask.
1: Yes.
0: Ito pa. So, easy na to sa amin. Easy! Di ka lang, masugad ang mga viewers, di na ka magpa-emote sa pag bumalik na klase talaga nga. Syempre, may mga chismosa kasikit na nag-aabang sa permi, kaya di mapalugi sa mga chismosa.
1: Yes.
0: Diba? Sino ba itong mga chismosa, dida? Okay, so we still have 10 minutes. May mga tanong pa ba tayo?
1: Baka may mga tanong pa na bumubulabog sa mga utak nyo. Just comment down
0: kayong
1: below.
0: Huwag kayong mahiya.
1: Yes.
0: Kasi may nanonood pa sa atin, no? May nanonood pa sa atin. Huwag kayong mahiyang magtanong, guys.
1: Huwag mahihiyang magtanong.
0: Huy! Uy, huwag yan kasi hindi tayo sponsored dyan.
1: Ay, nakapirate pala tayo.
0: Baka hanapan kita. Sugod na, no? Ay, nagamit kami siya. De, joke lang. We love Right Med.
1: Yeah.
0: Nag-name drop Logod. Uy, ano ba? Ano ba? Ano, ako? Hala ka. Hindi ko naiisip yung problema. Ako ah.
2: Okay lang yan.
0: Ano?
2: Mas mabuti okay na wala tayong problema.
0: Hindi, kasi syempre, tungkol nga sa ating pinag-usapan niyo yung gabi, no? Tungkol sa mental health. Ako, alam mo, ano, DJ Jules, yung coping mechanism ko sa mga pinag-iisip ko palagi, alam mo yung coping mechanism ko? Ano? Pumunta sa dagat. Ayun, talaga, promise.
2: Tambay talaga, no?
0: Oo, kasi alam mo, kahit mag-isa lang ako, yung parang kahit ako lang mag-isa, wala akong aayain, yung makapunta lang ako sa dagat at ma-feel ko lang yung hangin na galing sa dagat at marinig ko yung
2: breeze,
0: mga no? Marinig ko yung ano, yung alon na parang napapakalma, yes, ako sa lahat ng
2: ako,
0: iniisip
2: ako,
0: ko.
2: Ako.
0: Oh, ikaw, ano yung coping, yung kausap ang sarili mo? Hindi. Hindi, baka may ibang coping mechanism ka pa.
2: Ako ano, kinakausap ko sarili ko.
0: Ano? Hindi, may iba pa ba? Baka may iba pa naman.
2: Yun nga, gusto ko lagi yung ano, pag pumupunta sa dagat, stroll.
0: Oh, ayun. Stroll. Kung pumupunta...
2: Gusto ko yung binibilang ko lahat ng tao na dumadaan. Kasi personally, I love numbers.
0: Ayun, kasi mathematician to siya eh. You love numbers? Bakit?
2: Wala.
0: Ako napapagod ako sa math. Ikaw ba, favorite mo ba ang math? Yes. Oh, ayun, magtanong nga tayo. Favorite mo ba ang math?
2: Yes.
0: Ako, ayaw ko.
2: Kung, eto, kahit naman ano, love ko yung math, I hate science naman. Kasi mahina ako dun. Diba?
0: Oh, ako both ko hate. alam mo kung ano yung favorite ko?
2: Ano?
0: Ayun, magtanong na lang muna tayo, okay, dahil may five. Ayun, oh. Giniihap ko pa kung pera ka minutes. Partay da, pera na lang itong ka minutes. Giniihap. 5, 6, 7, 8. 8 ba? O diba, talagang halatang hate ko ang math.
2: Yes.
0: Hala, nag-i-enjoy ha. Ang sarap pagparapamati sa atun.
2: Hala, wala, ano to sila?
0: Malayo na kami sa aming pinag-uusapan. Pero yes, dahil para maubos ang ating oras, dahil yes, about 7 p.m. tayo, syempre gusto natin sulitin, yes, ng oras natin.
2: Syempre naman.
0: Ano na ulit yung...
2: Sino kaya yung 6 viewers natin dyan, no? Feeling ko 4 dyan, pamilya ko pa.
0: Tapos yung dalawa, sino?
2: Mami at daddy mo.
0: Ay, feel ko. Oh, duwa sa kag-anak sa pamilya o pat. Wala, nabginaray na kita nga din. Ano to? Pangutan?
2: Ang butsoy mo.
0: Alam mo, DJ Jones, kung ano yung favorite kong subject.
2: Ano?
0: I really love, ano...
2: Literature. Magpapasipsip kung sino yung teacher.
0: Hoy, warikit, good subject ng literature. Oh. Kumbaga, kabuuan ito. Literature, Filipino, English, ito.
2: Grabe talaga.
0: Balito, pero pag...
2: Pasikat.
0: Balito, pero pag inpapangutanan
2: niya. Ay, may nag-question. Ito, yes, thank you, Lord. Papaano ba ma-inlove si DJs Hannah and Jules?
0: Papaano ba kami ma-inlove?
2: Okay, so ako muna. No. So, paano ba ako ma-inlove? Good morning, good evening na po.
0: Good morning. Ay, good morning. Baka hindi siya taga dito.
2: Ah, okay.
0: Taga
2: okay,
0: saan ka po, Sir Rodan?
2: Baka nasa, ano kayo?
0: Ay, taga California.
2: Yes!
0: Oh my God!
2: Umabot na ang Radyo Bandera Katarman sa California.
0: Okay, so, pwede na ba tayo pumunta doon? Oy, good morning po from Stockton, California.
2: Uy, grabe, hindi ko ma-pronounce yun. Saan ang Stockton?
0: Stockton? Good morning po sa inyo, kung, yes, kung morning sa inyo.
2: Pero dito sa amin ay good evening.
0: Grabe, no? Hindi ko maintindihan na... Grabe talaga yung mundo, no, na umiikot. Kasi,
2: world,
0: imagine, doon umaga, dito gabi. Paano, yes, yun? Paano daw nga ba ma-inlove?
2: Kasi nga, bilog ang mundo, Hannah. Okay. So, paano daw tayo ma-inlove, DJ Hannah, babe?
0: Oh, mauna ka.
2: Okay, so, ako po, pag na-inlove ako po ay super mapagmahal and super giving and super caring and super, yun, super fragilistic expilidocious.
0: Ano yun? Baka hindi ka maintindihan,
2: okay,
0: naman.
2: Basta super po ako, super.
0: Super siya magmahal.
2: Yes.
0: Ayun. Ako naman, kapag ma-inlove ako, guys.
2: Super Kaiser Roldan,
0: dahil siya naman ay nagtanong, paano nga ba ako ma-inlove?
2: Super Califragilistic ka
0: rin ba? Ano ba yun? ako pag ma-inlove ako, talagang ma-effort ako eh, DJ.
2: Ay, effort.
0: Ano? Yung, kaya kong ibigay
2: yun
0: lahat. Kasi ano, lalo na kapag nafe-feel ko naman yung love na deserve ko, mas deserving niya mabigay yung lahat yun ng gusto niya. Kaya kumbaga,
2: to love and... is to give. Yes. Ay, dami talaga naiisip.
0: Kumbaga, give and take lang kami. Bagay kasi si Papa Jules at six. Ha? Ha? Sino yun?
1: Sino po yun, Sir Rose?
2: Sino si Papa Jules? Sino si six siya?
0: Sino po yun? Ano? Baka si Papa Prince? Kasi...
2: Tapos si Sexy Rose.
0: Hindi, hindi ka. Sexy ha, no?
2: Sexy ha.
0: Ano po? Taken na po si, ano? Taken na po ako.
2: At si Papa Prince.
0: At si Papa you? Prince. Ayun. Hindi po kami bagay.
1: Yes.
0: Kasi ano, may
1: shout out kay Sir Roldan Laudenio.
0: Ayun, shout out po ulit sa inyo. Yes. At ayun. Shout
2: all the way from California.
0: Ayun no, DJ Jules, ayun. Inaabot tayo.
1: So, 2 minutes na lamang bago mag-alas 7 ng gabi.
0: Ayun na. At sa susunod na programa, ano?
2: Yes.
0: Sa susunod na programa.
1: Love Retro.
0: Ayun, abangan nyo dyan
1: dito
0: si...
1: Dito lang sa Radyo Bandera Katarma.
0: Yes. And abangan nyo dyan si DJ... Sino ba yun?
1: Nakalimutan ko. Oh, mga kapatid ko na naman. Shout out DJ Jules sa akin from Johnson Merino. Yung...
0: Hi, Johnson!
1: Napakatatag talaga ng Merino family since day one. Thank you, fam!
0: Aram mo, sira na pa pag... Wait, pero in fairness, super
1: yes,
0: supportive.
1: Thank you, guys.
0: Grabe naman talaga.
1: Live love.
0: Yan talagang maganda sa may mga kapatid.
1: Yes.
0: Ako kasi only child ako. Okay. Kaya papansin ako. Ay, kanan yun eh. Kapag, ay, joke lang. Uy, alam mo, DJ Juice, na mention, ay, na, na-topic ko rin dati yung pagiging only child.
1: Ay.
0: Before. And sobrang hirap din pala maging only child. Mm. Ikaw, kasi... Ano, may mga
2: ako,
0: kapatid.
2: Ang dami kong kapatid. Gusto ko pero, na maging only child.
0: Pero alam mo, kasi kung sino pa yung may mga kapatid, yun yung gusto
2: next time kaya, gawin nating program yun, no? Yung paano magmahal yung isang only child at isang...
0: At ano, hindi, paano magmahal ang isang only child at ang isang isang tao may mga kapatid?
1: Yun! Kasi ayun, diba? Kasi malay mo, magkaiba tayo ng pag-share, ng pag-ano.
0: Kasi... Sino ang i-share ko? Walang mga.
1: Kaya nga.
0: Ayun, diba? Kumbaga, oo, may pagmamahal naman galing sa magulang, pero iba yung pagmamahal galing
1: yes
0: sa kapatid. Diba? May 2 minutes pa tayo.
1: 2 minutes. Ano pa kaya ang pwede natin yung mapag-usapan ayun sa 2 minutes?
0: Pero ano, siguro let's start saying goodbye to them na.
1: Oh my gosh, ayoko pa mag-bye sa inyo, guys.
0: Uy, 3 days kaming wala dito. Baka mamiss nyo ko. Uy! Baka mamiss nyo kami.
1: Yes.
0: 3 days kaming wala. Pero, syempre, mag-beauty rest muna ang mga DJ na magagaling.
1: Shout out pala sa aking Zian Angel Quiñones.
0: Sino yan?
1: Friend ko. Friend ng kuya ko at friend naming lahat.
0: Nag-comment siya?
1: Hindi. Hindi siya nag-comment, so, pero nag-heart siya. Nakita ko.
0: Okay. Sino bang aking isa shout out? Ayun, shout out na lang. Shout out kaila Mama Helen Huerto dyan sa airport.
1: Yun.
0: Ayun. Mahal na mahal ko kayong Huerto family.
1: Yun.
0: Yun, syempre. Papansin. So, yun, ano. Sa natitirang 1 minuto, kami ay magpapaalam na. At sa aming pagpapaalam, ano, mga ka-truth seekers, sana ang inyong mga napakinggan sa amin ay hindi lalabas sa inyong kabilang tenga, kundi
1: papasok sa isang tenga tapos magstay lang dyan.
0: Magstay
1: wag
0: lang.
1: Wag paalisin, please.
0: Oo.
1: Yun, dahil humabol si Sir Roldan ng comment. Thanks you so much. Alam ko na ibibigay pala lahat. Sana hindi lahat nagtira. Magtira sa sarili.
0: Yes.
1: Very good. Yes, salamat. May nakikinig pala sa atin.
0: May nakikinig sa atin,
1: yes,
0: syempre.
1: Thank you so much, Sir Roldan.
0: And maraming salamat, ano, kasi... Galing pa siyang California.
1: Yes.
0: Nag-a-adjust siya ng oras
1: California
0: niya. Para makita lang... Andiyan na naman yan siya. Para makita lang ang...
1: Marinig lang ang Radyo Bandera Katarungan.
0: Ayun, maraming salamat po sa pagsusuporta.
1: Yes.
0: At sana po ay mag-ingat kayo dyan palagi.
1: Yes.
0: At ayun...
1: Stay
0: safe! Yeah, sa pagtatapos sa ating programa, DJ Jules, sana ay may natutunan kayo palagi
1: tempo
0: sa aming
1: naman
0: mga ano storyang na ibibigay sa inyo. At huwag kayong mahiyang magsabi sa kung ano
1: at magtanong.
0: Oo, magtanong. Dahil kami ay good listener ni DJ Jules. At sa pagtatapos ng ating programa ngayong gabi, DJ Jules, ano nga ulit ang ating ang ating tagline for this program?
1: It's okay not to be okay.
0: Ayun,
1: and crying is not always a sign of weakness.
0: Okay. At huwag niyong kakalimutan na yun, no, na ating tagline palagi sa pagtatapos ng ating programa. At sa pagtatapos ng ating programa, ako po, kami po ulit ang inyong lingkod. Ako, si DJ Hannah Babe at...
2: Ako si DJ Jules.
0: Ayun ah. Maraming salamat po palagi sa pagsusubaybay sa aming programang Truth Unfiltered. Dito lamang yan sa Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo,
2: di bandera mo.
0: Ayun ah. Maraming nga salamat po sa inyong pagsusubaybay palagi.
2: See you on Monday, everyone.
0: And God bless po sa inyong lahat. God bless din po, sabi ni Sir Roldan Laudanio. Salamat po palagi sa pakikinig, yes, at sa lahat ng nakinig ngayong gabi. Ayun na. At sa pagtatapos ng ating programa ngayong week, ano? Sana ay simula nung Monday, nandito ka na, no?
2: Tuesday.
0: Ay, hindi, Tuesday. There's 3 days ka palang nandito. At syempre, sa susunod na mga araw, makakasama na natin palagi si DJ Jules.
2: Thank you so much.
0: Thank you so much din, DJ Jules, sa successful first week.
2: Yes,
0: sana
2: thank you, Bandera
0: pagsasama.
2: Family.
0: Yun, official Bandera family na talaga siya. Ayun, maraming salamat po at magandang gabi ulit.
2: Thank you so much.
3: It's nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you, but very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs.

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Stress ka sa mag-isa, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakamahal.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Oh, pare, kumusta na?
26: Okay lang, ganito pa rin.
25: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
26: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
25: Saan?
26: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
25: Aba, okay yan ah! Saan yan?
26: Ano? Kalutan Marketing, pare.
27: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro design ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
25: Ay, friend! I love it!
27: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
28: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
29: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
28: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: katural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Love and Retro, ang programang magbabalik sa atin sa mga awiting walang kupas habang pinapakinggan natin ang mga kwento ng pag-ibig mula sa ating mga tagapakinig. May problema ka ba sa puso? Nalilito? Nasasaktan? O hindi alam kung paano aaminin? Huwag mag-alala dahil nandito na si Kino Chinito. Handang makinig at magbigay ng payo para sa iyong mga kwento ng pag-ibig, love, and retro. Kasama si Kino Chinito.
2: Love and retro.
1: Love and retro. Dito lang sa Radyo Bandera Katarman.

These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Love and Retro, ang programang magbabalik sa atin sa mga awiting walang kupas habang pinapakinggan natin ang mga kwento ng pag-ibig mula sa ating mga

0: tagapakinig. May problema ka ba sa puso? Nalilito? Nasasaktan? O hindi alam kung paano aaminin? Huwag mag-alala dahil nandito na si Kino Chinito. Handang makinig at magbigay ng payo para sa inyong mga kwento ng pag-ibig, love, and retro. Kasama si Kino Chinito.
1: Love and retro.
0: Dito lang sa Radyo Bandera Katarman.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: my chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe.
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response.
25: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
26: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Oh, pare, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan?
8: Ano? Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugidsan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalat sila mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may lat sila din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
10: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay.

98.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Gising Norte! Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: Ay, ah!

0: oras sa buong Kapuluan ng Pilipinas sa alas 5:54 na mga kabandera. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao Metro and Mega Katarmay. Programang Gising Norte na papakinggan ninyo sa, dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, Bandera mo!
1: Good morning! Enjoy ka ba?
2: Gising Norte, kasama si Papa Prince.
0: Pakunta na ito mga pinakurokaturog nila. Gising na, bango na, Kabandera! Tara ho tayo ngayon ng Biyernes, May 8, taong kasalukuyan, 2026 ho tayo ngayon mga kabandera. Ha? At syempre, oras na para gumising. Ibang hindi ka pa nagmamatay, pinipilit mo pa rin matulog kahit gising na gising ka na. Huwag mo nang ipagpilitan yan. Ha? Samahan si Papa Prince hanggang alas 7:30 ng umaga. Dahil ito na yung last program ho natin ngayon. Dahil Friday na naman mga kabandera. Magpapahinga na naman si Papa Prince. It's time na magpahinga. Minsan kasi yung mga katawan ninyo, huwag niyo papagurin. Kailangan ipapahinga nyo din, ha? Anyways, batiin muna natin ito mga nakatutok sa ating Facebook Live. Mula kay Clyde Lister Herrera Simpiesa. Good morning Idol Papa Prince. Shoutout po nga din sa Barangay Makagdas, Animpis Family nga always po kami namamati sa radyo kada adlaw. And shoutout po sa tanan nga mga taga Makagdasanon nga always lubat namamati po. Maraming salamat po Idol Papa Prince.
3: Good morning.
0: Maraming salamat din Clyde Lister Herrera. Maraming salamat dahil lagi kang nakatutok dito sa programa natin. Yeah. Wala naman kay Kaloy. Kaloy, ganda ng pangalang Kaloy. Kaloy Lungkop. Good morning, Baba Friends. Watching live via Facebook from Barangay Salvacion, Bubon, Northern Samar.
2: Kasama si
0: maganda yan, yung nagwa-watching. Maraming salamat, Idol. Wala naman kay Jezebel Duarte Librino. Good morning, Papa Prince. Watching from Taguig.
3: Good morning.
0: Good morning. Wala naman kay Narcy Longcop Laudinio. Good morning, Papa Prince. Watching from Barangay Silhagon, Mapanas, Northern Samar.
3: Good
0: morning sa iyo, Narcy Longcop Laudinio ng Silhagon. Opay nga aga sa imo dida. Sugad man ka na Lini Santillana. Opay nga aga Papa Prince. Shout out din sa Barangay Bye Bye. Shout out po sa iyo madam. Lakay madam Lini. Hindi Robredo ha. Lini Santillana. Yeah. Wala naman kay Jana. Say good morning Papa Prince. Now, nasa terminal na po. Waiting sa bus. Ay, talaga? Ay, mag-ingat ka dyan, Nasi, ha? Oh, ingat ka sa iyong papauwi. Ay, parang lagi itong, lagi ka nalang umuwi. Parang nasa gamay pa ako, parang nung nagpo-program ako doon, umuwi ka din. Hindi ko alam kung anong meron, parang alumni ba yon or piyesta. Basta parang umuwi ka ng anito, di ba? Anyways, dalawang minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga mga kabandera. Gising na, gising na, gising na, gising na, gising na, gising na, gising na, bango na! Buhat na, buhat na, buhat na, buhat na, buhat na, buhat na! Nga na, karawiyan ko'y pasabot sa iyo. Ang ato numero 0969-071-6213. Pwede ka mo tumawag. Pwede ka mo mag-text, no? Gusto ko yung tinatawagan ako. Yeah, Belina, tawag na. Kasi gusto ko yung nagkakausap-usap tayo online. On air. Mga kabandera. Maganda yan. Sabi ni Janice, si thank you po, Papa Prince. Welcome po. Mula naman kay Jezebel, shout out sa nakfamily nga adto sa Malidong, Gamay, Northern Samar. Sa nakdarling nga adto sa Quezon, Mapanas, Northern Samar. Oy, bakit nandyan ka na sa ano? Sa Taguig.
4: Ayaw!
0: Oo, oh, Papa Prince, maghahanap buhay tayo, di ba? Ayaw! Maganda yan na naghahanap buhay. Sa hirap pa naman ang buhay natin, kailangan talaga magsikap, no? Ayaw! Kailangan magsikap at maghanap buhay. Aray ko! Good morning, Kabandera, sa mga kagigising pa lang at yung mga pagising pa. Gisingin na ho natin yan. Gising na. Bangon na. Parang landing, no? Gising na, pare Koy. Gising na, Mari Koy. Gumising ka na. Eto na si Papa Press. Nanggigising na. Pero bakit? Hanggang ngayon, hindi pa rin ikaw magising. Baliktad, yarn.
2: Gising Norte, kasama si
0: Oh, dali na, B. Shoutout si ito mga taga Barangay Bank Heroes. Mga always na mamati, iluwatida sa programang Gising! Gising! Norte. Maganda yan. Aga-aga pa lang, nagbubukas na kayo ng radio. Sa mga taga All the Rizal, good morning sa inyo mga langga. Sa mga taga Bubon, interior barangay ng Bubon, ay inaabot po ng ating signal. Good morning. Dito sa Barangay Makiwalo, San Catarman, Waray Makipito, kay Makiwalo. Maupay nga aga ho sa iyong atanan. Good morning.
3: Good morning.
0: Sugad man diri sa Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar, Barangay Makagtas, nga nano pa ini nga adis at Tamburusan kay Madam Rachel Alcantara ba? Alcera. Oh, hindi nagkakamali si Papa Prince. Nako! Correct me if I'm wrong. Kasi nobody's perfect. Sabi ni Kaloy, hoy hoy, Kaloy. Papukaw po, Papa Prince, kay Ati, ano to, Trining. Papukaw kay Ati Trining, kay Ati Liti. Nakahiga pa. Pukawon tayo ito, nighala ni ang cellphone. Hoy, Trinde, Trining. Liti, pagmatana ka mo. Parang nananakot eh. Parang nananakot eh. Takot yan. Nananakot ka pa, Papres. 601. That is our Philippine Standard Time. Oras, Gindara sa isang Pure Gold Catarman. Located at Barangay Makagtas, Catarman, Northern Samar. Mga mamis, mamili na sa supermarket na mura. Kaya ano pang iniintay nyo? Sugod na sa Pure Gold Catarman. Dahil sa Pure Gold, always panalo. Kapag hapon natin ang nanasadtan na upod natin Best Cafe Green. Ay gabing ora palpitation dere mas lomsoro sa iyo surok surok. Mga kasangkayan ko sa kanginan, mapapalit po ini sa tanan ng mga pharmacy dito sa Bungto sa Catarman. Kayo pang hinihintay ninyo. Switch to Best Cafe Green, no, mga kabandera. Habang nagkakape ako at habang nagkakape kayo, nakikinig kayo sa programa ko. Nagkakape kayo ng Best Cafe Green. Tama. Kainin nga kape, wara palpitation. O, yung sino yung mga katawan yung napapalpitate. Tapos, yung mga nakikiramdam na minsan parang sumusukob. Sumusukob yung lalamunan. Mga kabandera, dahil sa kape mong binibili sa tindahan. At syempre, maaari ka pang magka-diabetes. Dahil sa tamis ng kape. Ito mga kabandera, ang Best Cafe Green ay may ang kanyang halong pampatamis ay stevia. Kaya healthy po siya, no? Alam mo yung ingredients dyan is purong puno-purong herbal. Diba? Kaya ano pang iniintay ninyo? Kabandera, sugod na. Sagwa, no? Good morning sa mga mag-o-opisina. Ay, walang opisina daw. Work from home. Sana all. Eh di wow, kayo na. Eh ako, hindi ako pwede makapawork work from home kasi wala akong mic sa bahay. Meron akong mic doon, pangkanta. Diba? Hindi naman pwede magpo-program ako doon tapos maririnig yung boses ko dito. Paano yun? Diba? Aray mo and aray ko. Oh, gising na sa mga taga-barangay kuan, sa mga taga-barangay na ano ini. Barangay bye-bye. Gising na. Bangon na. Hirap yung gisingin ah. Alam niyo kung bakit mahirap gisingin diyan sa mga taga-barangay bye-bye? Because malapit kayo sa dagat, mga kabandera. Pag malapit sa dagat, alam mo na yung tipong mahimbing yung tulog kasi mahangin nga ho. Kasi nasa bye-bye nga ni wala kay John Paul Espinosa. Tama ba? Oh, tama, Espinosa. Sabi, good morning po, Idol. Papa Franz, shoutout naman sa mga taga-barangay Mapno nga mayaon niya na parehistro sa Comeleca. Oo, alas 8 totop alas 12 si Ton Udto. Yan na po nga adlaw sa Mapno Covered Court. Salamat, Idol Papa Franz. God bless and more power. Ayan, maraming salamat. Rehistro sa Comeleca. Kaya pagpakuha na ka mo. Para din iton nga kuhan. Saan nga tanan ito? Pang mayor, pang presidente o pang iske barangay? Ano ito? Barangay East and iske election lad to? Yeah! Or pang kalahatan? Huh?
4: Matala?
0: Oo, dere ada.
4: Kaya
0: aga
4: na! Kaya aga na!
0: Matala?
4: Kaya aga na!
0: Hala, nani ini? Nag-
4: Ay,
0: prank lang ayan na to. Anyways, adlaw kita ngayon yan ha, saan Biyernes, tuwang-tuwa si Papa Prince, wala na naman tayong pasok bukas. Diba? Mamamahinga na naman yung boses ni Papa Prince. Oo, gusto ko yan. Papapalapag na naman tayo. Papapapapapalapag. Oo, it's time to mag-uwi na naman. Happy birthday sa mga nag-

0: Aray ko.
1: Happy birthday mga langga sa mga nagbe-birthday yan na ha. Tuloy-tuloy tayo sa programa natin. Kaya tuloy-tuloy lang ang pakikinig ninyo. Anyway, sabi ni John Paul, sabi niya, opo, pangtanan na po. Ay, salamat. Salamat, idol. Maraming salamat din sa'yo, John Paul Espinosa. Sugar man di Tita Replica, sabi niya, good morning everyone! Gising na! At least kahit papaano, may katuan si Papa pa rin sa manggising. Wala naman kay Ate Jo Infante. Ha? Hello po sa mga Infante family. Parang gusto ko yung mga Infante. Ha? Sabi niya, good morning Papa Prince. Now, nasa terminal na po ako, waiting San Bus. Oh, sino si Ate Jo? Parang dalawa kayong pauwi ngayon sa ano, si Jana, si tapos ikaw. Hindi ko alam, magkamag-anak ba kayo? Papunta saan ka pauwi, Jana, si? Papunta ka ba ka Tarman? Or sa ang probinsya dito sa ano, sa Northern Samar? Wala kay Alma Doreen. Good morning po. Good morning, madam. Kumusta yung buhay natin? Kumusta yung umaga mo? Maaga ka bang nagising dahil nabulabog ka sa boses ni Papa Prince? Or naiirita ka? Sabi niya, shoutout po. Shoutout sa iyo. Asan si DJ6 si Rocky? Shoutout sa asawa ko. Ingat lagi sa work. Well, si 6 Rocky, mamaya pa po siyang ano, alas 9 hanggang alas 11 sa programang Kapet Kwentuhan. Dalawa po kami. Dalawa po kami doon. Good morning. Ngayon, this is my solo program. Oh, parang English yun. Ito po yung solo program ni ano ni Papa Prince. Tuwing umaga po yan, Monday to Friday, Gising Norte, 5:30 to 7:30 in the morning. Shoutout sa lahat na malakas ang mga radyo. Parang ikaw lang yan, Ate Alma Doreen, malakas yung radyo. Ano daw? Ano po? Ito na, intindihan mo daw. Arte, no? Papukaw po, Papa French, kay Ate... Ano, kay Ate Trining, kay Ate Liting, anak kay Gapa. Oo, ang dami pinapapukaw. Oh, mga kapitbahay nyo lang yan, ah. Mula kay, ano, kay Custurio. Custurio, si Custurio ka? Sabi niya, good morning po, Papa Prensa. For shoutout po, and akala ko Aguinaldo. Bago Pasko na ba? Galiano, Custurio family sa Dalakit. Always po nakikinig tuwing umaga. Salamat po. Mula yan kay Jim Gall, Custurio. Ay, maraming salamat sa mga taga-Dalakit na mga permi na mamate. Sabi niya, shoutout sa anak ko. Ingat ka lagi. Pagmahal talaga to si ano, si Mother. Mother, ikaw ang aking buhay. Anyways, baliktugtugan muna tayo ha. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo! Mwah!

0: Tipinas, alas 19 na po ng umaga mga kabandera. Oras atid po sa inyong Best Cafe Green. Ang gabing aura palpitation ng Dari Mas Lom sa iyo, Sorok Sorok. Mapapalit ito sa katarang ng mga pharmacy din sa buong Tosan, Katarmayan. Kapag gihapon natin ang Pure Gold, Katarmayan. Located at Barangay Makagdas, Katarmayan, Northern Samar. Mga mamis, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always manalo. Welcome back sa ating programa, Gising Norte. Kasama pa rin na gising mong Papa, Papa muna. Friend si Pipa, ito po si Papa, friends. Hanggang 7:30 tayo magkakarinigan, mga kabandera. Mga baby. Sabi ni ano, sabi ni Madam Rachel, good morning po, Papa Friends. Nagtitima pala ko no, magkahig sa hawan. Sana ako. Tama ito. Alam mo, yung mga kabandera, kapag tayo ay maaga nagigising, hindi tayo sanay kapag wala tayong ginagawa. Kung maaga-maaga pala nangingiwakiwa na, nagkakahig na sa hawan, habang nakikinig ng gising, Norte! Maganda yan, Madam Rachel, kasi para nai-exercise yung katawan natin, di ba? At least, aniyo gutok, may exercise, aniyo siki, aniyo kamot, kaya nagkikiwa man ito ng atan. 0969-0716-213. Sino dito yung mga ano? Yung, tawag dito mga kabandera na naano tuloy ako. Feeling ko nabablanko na naman ako kung kailan na pauwi na naman ako. Nakamabablanko. Sino dito yung maagang gumigising pero walang ginagawa? Yung nakatulala. Nakatulala. Saan nga nakatulala? Saan ka ba nakatulala ba? Wala lang. Mga kabandera, trip ko lang. Good morning! 6:21, that is our Philippine Standard Time. O, sino na? Ano na, mga kabandera? Nag-enjoy ba kayo sa mga musika tugtugan? Wala pala musika tugtugan na. Parang same lang yun, ha, mga kabandera. Awan ko sa'yo.
1: Enjoy ka ba?
0: O, nag-enjoy ka nga ba? O, hindi pa? Nag-aandam ka na mamatron? Matron ka na liwat? Hinahinay, ha? Kaya ba mawigti ka? Delikado na. Imbis nga buhi ka pa? Aray na. Kaya nagbura na ang hiwa. Oh, dahan-dahan ho kayo mga kabandera sa mga pinamimistahan ninyo. Utang na loob. Dangerous. It's delicate. Diba? Sino ba dito yung ano? Tawag dito mga kabandera. Sino ba yung mahilig mamiesta? Sabi niyo, Sir Biyong daw. Hoy! Buti wala dito si Sir Biyong. Hindi, ano na naman tayo nito. Mula kay Molly Molobuco Vicencio. Good morning po, Papa Friends. Shoutout po siya na akong pamilya Vicencio sa Barangay Nipa, Palapag, Northern Samar. Malapit ako ng patron dida sa May 15 and 16. Advance Happy Fiesta. Oh, pat. Nipa. Ay, oo. Papunta doon sa may ano. Papunta doon sa may panhagdanan. Mopay ng aga sa mga taga-barangay.

ni pa. May una kang pamatron dito sa amo barangay sa Yana pa nga June 1718. Inda na lang niyo mga barangay nga tusan bung tusan palapag kung ano mga pizza o bulan nga to magpapatron. Diba si may nga rin kami nga to ka mag-ana kalangad to ka. Pero kay naka di na magniliya. Anyways, 6.23 na mga kabandera, susunod na ang ating balitaan. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Hala? What happened to... Ayan o. E-Bandera mo! Late yard.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
3: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman, mga kabandera! Muling sumasa inyong programa Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Biyernes, May 8, 2026. Tayo pa'y napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahim papawid naman sa impila ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo, ito po si Papa Prince, at narito na ang ulo ng ating mga balita.
4: Bandera News.
3: Sa Regional Expanded Maternity Care Benefit ng PhilHealth, mas pinalawag para sa mga buntis at bagong panganak.
4: Bandera News.
3: Babae patay, minor de edad na anak, sugatan matapos pagsasaksakin dahil umanos sa 500 pesos na utang sa Negros Oriental.
4: Bandera News.
3: Sa lokal Kauswagan Caravan sa Lope de Vega, mas pinaghahandaan matapos konsultahin ang mga pangangailangan ng mga residente doon. Mahigit 10 million pesos na ayuda ipinamahagi sa mga rice farmers sa Northern Samar sa ilalim ng PAFFPS. Sa National Saldico, nananatili sa Europe, handang magsiwalat sa nalalaman sa flood control. Online media personality, nangikil umano kay Romualdez, inaristo ng NBI. Sa international, mga guro sa Singapore, papayagang paluin ang mga estudyante. Sa balitang sports, Spurs tinabla ang serye sa game 2 matapos tambaka ng Wolves sa score na 133-95. Sa showbiz, ilang bagay na ninakaw sa singer na si Teddy Corpus na ibalik na. Oras sa Pilipinas, 6:30 ng umaga. Oras dara sa iyo sa Best Coffee Green at Gaping Ura Palpitation Andre Maslom sa iyo, Sorok Sorok. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
4: Ngayon!
3: Mas malaking benepisyo na ang maaaring matanggap ng abuntis at bagong panganak simula April 30 sa ilalim ng Expanded Maternity Care Benefit ng PhilHealth. Ito ang inihayat ng PhilHealth Regional Office 8. Ayon kay Diane Catherine Im Ablaza ng PhilHealth Information Office, layunin ng programa na matiyak ang ligtas at malusog na pagbubuntis ng mga kababaihan mula prenatal hanggang postpartum stage sa ilalim ng bagong benepisyo, tumaas ang halaga ng tulong. Depende sa uri ng panganganak. Para sa normal delivery, maaari nang makatanggap ng hanggang 29,000 pesos mula sa dating 9,750 pesos. Samantala, para sa cesarean section, delivery aabot naman sa 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos mula sa dating 37,000 pesos. Kabilang sa libreng serbisyo ang laboratory test, consultation sa doktor, vitamin at supplements, lactation care at mental health care para sa mga bagong panganak na ina.
4: Balita ngayon!
3: Libre na rin ang 8 prenatal check-up, kabilang ang bakuna at iba pang kinakailangang laboratory examination.
4: Balita ngayon!
3: Maaring makuha ang mga serbisyong ito sa lahat ng mga PhilHealth accredited birthing homes, lying in cleaning o lying in clinics, outpatient facilities ng mga ospital, yakap clinics at laboratory centers. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan si PhilHealth Regional Office 8 sa numerong 09 o 059 888 0804, o bumisita sa kanilang tanggapan sa Kong Mati Avenue, Barangay 91, Abucay, Tacloban City.
4: Balita ngayon!
3: Samantala, patay ang isang 38-anyos na babae habang sugatan naman ang kanyang 16-anyos na anak matapos silang saksakin ng sospek sa loob mismo ng kanilang bahay sa Bayawan City. Kinilala lamang sa alias na Melody ang nasawing biktima na nagtamo ng matinding sugat sa liig na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang kanyang minor de edad na anak na babae matapos sa tamaan ng saksak sa noo ng sospek na kinilalang si alias Junjun na asawa umano ng bayaw ng biktima. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang sospek sa isinagawang follow-up operation matapos ang insidente. Batay sa investigasyon ng pulisya, isa sa mga tinitingnang motibo na sa krimen ay ang kaugnay ng hindi na bayarang 500 pesos na utang ng pamilya sa sospek. Ayon naman sa asawa ng biktima, hindi na nila nabayaran ang natitirang utang dahil umano sa illegal na pagkakabit ng kuryente ng sospek sa kanilang bahay. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente.
4: Balita ngayon!
3: Oras, mga kabandera, alas 6:34 na po ng umaga. Oras, gindara sa Eos and Best Cafe Green, ang gabing wara palpitation ng Dari Maslom sa Eos Sorok-Sorok. Mapapalit ito sa inyong tanan yung mga pharmacy diri sa Bungto, San Katarman.
4: Ngayon!
3: Sa balitang lokal, nagsagawa ng community consultation ng Provincial Social Welfare and Development Office bilang paghahanda sa ika-41 kauswagan caravan na nagaganapin sa bayan naman ng Lope de Vega sa darating na Mayo 15, taong kasalukuyan na. Layunin ng aktibidad na malalaman muna mula mismo sa mga residente kung ano-anong serbisyo ang higit nilang kailangan bago tuluyang ihanda ng mga ahensya ng gobyerno ang mga programang ihahatid sa caravan. Kabilang sa mga barangay na isinilalim sa konsultasyon ang poblasyon Lower Caynaga, Upper Caynaga, Magsaysay, Gitigo at Bayho, partikular sa mga komunidad na nasa geographically isolated and disadvantaged areas. Ayon sa PSWDO, mahalaga ang direktang pakikipag-usap sa mga mamamayan upang matiyak na mga serbisyong dahilan ng pamahalaan ay tumutugon sa tunay na pangangailangan ng komunidad. Saging batayan din sa mga nakalap na impormasyon sa isinigawang stakeholders meeting kung saan pinagtibay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at partners organization ang koordinasyon at paghahanda para sa mga maayos na serbisyo sa araw ng caravan. Sinabi naman ng pamahalang panlalawigan na bahagi ito ng tuloy o na patuloy na layunin ni Governor Harrison Chuan na gawing mas mabilis, mas maayos at angkop ang paghahatid ng tulong at serbisyo sa mga Nortehano, lalo na sa mga liblib na lugar sa lalawigan.
4: Ngayon!
3: Para sa Pilipinas,
4: 6:37. Ngayon!
3: Patuloy na nakakatanggap o patuloy na nakatatanggap ng tulong pinansyal ang mga magsasaka sa Northern Samar sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fishers Folk Program o PAFFP. Noong Mayo 6, 2026, mahigit 2,000 herestradong rice farmers mula sa bayan ng Katarman, Bubon at Mondragon ang tumanggap ng kabuang humigit kumulang 6 million pesos na cash assistance.
4: Ngayon,
3: nauna nang nakapaglabas o nakapagpalabas ng 4 million pesos na ayuda noong May 5 para sa 1,919 na rehistradong rice farmers mula naman sa Lauang, Pambuhan at San Roque. Ayon sa pamahalang panlalawigan, bunga ito ng naging pagpupulong ni na Governor Harrison Chuan at Rodela Macapanas kasamang Department of Agriculture Region 8 noong nakaraang buwan. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng provincial government at ng Provincial Agriculture Office o PAO sa Department of Agriculture, inaasahang magpapatuloy pa ang pamamahagi ng cash assistance sa mga rehistradong magsasaka at mangingisda sa lalawigan bago matapos ang quarter. Layunin ng programa na matulungan ang sektor ng agrikultura na mapanatili ang produksyon, kabuhayan at food security sa gitna ng epekto ng krisis sa langis dulot ng tensyon sa Middle East.
4: Ngayon!
3: Alas 6:38 oras dara sa iyo sa Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Sa nasyonal, inaasahan ni Senator Amy Marcos na kinalaunan ay uuwi sa Pilipinas si dating House Appropriation Committee Chair Saldico upang magsiwalat ng kanyang nalalaman sa flood control scandal. Ayon sa senador, nauna nang nagpaayag si Ko ng kanyang kahandaan na ilabas o nailabas ang mga hawak na impormasyon ukol sa nabunyag na korupsyon sa mga flood control project. Nang matanong ang senadora ukol sa posibleng kinaroroonan ni Ko, sinabi niyang ang tanging batid niya sa ngayon ay kasalukuyan na sa Europa ang naturang pugante.
4: Ngayon!
3: Sa kabilang banda, binigyan din ni Marcos na hindi magiging madali ang pagpapauwi kay Ko dito sa Pilipinas, lalo na at mahigpit anya ang Europa, lalo na sa mga kaso ng political operation. Sa huli, umaasa si Marcos na magdedesisyon si Ko na kusang babalik sa bansa upang ilabas na ang nalalamang impormasyon. Pinunari ng presidential assistant ang pahayag ni Senator Panilo Lacson sa na sabay nang ihaharap sa Senate Blue Ribbon Committee ang 18 sundalo na nagpakilalang mga bagman kung napauwi na sa Pilipinas si Ko. Ayon kay Marcos, isa itong malaking problema dahil hindi mahanap-hanap si Ko habang maging si mismong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nabiktima rin umano ng fake news ukol sa dating mambabatas. Mas mainam ayon kay Marcos kung ipapatawag na kung sino ang narito sa Pilipinas tulad ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez upang maalis na o maalis ang hakang-hakang may pinoprotektahan ang panel. Ayon kay Marcos, isa itong malaking problema dahil hindi mahanap-hanap si Ko habang maging si mismong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nabiktima rin umano sa fake news.
4: Ngayon!
3: ...641 mga kabandera, inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI noong Miyerkules, Mayo 6, ang isang online media personalities na si Franco Mambanta matapos tangkaing kikilin si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nadakip si Mambanta sa ikinasang entrapment operation. Base sa ulat, tinangka umanong mangikil ni Mambanta kay Romualdez talaga
4: ngayon
3: ng 350 million pesos kapalit ng hindi paglabas ng mga video na hawak umano niya na nagdadawit sa kongresista sa flood control scandal sa pamamagitan ng Peanut Gallery Media Network. Nagresulta naman sa pagkakaresto ni Mambanta o ni Mabata ang isinagawang operasyon matapos makatanggap ng 300 million mark money. Nakatakdang magsagawa ng isang press conference ang NBI ngayong araw para sa karagdagang detalye ng pagka-aresto kay Mambata.
4: Balita ngayon!
3: Oras 6:42 na mga kabandera sa international. Pinayagan na sa o pinayagan? O pinapayagan sa Singapore ang mga guro na paluin ang kanilang mga estudyante bilang paraan ng pagdidisiplina. Ayon kay Desmond Lee, ang Education Minister ng Singapore, sa edad na siya may maaring gumamit ng pamalo ang isang guro. Paglilinaw nito na mayroong mga panuntunan silang sinusunod para hindi masaktan ang mga mag-aaral. Inaprobahan din ito ng mga principals at ilang school administration sa nasabing pagdidisiplina. Bumabalangkas kasi ngayon ang mga mambabatas ng Singapore para sa tamang pagdidisiplina sa mga mag-aaral na maaaring ipatupad sa susunod na taon.
4: Balita ngayon!
3: ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Sa balitang sports, itinabla ng San Antonio Spurs ang serye ng laban sa Minnesota Timberwolves matapos tambakan ang huli ng 38 points sa score na 133-95. Isang dinumanteng opensa ang ginawa ng Spurs mula simula hanggang matapos ang laban sa pamamagitan ng team effort kung saan pare-parehong kumamada ng double-digit score ang mga starter ng kupunan sa pangungunan ni Victor Wimbanyama. Sa pagtapos ng first half, hawak na ng San Antonio ang 24 na puntos na kalamangan dito ay ipinusti ni Wimbe ang 14 points at 9 rebounds at isang block. Bagaman hindi pa gaanong pinaglaro ang big man sa ikalawang bahagi ng laban, nagawa niyang magposte ng double-double performance sa pagtatapos ng laban. 15-15-2. Umabot lamang sa 26 minutes ang paglalaro ni Wimbe sa ikalawang game. Para sa Wolves, pawang inalata ang mga player nito kung saan lahat ng pangunahing score ng kupunan ay pare-parehong kumamada ng tiga 12 points at ang pinakamataas na individual points sa Minnesota.
4: Balita ngayon!
3: Hawak ng Spurs ang bintahe sa lahat ng kategorya mula sa overall field goals, three-pointers, paint area at sa free throw line. Sa defense, pinilit ng Spurs ang Wolves na gumawa ng 22 turnovers sa kupunan. Kumamada rin ang San Antonio ng 29 fast breakup points habang tanging 5 puntos lamang ang sagot ng Wolf. Samantala, gaganapin ang Minnesota sa susunod na game 3 at 4 habang babalik sa San Antonio ang game 5.
4: Balita ngayon!
3: Oras 6:45 na mga kabandera sa balitang showbiz. Naibalik na sa singer at TV host na si TD Corpos ang ninakaw na iPad sa kanyang social media account. Ipinahagi ni Rocks TD Singer ang pagbabalik ng kanyang tablet Sinabi nito na mismo ang kapatid ng suspect ang nag-surrender nito sa kanilang barangay official. Dagdag pa ito na hindi na ibalik pa ang ibang nakaw gaya ng mga singsing, subalit hinayaan na lamang niya dahil ito ay peke lamang. Magugunita ang inamin ng singer na nitong Mayo 3 nang pasukin ang kanyang bahay sa Quezon City.
4: Balita ngayon!
3: Tinatayang aabot sa halos 100,000 ang kabuang ninakaw na pera at gamit ng singer. Ibinahagi pa ng singer ang mga kuha ng CCTV kung saan agad naman na tinungo ito ng mga barangay official sa lugar.
4: Balita ngayon!
3: Sa bandera, oras sa Pilipinas, 6:46 na po ng umaga. Oras, atid po yan sa inyo ng Best Cafe Green. At yan ho, ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo. Ito po si Papa Prensa. At para sa more tugtugan, more kulita, manatiling nakatutok sa programang Gising Norte. Magbabalik pa rin po ako sa

0: at vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yacht. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe.
21: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampa-sexy!
21: Pampa-macho!
23: Pampa-healthy!
21: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
24: Oh, pare, kumusta na?
25: Okay lang, ganito pa rin.
24: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
25: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
24: Saan?
25: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
24: Aba, okay yan ah! Saan yan?
25: Ano? Kalutan Marketing, pare.
26: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilit ang mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira ging tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
24: Ay, friend! I love it!
26: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
27: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: sarado, ibantera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
3: Gising Norte!
2: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
3: Gising Norte!
2: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

7:16, ating oras sa buong kapuluan ni Pilipinas, mga kabandera. Welcome back sa ating programa, Gising Norte. Kasama pa rin na gising mong papa. Papa mo na. Prinsipe pa. Good morning. Luzon, Visayas, sa Mindanao. Wala kay Marcus Studio, sabi niya, good morning. Good morning ho sa'yo. Wala naman kay Galiano Olisco. Good morning po, kabandera. Abati naman po kan Mama Cecil, happy birthday. Mama Cecil, happy birthday. Happy birthday to you. Wala naman kay Kevin Herrero. Herrero, ganda pa nga. Herrero Tengzon, sabi niya pa, shout out po Tengzon family sa Barangay Dao, San Jose, Northern Samar. Maupay nga aga sa iyo nga tanan. Sugad man sa mga nag-abri pala sa nira mga radyo. Kay Napira, katulad kay Papa Fred.

sinasabi sa pagpapahaba ng buhay natin, sabi nga. Pero bakit yung kakilala kong kaibigan yung nagbe-birthday laging pansit, ay natsugi naman. Diba? Siguro nakadepende yan sa lifestyle mo, mga kabandera. At saka kung araw mo na siguro. Huwag mo nang pakomplikaduhin yung ano, sitwasyon. Kumbaga, ha? Naghahanap, paano po dito yung bag ko? Sabi ko, asan na yung bag ko? May iniwan ko ba doon sa bahay namin? Hindi ko na naalaala. Bakit kaya? Pero sabi ko, parang nandito lang yan eh. Nandito lang yan. Inaalala ko talaga ng maigi. Kasi parang may dala akong bag papunta dito. Basta meron, meron. 0969-071-6213 ang ating linya, baby. Again, 0969-071-6213 ang ating linya. Ha? Kung gusto mo kong tawagan, tawagan mo ako. Kung ayaw mo, di ba? Hindi tayo mapili. O, bakit kaya? Di ba may mga taong mapili? Pero may mga taong hindi. At isa doon si Papa Prince, hindi marunong magpili. Kasi baka tayo malaperate. O, wala tayo palang ditong, wala pala tayo dito. Wala pala tayong globe dito, no, kabandera? Wala na tanggal dito yung globe. Tsaka wala rin sigurong ano, nakapatay yung monitor natin. Meron na lang ho tayong 10 minuto na natitira. Kaya yung magpapashoutout sa inyo, shoutout na kayo. Huwag na kayong mga chusera dyan sa bahay ninyo. Gayun, tulog pa rin si kumpare. Pare! Kumusta? Balita ko, nagtagay kayo sa kanto. Kayo, pinauwi ka na ng misis mo, hindi ka na nakauwi. Nakauwi ka na pero nagkamang-kamang ka ko na. Kamang-kamang ka ko na, tipasulog guys. Hindi mo nabang kaya tumindo. Kasi nga, lasing ka na. Paglasing talaga ng mga kabandera, mahirap i-balance yung katawan. Sabi nila. Hindi pa naman ako nalasing. At saka wala akong balak malasing. Kasi delikado pag nalalasing. Kasi sabi nila pag nalalasing ka daw, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Kaya yun, isa yun sa mga ikinakatakot ko talaga, mga kabandera. Oo, yung malasing ako nang hindi ko namamalayan. Kasi it's dangerous. Aha. Ah, okay. Kala ko may nagpapa-shoutout. Na alimpungatan lang pala ako ng mga kabandera. Anyway, hello po, good morning sa mga taga HXR. Tama ba? HXR o XHR? Hindi ko alam, nalamagan yung mga. Hello sa mga taga 57N, pero bukas, hindi pa bukas sila. Mga alas 9, nagbubukas sila eh, mga kabandera. Sa mga establishment, sa mga barbershop na nakatutok sa atin ngayon, magandang morning ho sa inyong lahat. Maraming salamat at Radyo Bandera ang pinipili mong tutukan tuwing umaga o magdamaga. Maraming thank you talaga, mga baby. Ha? Well, magkakarinigan ho tayo, Lunes na. Alas 5.30 hanggang alas 7.30 ho yan ang umaga. Dito lang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Kaya kung mamimiss mo man si Papa Prince, pwede mong balik-balikan ang aming Facebook live. Pag namimiss mo, ha? Pag namimiss mo lang, pag hindi, edi, hindi mo namiss. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga kabandera? Kumbaga sa more tugsugan, more kulitan, dito muna itutok yung radyo mo sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Talagang iwawagayway mo ang radyo, ang programa ng Radyo Bandera. Be proud, no? Kung isa kang listener, so, o isa kang sugi ng Radyo Bandera Katarma, kumbaga loyal ka sa Radyo Bandera Katarma, maging proud ka na, oh yeah, ang ganda naman programa ng Radyo Bandera. Parang ganun, no? Sana all. Diba? Parang malam mo, oy, kagupay sa mga palabas sa ABS, mga ganun. Ay, kagupay sit doon sa mga DJ sa Radyo Bandera. Diba? Mga sansiton, kaya kumbaga proud ka, diba? Sa mong laging listener. Ay, kagupay sit doon sa mga tukar. Sabi na in la kulup kay pakakaturo. Di ka nga nagkakamali, ano, mga kabandera. Talagang mag-ano ka talaga. Ma-ano tawag dito?
aantukin ka talaga. Di ba kasi yung, alam mo yung tipong alauna, alas dos yan?

0: mga katkakaturog iton. Katcha-charge inon mga kasangkayan ko sa kanginan. Kaya kung ako sa inyo, yung bag ko talaga hinahanap ko, hindi ko makita. Oo, siguro maaga ako magpaalam na ngayon. Hindi ako mapakali kung saan ko nilagay eh. Alam mo yung bata pa ako pero lilimuti na. I'm 13 years old. Matuod kan, 13 years old si Papa Prince. So gano'n, Papa Prince, uwata. Para ko na kay panganak kahapon. Joke-joke lang ha, hindi ka man natuod ka dayo. Oo na, ba't gano'n nga malalarog na ha. Malalarog pero bata pa si Papa Prince. 13 years old nga ni. Kasama. 0969-071-6213 ang ating linya ha. Okay, klaro pa ba siya klaro? We have 6 minutes before 7:30 in the morning. So agahan ko na magpaalam mga kabandera, para at least kahit tugtugan muna tayo ha. Magpapaalam na po ang iyong lingkod dahil wala na ho tayong oras.
1: Pagmata na
0: bangin katapihan sa laso sa Nimo Iroy. Pagkarikihan ka, ikaw lugod na matima doon. Matima kay birthday sa iyo, ikaw paglitsyo nun. Karikihan ta na lang ni bata, kaya maraman pulos. Which is kasuol, di ba? Kaya kung ako sa iyo, pangaturog, pagamata na ka. The last gising na! Norte! Maraming salamat, Gabandera! Papa Prince now signing off. Malimagarinigan tayo sa Lunes. Alas 5.30 hanggang alas 7.30 huyan ng umaga, ha? Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Muli ito pong nakasama ninyo ang nag-iisa mong Papa. Papa muna, Prince Pipa. My name is Papa Prince. Magandang morning.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Dr. Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: 88.1 Radio Bandera Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
15: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
15: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Oh, paray, kumusta na?
26: Okay lang, ganito pa rin.
25: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
26: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
25: Saan?
26: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
25: Aba, okay yan ah! Saan yan?
26: Ano? Kalutan Marketing, pare.
27: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro line ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
25: Ay, friend! I love it!
27: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
28: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
29: Walang OTP sa pag-o-overthink. Relax lang.
28: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Gandang natural, gandang natural.
33: GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Kakasangga at kalusugan.
3: Kalusugan.
4: Kasangga at kalusugan.
5: J-Mar, Dudu Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
6: J-Mar, todo panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air.